0: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. By special design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
1: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
2: Alas 8 sa is na po ng pag-aaga, mga tugang. Digdi po sa Radyo Guapito. An oras na yan, dara po sa tuya, Canchera de Avalon Traveling Tours. We are pleased to announce that the Department of Tourism Region 5 has officially renewed the accreditation of Canchera de Avalon Traveling Tours Incorporated as a tourist land transport operator for 30 tourist transport unit. Valid until 2028. Kaya kung kamo po may plano kamong mag-around the Philippines, ha? Naghahanap ka muning mga tourist buses, naghahanap ka muning minibuses, coaster, van, mga tugang, nire-recommendar ko sa indo ang Canchera de Avalon Traveling Tours. Ang pinakang concern po ninda, Permi, ha? Ang pinakang concern ninda, iyo po ang magkaigwa ka muning safe, as in man, very convenient na pag-travel. Yan. Ang nagta-travel ka mo, pero nag-i-enjoy. Yan. Matitibay po ang mga driver nila. Maingat. Kaya, Canchera de Avalon na Traveling Tours. Paki-like and follow po ang sendang Facebook page. Asin man mga tugang, paki-message ko na kamo po mapabook or ma-inquire. Pwede man kamo mag-dyan sa sendang booking office sa Bicol Central Station. Mga tugang, ang oras na ni darapo sa tuya kan darapo sa tuya mga tugang kan DLMR psychometric. Ang DLMR psychometric mga tugang igwaning permit to operate from PRC since 2023. Both psychiatrists and psychologists are PNP accredited sa DLMR. Nagpapanyuro ang mga taga PRC regional office. Subok na po ang standard na sima ng mga services. Ang mga services na pinag-opresir, araw po kang neuropsychiatric and psychological test, clinical assessment, adoption cases, consultation and counseling. Makuha po yan sa Door 34, Crescini Building, CBD2, Buningsia Street, Triangulo, Naga City. Sa tubangan po kang terminal, kang entrance, kang bus station sa Naga City.

0: Ah, okay na, okay na. Yan. Ang inutarang kadakan sa tuya pong mga bareta, dara po ini sa tuya kan pao di arco iba capsule. Mga tugang, dapat permi kitang health conscious. Bawal po ang maghilango niyan. Bawal ang magkasakit, lalong-lalo na sa panahon niya na grabe ang krisis. As in, dapat maging priority ta po ang sa tuya pong salud. Pakusuguntaan sa tuyang hawak sa paagi po ning healthy diet, exercise at simantamang pag-inom ning mga supplement na nagpapakusugkan sa tuya pong immunity. Dapat po igwa kita ning antiviral protection as in depensa sa kabus na helang asiman mga virus. Ngunya na panahon mga tugang, mahapot kita, ano ang nagpapakusugkan sa tuyang immunity? May antiviral protection. Mayong iba mga tugang ang Pau de Arco Iba Capsule. Sa kada pag-inom po ning sarong kapsula kan Pau de Arco Iba Capsule, papakusugun ang sa tuyang resistensya. Pero dapat nag-observe kita ning diet, kasi nag-exercise kita mga tugang. Ang Pau de Arco Iba Capsule, igwa po inining quercetin, sarong antiviral property na mayo po sa ibang mga supplement asiman mga vitamins. Ang Pau de Arco Iba Capsule, may double protection asiman depensa kontra sa diseases asiman mga virus. Kaya inaapod po ining PDA, ninulit na protection defense against diseases and viruses. Kaya puan po inika sa tuyang hawak, kaya tanganing may panlabang kita sa helang asin virus, Pau de Arco Iba Capsule ang sa tuyang tumaron.
1: Asintado Live Report.
0: Aramoroy, available ini sa mga butika sa Naga City. Available po yan sa Mercury Drug, South Star Drug, Napper Pharmacy, as in iba pang mga butika, drugstore, pharmacy sa Naga.
1: Asintado, live report.
0: Ang report ni Roy Ranoco, daraman po ini sa tuya mga tugang kang EO Executive Optical for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes. Roy Ranoco, good morning.
2: Sa manager Marina Paggaga, dawa babae day mapadaog sa mga Tano? Ibang police station.
0: Dawa babae day nagpapadaog sa ibang mga police station.
2: Ang baguhan sa pwesto pagiging OIC station commander kan station 3 si police captain Sara San Jose San Buenaventura.
0: Police captain Sara San Buenaventura. Okay. Station commander siya ka rin.
2: Station 3. Sumanggi nag
0: Station 3 di Peña Francia.
2: Peña Francia. So bang ginag kaigwanin na bypass operation sobra sa 200,000 na kantidad din shabu ang nakumpiskar digdi sa suspect. Tama-tama. Ma'am, good morning. Live kita sa Asintado sa Radyo with Sergio Osabal.
3: Diyos maray na aga po. Sir, sa sato yung mga paradangog.
0: Maray na aga, Captain Sara. Good morning po.
3: Good morning man, sir.
0: Doon po sa put ni Roy, ito pong nangyaring bypass operation nindo dyan sa lugar nindo na kung sa'y nasa 200,000 plus ang worth kaniyo pong shabu na nakuha.
3: Iyo po. So, kansubanggi po nagkasakitan ning sarong bypass operation. Kung sa'yin po sarong personahe ang satuyang na-apprehend for violation of RA 9165.
0: Mm-hmm.
3: Digdi po yan sa Barangay San Felipe, Naga City.
0: Opo. Paano nino natiktikan, ma'am? Paano nino natiktikan iniyong suspect?
3: Ini po haloy na po talagang ining driver na iniyo. Allegedly po, ayon sa satuyang mga impormasyon, saro po ni sa nagdi-distribute kang mga illegal na droga dyan sa lugar na yan. So ini po joint operation mi po yan kang City Intelligence Unit sa panginginot po ni Major Divino Pelea, ang bagong acting chief CIU, and mga personnel ko po digdi sa Police Station 3. So ini pong ginibumisubanggi dahil nga medyo darada ko la po so nakuami all more or less 30 grams na worth amount po ng

0: 204,000. Mm-hmm. So nako ang shabu sa iya.
1: Opo. Ma'am, sa ina nahaputan nindo ini yung suspect na ini kung sa inya kinukuha ang sa inang source niya kaniyo, ma'am?
0: Iyo po, may nabanggit siya sarong pangaran, sarong alias.
1: Ay, di na po pagsabihon.
0: Yes po, data na po sasabihon. Basta po, ang sabi ay babae.
1: Ah, so, babae ang...
0: Yes.
1: Oh.
0: Wow. Day po siya nagsabi kung si isa'y mananggad iniyo.
1: Pigsabi po si alias lang.
0: Opo, so alias lang sa muya. Day niya man midbid kung taga sa intong nagtatao sa iya. So, normal po yan talagang day yan maamin.
1: Oh, paano po yan, ta babae? Day piling pit-piton ang ano niya. So, sa hiling ko po day, nagsasabi imposibleng day niya kabisto ang katransaksyon niya.
0: Ayun po, imposible yan.
1: Oo. Ingo niyang pati, baga ang mga involved din sa drugs, pasiriguro naman, dahil naman sila ba sa nakikipag-transaction pag dainin na kabisto talaga, as in, kabisto, kabistong maray.
0: Yes po, tama ka po dyan.
1: Oo, taang iniiwasan ninda, baka ngaya, ano ni, pusher buyer. Oo.
0: Yes, oo. Mga sigurista naman po yung mga yan.
1: Kaya imposibleng dahil niya bisto ini yung ining katransaksyon niya. Babae man po.
0: Iyo po.
1: Oo, tagasain po na, ma'am.
0: Day niya po yan sinabi sa tuya. And base po nga ni sa pagkikipag-ulay ta duman sa suspechado, eh dahil nga po ang trabaho niya is driver, malamang ang mga tinatawan ka niyo, mga kapwa niya din driver, kaya medyo alarming po iniyo sa parta.
1: Driver po nining ano ma'am?
0: Jeepney driver.
1: Ah, jeepney driver po. Within the city po. Lang po? Within the city?
0: Ayo po.
1: Ay nako. Ambira. So, ang pinakakayo niyang jeepneying San Felipe Centro?
0: Iyo po.
1: Ay, nako. Okay. So, sige. Dahil ko na po putun ng iba pang ibang mga details kani. So, basa ko niyan, may sinususog pa po ka mukha ni Tabi, ma'am. Siyempre, dapat dahil mapundo, digdi lang sa pagkakadakop digdi ka alias Mel, ang tiyendo pong trabaho, Tabi, Captain Sara.
0: Iyo po, maasahan po nino ang Police Station 3 and Naga City Police Office na diretso po as in padagos ang samuyang ano kontra illegal droga. So yan man po ang direktiba kan sa tuyang acting city director. Ta si sir po hali man ng PDEG. So kaya yan po talaga ang focus. And also po si City Mayor ta, yan man po ang tugon na tugon talaga yung ating anti-illegal drugs operation.
1: Opo. 204,000 ang kantidad kaning drugs video daradakula. So ano ni ma'am, kino-consider ba ni dong ano ni high value target ni or ano lang
0: SLI lang po siya.
1: SLI.
0: Yes po.
1: Ini pong 204,000 nakalaag po ini sa ano ni pirang sa shape po ini ma'am.
0: Bali po, siyam na sa shape po yan gabos na nakuata duman sa suspechado.
1: Pero medyo daradakula lang sa shape.
0: Iyo po.
1: Arin po ang
0: saradit po siya na saradit. Pouch.
1: Mga ano ang pagkasasay niya ma'am? Mga garo itong sa Ajinomoto?
0: Iyo po garo nakaaratado na.
1: Nakaaratado na. So talagang ano na no?
0: For disposal na talaga.
1: Oh, naghahalap na lang siya ng buyer.
0: Yes po.
1: Sa inpo da ang operation niya ma'am? Ini yung alias Mel?
0: Dahil niya po niya binanggit sa tuya, pero since nga po driver siya, malamang saro po sa iniling tangangulo dyan, mga kapwa niya driver.
1: Mm-hmm. Ano daw? Ano daw kung i-drug test ka mga driver mo niyan? Ano?
2: Random.
1: Oh, random drug test. Madurulagan yan. Anyway. Captain Sara, ayan. Ayos po. Congratulations ha. Sige-sige lang. Labo-labuha lang nindo ta. May problema talaga kita sa naga sa drugs.
0: Iyo po, baga lalo na digdiyo sa lugar ta, talagang kay Puan po, paigtingon talaga ang, ano, ang campaign against illegal drug.
1: O, yan pating nasasakupan mo, yaon dyan ang pinaka-famous na lugar sa Naga.
0: Iyo po, dahil ko na pagparabanggiton, aram na yan kang gabos.
1: O, yaon dyan ang pinaka-famous. Ano ang intervene, anong ginigibo nindo para ma-prevent ang, ano yan, ang berintahan dyan? Anong measures ang ginigibo po kang sa imong leadership? Ngunya na ika na po ang station commander kang station 3.
0: Yes po, inot na inot po yung coordination sa barangay. Kasi sabi tangani kayan, ang ano lang yung peace and order, bako lang siyang concern ni police, kundi, kundi po pati community. So kaya po kami padagos ang pagkikipag-coordinate sa barangay. Adi, as in, hinahagad mi man po talaga ang coordination o kansatuyang mga kahimanuwa. Kasi dahil mini kaya pag kami lang. So kaipuan mi po talaga ning tabang kang satuyang mga residente na pwede pong mag-report. Kahit man lang anonymous, kami na po ang magbabalidate. So dako lang tabang po ang arog kayan.
1: Opo. Ano yan? Captain Sara, ikaw po, you're from academy or ano, paano ka po naging official kang PNP?
0: Lateral entry po ako, batch entry. 2021. Mm-hmm. So ini pong lugar ta, Naga City. Nakabalik ako after 17 years.
1: So ikaw po, from Naga City ka man talaga?
0: Bali po, ano po, Manila po ako na ng recruit. Then during my officership po, ang first assignment ko is BARM. So na-assign po akong almost 3 years sa
1: Bangsamoro.
0: Opo, particularly po Marawi City Police Station.
1: Ay wow. Kumusta ang experience mo duman as na-assign ka po duman sa Marawi?
0: Ang masasabi ko lang po, amazing.
1: Amazing.
0: Amazing talaga.
1: Oh, very challenging. Opo. Very
0: yes,
1: challenging.
0: Po. Kasi during that time po nang nasa Marawi ako, I was designated as Chief WCPD and PCR. So yun ang naging trabaho ko po duman. Talagang...
1: Yawang ka na po duman ka itong nagkaigwaning Marawi scenes?
0: Mayo pa po, pero kung matatandaan po nindo yung nagkaigwang bombing sa MSU. So during that time po, doon kami na-deploy. And saro po ako sa maswerteng babaeng na-deploy po sa Marawi City.
1: Pero itong Marawi Seeds, mayo ka pa man po, di ba naka-assign?
0: Mayo pa po kami.
1: Pero police ka na po kato, tabi, Captain
0: yes
1: Sara?
0: Yes po, yes po.
1: Oh, okay. Anong rank mo po at that time?
0: Ano po?
1: Ano ang rank mo po? Anong rank mo kan time na ito?
0: Kang time na ito, lieutenant pa lang po nung kami napunta ng BARM kasi yun po yung first assignment ko nung naging officer po ako.
1: Ay, so gusto nang sabihin, because kaya pong inaragihan mong iyan na na-assign ka sa BARM, na na-assign ka sa Marawi. So, mani-mani mo na lang ang Naga kung totoosun na Captain Sara.
0: Daiman po. Iba yung setup. Mm-hmm. Iba yung setup ng highly urbanized city kaysa sa Marawi po.
1: Opo. Okay. Ang sako po tayo kang Station 3, Dakulaon.
0: Iyo po baga.
1: Pero dahil ka mag-adit. Pero dahil ka mag-adit, Captain Sara, ta matibay ang kapitan nindo dyan sa Piña Plancha.
0: Ay, iyo po. Iyo po.
1: Very supportive yan. Galanti pati yan, kapitan na yan.
0: Iyo po. No, nagbali po nakapag-courtesy call naman ako kay Cap Jackie ng last week lang po. So medyo nagkaroon na kami ng exchange of ideas po kung paano ang mami-maintain yung peace and order digdi sa lugar na ini, especially po ining University Belt ta.
1: Opo. Matibay yan si Kapitan Jackie. Galante kaya anytime pag may pangangay po ang Station 3, magrani ka lang diyan, dahil po yan nagduduwa-duwa.
0: Iyo po.
1: Okay, thank you Tabi, Captain Sara. Mabalos
0: yes,
1: and congratulations sa tropa mo. Ining nagtrabaho po kaniyong Baybas operation na ini. Thank you, sir.
0: Iyo po. Thank you so much po. Mas maray na aga po sa Toga Boss.
2: Okay. Salamat kay Captain Sara. Police.
1: Dahil siya mamroblema dyan Captain sa... Dahil mamroblema si Captain Sara dyan sa Peña Prancha.
2: Iyo.
1: Ano yan? Galante ang kapitan dyan.
2: Taka, sabi nga kami mga nagsasabi na kung sa probinsya da naglaban ng gobernador.
1: Ano na kung si Jackie na lang mag-gobernador, ano?
2: Ayo. Pwede man, ano, maayo si, nin problema.
1: Si Kapitan Jackie pati si Pading Jackie, mapinadangat ni Maray sa babae, ano?
2: Oo. So Roy. Yan siguro mas maray ano kon arog kaya. So yan panagos an operasyon kan mga pulis digdi sa kuya na, no, sa Naga City tanganing mapuhan drugs.
1: Roy, si Kapitan Jackie, dahil nakikiiwal, ano, ini ang bilya porting na ini kung garumayong kaiwal.
2: Iniiwal na sana. They nakikiiwal si Cap Jackie.
1: Si say nagiiwal ki Jackie. Si Kapitan Jackie.
2: May alam ako. may alam ako. So, oh. Manager, yan sa tuyang informasyon with Police Captain Sara San Buenaventura kan Police Station 3, Roy Ranoco.
1: Salamat sa iyo, Roy Ranoco.
3: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
1: Yun talaga ha, si Kapitan Jackie Villaforte, mayo ko na dadangog na ano yan, kaiwal si Kapitan Jackie Villaforte. Pero sa mga Villaforte ng nadadangog tango niya ng apelyedo, si Kapitan Jackie ang pero mayong kaiwal eh. Mayo lamang ako nadadangog na sa kada involved sa mga kontrobersiya. Yan, kaya Kapitan Jackie Villaforte, yan. Ano daw kung di ka nalang mag-gobernador? Maray ka pata, mabuot. Dahil nagkikiiwal, mayong kaiwal, ha? Na Villaforte. Sabi ni Roy Iguada ang nag-iwal kay Kapitan Jackie. Cheeks.
3: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
1: Hoy! Nako! Si mga, ano dyan, ha? Si mga, ang auto nindo, medyo lodas na ang mga tint. Darahanan nindo dyan sa LS Habana Tire Supply and Car Tint. Available po dyan ang Nano Ceramic. 4,000 ang sa sedan. SUV, 6,500. Ang van, 8,500. May Magic Tint man po sinda. Ang sedan, 3,000. Ang SUV, 4,500. Ang van, 5,500. Ang carbon fiber tint, ang sedan na 2,500, ang SUV 3,500, ang van na 4,500. Pwede man po kang magpa-change oil, under chassis repair, asiman na wheel alignment. Available po sila ang mga guma, Arukang Yokohama, Apollo, Atlander, Linglong, Nixon, Nangkang, asiman po Aribo Tires. Ang LS Habana, Car Tint and Tire Supply, makukuha po sa Benmar Building, Concepcion Grande, Naga City, katayid lang po kang Yakult at tubangan po kang Aguila Glass. Mga tugang, hanapon lang nito si Mary Jane Adonis sa 0912-328-6723. Bukasin na from 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Sunday. Sa kusina, dapat marikas, tipid at simanligtas. O yan na po ang Brax LPG Supply na authorized seller kan Petron Gasol. St. Vincent Gas at siman Mabuhay Gas Saver. Mga LPG brands na subok na ang kalidad, abot kaya ang presyo. Asin libre po ang delivery. Magduman lang kamo sa Roas Avenue, Diversion Road, Concepcion Pequeña at tubang mismo kang SWMO Office, ang pinakabagong branch, asin ang pinakang enot na branch sa Zone 4 Maharlika Highway, Concepcion Grande, Naga City at tubangan po kang Suxio Supermart. Harani po sa may Pepsi plant. Apunan lang po nito ang 0908-388-1183 o kundi man 0917-580-1303 para sa libreng delivery. Brax LPG Supply ang dumanan. Mga tugang, duwang permanent na empleyado kan City Hall, apat pong mga casual, saka tulong mga job order employee ang tested positive sa confirmatory test sa ginibo pong drug test. Kasun man, na-interview ta si Ansel Manyo, dahil niya po lang naitaw si breakdown. O kung ngunyan, nakuamin na po ang breakdown kan mga nag-positive sa primerong sanggatos pasanang pig drug test. Ha? Iniang medyo makahadit, ta mismong si Ansel Manyo ang nag-confirm na kung dinagdagan pa pala ninda si mga pig random drug test ninda, baka po mas dakul ang nag-positive. Ta sabi ni Ansel Manyo, kasunma, kan ma-interview ta si Ansel Manyo, ang HR kang syudad, sigun ki Ansel, ito nga ya, Joe, sa primerong 100 na empleyado pa sana ito. Kung nasa 500 pa lang nga ya, na empleyado, ang pig drug test may, pig random drug test, baka mas dakol pa ang tested positive. O mala, ta kang pigpairaram na po sa confirmatory test, yun na po yan. Na pag-araman na ang ang mga positive na nagagamit po ning Shabu, mga tugang Siam. Uya pa, ang malala, sabi ni Anselmanyo, bako lang na po sa Shabu, nag-positive, pati sa marijuana. Gustong sabihin, dumampo sa Siam, bako lang Shabu ang binabatak ninda, kundi pati po marijuana. So, nagagamit ning Shabu, nagagamit ning marijuana. Anday lang kita sigurado duman, ha? Kung arin duman sa Siam ang positive sa marijuana, positive sa Shabu. Kung ako ang alkalde Kanaga, inipong nag-positive sa marijuana, nag-positive sa Shabu, kung ako ang mayor, ha, ako ang order ko digdi is dismissal. Dismissal. Tano? Gusto sabihin, kung positive ka sa Shabu, positive ka sa marijuana, ang gusto sabihin ka yan, lulong ka sa droga. Biro-biro mong positive ka sa marijuana, positive ka sa Shabu. Oh. Dahil lang kaya pigklarar ni Ansel Kasuudma, kung digdi sa Siam, pera digdi itong positive sa Shabu and marijuana, and pira itong positive lang sa marijuana, pira si positive sa Shabu. Ang malala po duman, taduman sa Siam, igwaning empleyadong positive sa marijuana, positive sa Shabu. Kung ako po, kung ako ang alkalde, although makahirak dahil mawawa na ning trabaho, pero ano ta din niya yan inisip kan panahon na nag-take siya ng marijuana o nag-take siya ng Shabu. Tandaan po nindo, ha, duman sa Siam, igwapo ning positive sa marijuana, positive sa Shabu. E malay ta baka igwapa siyang ibang droga na tinitake. Ini po si sa marijuana lang, saka si Shabu. Data aram. And data po aram kung gurano nakalala ang sa iya pong addiction sa marijuana asin sa Shabu. Tapi nagsasabay-sabay niya na pigtitake o nagagamit ning marijuana saka Shabu. So, yun po yan, ha. Duman sa 11 nag-positive, Siam ang positive sa confirmatory test, asin duman sa Siam, igwa po ning positive sa marijuana, igwa ning positive sa Shabu. Yan. Medyo makahadit ini, medyo alarming. Ta kung si pig random drug test palan is 500, baka posibleng mga nasa 20 o sobra pong 20 ang mag-positive. Gustong sabihon, dakula po ang numero kan mga nagagamit ng droga sa City Hall Ngunyan sa Naga under the administration of Mayor Lenny Robredo. Dito po binabasol kay Mayor Lenny, ha, ang nangyaring ini. Bako man kagustuhan kang alkalde na mag-positive ini, kundi ining mga empleyadong ini na nag-positive, araman ninda na bawal yan. Aram ninda na may konsekwensya ka yan. Ano ta nagtitira sinda? And taano ta digdi sa Siam na nag-positive, taano ta igwaning positive sa marijuana, positive sa Shabu? O kung i-assess mo po, taano ta nag-positive siya sa marijuana, nag-positive siya sa Shabu, so gusto sabihin, possible na talagang medyo halangkaw na po ang addiction niya sa droga.
3: Si Joe Sabal, asasintado sa radyo.
1: Kundi sabi ba ni Ansel, mahalat na si Mayor Robredo kang assessment, and then kung kaipuhan pa pong igwadaan yung pwedeng i-rehab, darahon dyan sa San Fernando or iagi po sa counseling, o depende sa magiging assessment.
3: Asintado Live Report.
1: Mga tugang, ang sunod na report dara po sa Tuyakan Paul Liniment, kung makukulog ang hawak po nindo, mga tugang, yan ang pinaka the best. Paul Liniment, mahamot, very smooth sa tuwing skin, as in man, available po sa man iba-ibang mga butikas sa Naga. Yan. ihaplas lang po nindo mga tugang sa parte kan sa indong hawak na makulog. Then pakahaplasan nindo, imasals nindo ning kalikit sa laog po ning pirang minuto makakamati ka ning kaginawahan. Very smooth sa tuwing skin, mahamot po ang parong, bagay po iniduman sa mga may arthritis. Makulog ang payo, pwede mo pong imasads yan, ang payo mo, ilahidan mo ng paw liniment. Yan. Tandaan po nindo, walang aw sa paw.
3: Asintado, live report.
1: Yan sa linya si Rickmar Gibara. Rickmar, good morning.
4: Yes, manager, marina pagkaaga. Dito kita sa Mendro, Milaor. Pero baka gulpi pang masunod na matris na
1: ayaw. May
4: CCTV.
1: Kadakol pala na nagkahiriling.
4: Pagulang pa lang kaya ni Sergio, ining mga CCTV dyan, siguro okay. Nataraka si mga parang basura na iwan ng CCTV.
1: Pwedeng sabihan mo ang Menro na give us copy, tabangan tasin na magbisto ka ng mga paraapon basura dyan sa C5.
4: Ay, no problem, manager. Tapos yung bago nga, dahil niyan dyan si Pusta, sa Asintado, si bago niya ako na Pusta naman. Makakaulay tango niyan kung may update na and
1: pero mas yan. Pero mas nainot kaya duman sa boses kan banuan ang posting ay.
4: So bang din napusto na. Ay sa ibang hapon. Tingin ko na tulos to Sir Jack sa GC kaso sibago pa lang napos. Pero ang Asintado, pabayaran yan tagnabi ng follower. 457,000 almost.
1: Anong
4: 500 na palan?
1: 557. 527,000.
4: Oh, half million.
1: Oh, pigtataranggal mi pa diyan si mga troll saka si mga dami ha. O kundi mi tinaranggal diyan si mga troll saka si mga dami dahil mi pigbrlak baka nasa 2 million na yan.
4: Kaya grabe. Kaya sa chat manager, viral na yan post sa Asintado sa radyo.
1: Okay.
4: So ngayon, ang mga kaulita, ang OIC kan Menro Milaor, si Ma'am Angeline Samson.
1: Yan, Ma'am Banji.
4: Angeline. So, Angeline Samson.
1: Samson.
4: Yan, total din yan. Pag-itungol talaga lang para ma-inig nila.
1: Ma'am Angeline.
4: Ay, pagkakitan sa Asintado. Pani Jojo.
1: Ma'am Angeline, good morning.
5: Good morning po, Sir Jo.
1: Opo.
5: Isa po.
1: Oy, thank you po sa pagpasubli itong ito pong CCTV. Kami po, willing kaming magtabang sa Menro kang Milaor na magkadarakop ini yung mga paraaponing basura diyan sa indong lugar. Ma'am, sige na po, istoryahe daw kami. Ano ang nagka-interest sa Menro na maglaag po diyan ng mga CCTV?
5: Good morning po sa Gabos na parahinan niyo po sa indong programa. Actually po, iniyo pong mga CCTV gini is saro po sa priority project po kung sa muyang municipal mayor, si Honorable Binius de Dios. And kabali na po digdi, ang cord na po digdi, ang programa kung sa muyang opisina, ang Menro po, na mabantayan po ang mga tinampo na kung sa isa'y po ang mga nag-aarapon, madakop mi po kung isa'y ang mga nagtatarapon. Sa katotohanan po kayo, Sir Jo, ini pong tinampong ini, haloy ng ginagibong aponan po kang mga paraagi, mga biyahero. Bako lang po yan, ining sa may Kamsur Express Road. Ginibo din po yan, tambakan ng basura. And kang pag, ano po, primerong pagtupo po kang sumuyang mayor, ini po ang tig-prioridad niyang palinigan. And last year po, pinalinigan mo na yan, entero mo pong may pong tighali si mga tambak na basura. And continuous po ang monitoring kang sumuyang opisina na ma-insure mo po na may nag-aapon ng basura. Alagad po kang nakaaging bulan, ang kapitan po kang Barangay Tarosanan, nagdigdi po sa sakuyang opisina para mag-report po na dakol na naman yung tambak na basura. Kaya po ang ginibo po kang samong opisina is nag-backtracing po kami sa samuyang newly installed CCTV. Kaya po na nahiling me, naaktuhan mi si ate na nakakotse. Di ko aram kung nasubo lang siya, pero kaiba na siya duman sa kotse na nag-apon. Natimingan mi po siya na nag-apon duman. Nagaro tuod-tuod na nag-aapon duman. So, iyo po yan, Sir Jo, kung paano minaaraman.
1: Opo. So, kang nag-backtracking ka mo, nahiling po nindo ining coaching, ining nag-aapon ning basura?
5: Yes po. Yes po, Sir Jo.
1: Na-identify na po nindo, so plate number katong Ion, Hyundai Ion?
5: Actually po mo niyan, may ipa po kaming ligta. Dami po aram kung taano ito lang autong ito ang malabo si plaka niya. Si ibang auto man na nag-aaragi, nilisa man po si mga plaka, pero si sa itong autong ito, ang iyo lang po ito ang malabo.
1: Pero iyo lang po itong autong na-capture nindo na nag-aapon ng basura? Itong Hyundai Aeon?
5: Iyo po, ito lang Hyundai Aeon na ito ang dami po na-identify si plaka.
1: Opo.
5: Sa malabo po talaga siya.
1: Ma'am, pasain na direksyon siya? Papasiring siya sa Mabolo sa Naga o pa dyan sa Milaor?
5: Pasiring pong Mabolo.
1: Ah.
5: Hali po siyang, pag-trace me po, hali po siyang San Fernando. Taang CCTV me po on Balagbag. Nag-backtracing po kami, hali po siyang San Fernando. Nagliko po siya dito sa may San Jose, laog pong Mabolo.
1: Mm-hmm. Tapos duman niya inapon si Basura sa ininang sa may Tarosanan part.
5: Yes po.
1: Oh. So, but sabihin ma'am, hali kung na-captured siya sa camera diyan sa may palaog diyan sa Indumbanuan, hali sa San Fernando, possible na inihali po sa San Fernando or somewhere hali duman sa mga banuan na yan.
5: Somewhere po hali duman sa mga banuan. Demi po sigurado.
1: Oo.
5: Demi maman po. Demi maman po araw.
1: Si CCTV po ninduduman sa may yan, sa may palaog diyan sa may Milaor. Dahil po na-captured si front niya na mahiling ang ano niya ang plate number.
5: Iyon po Sir Joe, ning base po sa back tracing me, nag-agi po talaga siya diyan sa may Balagbag. Kundi malabo po talaga Sir Joe si sa iyang plaka.
1: Ah, okay.
5: Baka luma or ano, sadit si auto, baka dahil nakaya kang resolution kang CCTV. Pero bukod tani po si auto niya, iyo lang ang malabo. Si ibang nag-aaragi man, nababasa mi man si plaka.
1: Oh, ini baga po, ini mamo. Mahihiling mo siya nagpundo na nakatagilid kaya si CCTV ay bako sa pero baka makatabang ining posting ta mabisto. Pero anong sailing kamo po? Anong kulay iyan Hyundai Aeon na yan?
5: Pero po, silver gray.
1: Silver gray. Metallic silver.
5: Pero po, arong kaya.
1: Metallic silver. Oo. Pero mukhang ini yung nagbaba sa likod, nasugo lang katong yaon sa driver sa inutan, ano?
5: Siguro po.
1: Oo. Dakol pating inapo, no? Tulong patos.
5: Actually, sa pag hiling mi po, kang dinumanan mi po yan, puro diaper.
1: Ha? My diaper. God. Puro diaper sa aki.
5: Ayun po. Siguro may aki. Sinda.
1: Baka ano ini. Kunday baka alalay ini-ining nagbaba na ni. Then sinugo na apon mo ngayon si mga basura dyan. Ano?
5: Baka po. Siguro po.
1: Anyway. Gurado pa katotoon na sabi may pigtataon ang Barangay Tarosana ng reward para ma kung sisi ang makakataon ng impormasyon ka na yung nag-apon na yan. Yan may autong yan.
5: Sa nahiling ko po sa mga nag-share, ang nagtuga po ng mga taoning reward is si Gawad Lyrens Banyaga ning 25, kung isa po ang mga kataoning tamang informasyon.
1: Kagawad Lyrens Banyaga.
5: Lyrens Banyaga.
1: Nagtuga yes, na kung sisi ang makakataoning informasyon para ma-identify ini yung kung sisi ini, mataw siya ning 25. Sabihin na po si Mayor, dagdagan niyang 2,500, tangani maging 5,000. Para magdaradaran ako na para baka igwang magka-interest na magtao ka niyo. Oh. Ako sa hiling ko, may nakakabisto ka ni Ma'am Angeline. May nakakabisto
5: baka po, Sir Joe, may nahiling namin sa mukhang nag-apon. Sana mag, ano, kung saan na siya na lang magdigdig.
1: Yan.
5: Nangarin po, matokdoan mo siya kung ano ang tamang pag-apon ng basura? Saan dapat nag-aapon ng basura?
1: Oo, mag-ano na lang siya kung nagdadalan ini yung may sederi kaning auto.
5: Yes.
1: Mag-dyan na lang sa main row, mag-apologize na lang. And then, yes, and then
5: mag-apologize po, bako lang sa Muya, bako lang kay Mayor, bako lang sa main row. Kundi po sa Gabus na naka-star po sa banuaan kang Milaor, taong sa Muya pong banuaan, maigot na tiglilinigan po ang samuyang mga tinampo, ang samuya pong lugar. Kaya po, sana dahil manindagibuong apo na aning basura.
1: Oo. Kung pwede po, dagdagan pa nindo ng CCTV. Saka pag igwagiraray ka mong nadakop, you are free to message us. Tabangan mi po kamong magdakop ka ng mga dusta na inyong di nakakaarap po ng tultol ng basura.
5: Yes po. Sige, po. Sige po, Sergio.
1: Opo. So ma'am, yan mo niyan, malinig ining porsyon na yan. Malinig yan.
5: Day pa po, Sergio, pero nakipag-coordinar na po kami sa Tarosanan na kay po mi po siyang palinigan. So, papalinigan mi po siya.
1: Oo, okay.
5: And, ang plano ko po kuta, Sir Jo, pag na-identify mo na tulos niya, siya ang papalinigan.
1: Yan.
5: Kundi mapakaming lead.
1: Pag, ano yan, pag mag-community service, yan, interong stretch na yan kang barangay Tarosana. Siya ang palinigan mo dyan. Ma'am Angeline, ano? At siya ang maglinig dyan.
5: Yes po. Oo. Yes po ko ta, Sir Jo.
1: Sa laog ning sarong simana, maa siyang ibang gigibon, maglinig dyan. Araliyon niya yan, gabos sa basurang yan. Darahon duman sa proper na apunan ng basura. Biro-biroon mong okay, daya.
5: Sa program kaming ordinansa, nababasehan po kaiyan.
1: Oo, biro-biroon mong mga daya, pero pati ang inapon, ano? Grabe ka, usmak na maray kang konsisay maning may sa diri. Anyway, so, ngunyan, ito pong duman sa may Kamsor Expressway, dahil sakop din do ito. Ano po ito ngunyan? May napig-i-reinstall naman ka mo duman ng CCTV?
5: Igo po, igo na po, Sir Jo. Gabot na pong major thoroughfares kang sa Samuyang Banuaan. Sa pagkakaaram ko po, igo ng installed.
1: Oo. Oh, iyo. Ako highly appreciated ko po yung ginibo kang sa kang LGU Milaor na mag-aagpo ni mga CCTV. Tanganing from time to time, pwede po kamong mag-backtracking and tanganing madakop ta konsi sa ini mga paraapon ng basura. Ma'am, ano yung piglag yes, nindong CCTV? Ito meaning highly, itong halangkaw ang resolution kani?
5: High resolution CCTV. Actually, pumayo kong idea niya, Sir Joe, kung anong klaseng pirang resolution kang mga CCTV ni.
1: Oo.
5: Masisimbag, Sir Joe.
1: Opo. Siguro i-request mo na lang po na pag next time, pag nag-purchase ka mo, ang ipa-purchase mo po sa LGU, itong may high resolution, tanganing madali pong malinaw na nakakapture din niyo pong para di makadurlag ini mga para ang banwaan nindo pigpaparaarapunan basura.
5: Sali po.
1: Oh. Maray nga
5: ni. Pero di po ani din po aram kung ano ini lang autong ini ang demi na ident na nahiling ang plaka. Pero si ibang nag-aaragi man po, nababasa mi man.
1: Mhm. Ini lang talagang autong ining Hyundai Iyo na ini.
5: Iyo, yes po.
1: Anyway, sana may baka po may pangapudan ka. Giraray ma'am, sa yes may sa diri kang auto.
5: Yes po, sige Sir po.
1: Go ahead po, ma'am.
5: So ini pong video na tig-upload mi po sa Samuyang page. Sorry dami po akalaon na ini po ma-trending. Ano po? Tig-upload mi po ini dara kang frustration na syempre sa pirang basis mi pong pagpalinig sa area pong iniyo. Padagos man po giraray ang pagbastos as in pagdusta po kang Samuyang Banuaan, Samuyang mga tinampo, lalo na sa mga bakanting tinampo. So, syempre, bilang Menro o IC Menro kang Milaor, gusto ko pong taawan ning attention, ini pong mga nag-aarap po, ning basura po sa Samuyang Banuaan. Ano, mapagal po magmaninar kang kalinigan. So, sana po, pangapudan ko po sa gabos na maging responsable man sa pag-apon ng basura. Siguro sa mga munisipyo man nindo, nagpo-collecta man ng basura. So siguro, ipakolekta na lang po sa indong garbage collectors man. Ako po, iapon kong sa inabakante. Kasi makman kayan makakolekta, matatambak lang po yan dyan. And siguro po, saro na din, baho lang po ang may trabaho ka ni, ang Menro, baho lang po initrabaho kang mayor, or ni kapitan, or kang mga official, ini po, shared responsibility kang lambang saro sa toya po. Ano. Abutan lang mautro si Christine, kadpo na apektado gabos, tios o mayaman, apektado, dahil nakahiro, stranded kita gabos sa toyang mga harong dahil sa rikas kang paglangkaw kang baha. So, abutan na po ning mautro. Dito po pwedeng hagadon ning matuninong na kinaban, malinig na kinaban, kung kita po mismo parte kang problema. So ang pangapudan ko po sa gabos, bako lang kay ate na nagapon, bako lang sa mga taga-Milaor, kundi sa gabos po na nagdadangog na maging parte po kita ning solusyon, bako ning pollution or nagbaho ning problema. So, yun man lang po yan, Sir Joe. Diyos mabalos po sa pag-interview po sa pag-unya na aga.
1: Mabalos man po, ma'am. Balik ko po kay Rikmar. Rikmar?
4: Ayan, Sir Joe. Si Ma'am Angelie Samson. Bako lang yan. Di ba yun man yan sa Pasiring Minalabag? Marami nag-aapod yan dati. Ngunyan po, may nag-aapod pa naman.
1: Dahil talaga, sa totoo ako, Rikmar. Rikmar. Rikmar.
5: Sir Joe. Sir Express, Sir Joe.
1: Tama yan ginigibo sure. ni Ma'am Angeline Samson. Taara mo, ang number one na problema kang mga tao, ang disiplina sa pag-aapon ng basura.
4: Tama.
1: Iyo ba ganyan? Digdisanaga, iyo ba yan ang problema sa naga? Ang disiplina sa tamang pag-aapon ng basura. Yan ang saro sa pinaka-problema ta. Kaya, apatay daw si Ma'am Angeline kung paano ang disposal ninda kan mga nahahakot ng basura sa in pigaapon ang basura kang Milaor. Ma'am Angeline, saan po nindo pigaapon ang basura kang Milaor?
5: Bali, Sir Joe, agad po kaming residual containment area na inaapod, which is temporary storage po kang mga residual waste. And kapag napanood na po ng mga RCA na iniyo, igwa po kaming kontrata sa sarong private sanitary landfill. Igpapa collect kami po yan sa inda and dinadara po sa indang sanitary landfill.
1: Opo.
5: So, nagbabayad po, Sir Joe, nagbabayad po ang Samoyang Munisipyo ng dakulang amount. Naglalaan po kami ng dakulang amount para sa pag-apon lang po ng basura. Kaya kung may mga tambak ng basura ng bako man taga Milaor, bako man hali sa Milaor, so magiging burden po yan sa Muya, dakulang bagay po yan sa Muya kasi ang bayad po kang per kilo kang basura is G's. So biroon mo po ang kinokolektahan mi po 13 barangay hindi po sa poblasyon. Biroon mo po kung pirang tonelada ng basura ang nakokolekta mi per day. So kung pira din ang pinopondo kang LGU para lang sa pag-apon mi ng basura.
1: Opo. Ma'am, ini pong na kontrata nindo ito pong si itong taga Albay.
5: Yes po, Iwa Beto, iyo po.
1: Opo. Sige po, ma'am. Thank you po. Supportado mi, ma'am. Miss Angeline, ang sa indo pong programang po, init. Talagang kaipuanta po ining proper waste disposal. Thank you very much.
5: Sige po. Thank you, ma'am po.
4: Yan. Thank you pa rin, manager. Ang diaper pati magabat.
5: Serious talaga po.
4: Ano, manager? Ang diaper magabat. Kaya
1: namot-namot
4: pag sigilo mo yan. Basak pa ganyan. Tapos inaapo rin sa Albay. 10 pesos kada kilo, manager. Yan. Yan, ang update, hari din sa Milaor, Rikmar Gibara, reporting.
1: Salamat sa imo, Rikmar Gibara. O, konsisay si Maisa Derek itong autong ito, ha? Inapodan, taka ate. O, konsisay po ang owner ka to. Nako, yan autong yan, ha? Dahil kaya talaga mahiling ang plate number, ha? Kung nagdadangog ka, sir, ma'am, kung kamo po sinag-apon kang basurang iyan dyan sa may tarosanan, maray pa magkipag-ulay ka na po sa Mendro. O ta, ma-viral po ini yung auto mo. Nako, huling-huli ka. Saro. Dua. Hindi ko nta. Tulo. Tulong patos. Mga diaper ang inapon ni ate.
3: Si Joe Saval. Asasintado sa radyo.
1: Hyundai Iyon ang auto. Metallic gray ang color. O konsisay ka man po. Nako. Matrending ka. Sigurado ko may nakakabisto kang autong ini. May nakakabisto. Makomersyal muna kita. Mabalik po ang sa tuwing programa at yan.
3: Radyo Guapito.
6: Padi, bakong college na si Marie Chris.
7: Iyo padi, personless ralaugan. Pero padi, naik ko paaram sa enroll si Marie Chris.
6: So, aki, kumbaga padi, tig-enroll ko sa NCF.
7: NCF?
6: Iyo padi, Business Administration, major in financial management.
7: Garo magabatan yun sa bulsa, pangarad pa sa da. Saka, private baga, Malang tuition.
6: Iyan man nga ni ang paghuna ko pa di.
7: Pero kung nagduman kami sa Saindang Health Desk sa main campus, matibay ang mga pasilidad pa di.
6: Pero pa di, kan naghapot na kami, kan mga bayadon, kaparato. Bakong hambog sana, an affordable quality education na sinasabi.
7: Makari gusto ko pa di. Tamaduman naman kami, kan aki ko sa NCF. Tamaning maging magkakalasi sinda, kan si aki mo sa Bachelor of Science in Business Administration, Financial Management.
8: NCF, College of Accountancy and Finance. Courses offered: Bachelor of Science in Accountancy, Bachelor of Science in Accounting Information System, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management. NCF, affordable quality education. Magbisita sa Samuyang mga help desk sa NCF Main Campus, MT Villion Nueva Avenue, Naga City.
9: Riding our car should have a privacy, and protection from the heat of the sun should be a priority. Kaya dapat naka-car tint ang auto mo. When it comes to car tint, don't think twice. Visit LS Havana Tire Supply and Car Tint. They have a wide array of car tints like Nano Ceramic, Magic Tint, and Carbon Fiber Tint for sedan, SUV, van, at kahit mga malalaki pang sasakyan at a very affordable prices. Sa halagang 2,500 only, pwede ka nang magpa-car tint. Kung gusto mo ang Nano Ceramic, para sa sedan, 4,000 pesos lang yan. SUV, 6,500. At sa van, 8,500 pesos. Sa Magic Tint, para sa sedan, 3,000 pesos. SUV, 4,500. At sa van, 5,500 lang. At pinababa pa ang presyo sa Carbon Fiber Tint. Para sa sedan, 2,500 pesos. SUV, 3,500. At 4,500 para sa van. Dito lang yan sa LS Havana Tire Supply and Car Tint. Pwede rin magpa-change oil, under chassis repair, at wheel alignment. At meron din silang mga quality tires like Yokohama, Apollo Tires, made in India, at Lander, made in Thailand, Linglong, made in China, Nexen, made in Korea, Nankang, made in Taiwan, at Arivo Tires. So don't think twice. Bisitahin na sila sa Benmar Building, Concepcion Grande, Naga City. Tawagan sila sa 0912-328-6723. That's 0912-328-6723. Look for Mary Jane Adonis, LS Havana Tire Supply and Car Tint. Open from 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Sunday.
10: From its humble beginning in 1997, KRDA Balon Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters, and vans to serve Bicolanos of their travel needs. Now, KRDA Balon Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with their package tour, including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGUs enhancement program. KRDA Balon Travel and Tours Incorporated has become the number one travel agency accredited by the Department of Tourism and PhilJobs Register. KRDA Balon Travel and Tours Incorporated, keeping people on the move. Located at Door C, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. Phone number 054-871-330. CP numbers 0919-626-9790, 0918-942-9431. And look for Elmer or Eric Platon, or visit our FB page, KRDA Balon Tours, 96@yahoo.com.
11: Tara na!
12: Nahihinay niyo gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia, ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5, asentado sa radyo.
1: Oy, sinagahanap po ng insurance para sa doong auto, ay nako. Sir Derek Harsha ang hanapon po nindo mga tugang, ha. Ang ACJ Auto Trading, quality used cars and insurance services in one place. Bumibili ng 2014 model pataas na automatic na mga sasakyan. Arog po kan Toyota, Toyota Wigo, Toyota Vios, Toyota Race, Toyota Avanza, Toyota Hilux, Toyota Fortuner, Toyota Hi-Ace GL Grandia, Toyota Hi-Ace Super Grandia. Mitsubishi, kagaya po ng Mitsubishi Mirage, Mitsubishi Mirage G4, Mitsubishi Expander, Mitsubishi Strada, Honda, arog kang Honda Brio, Honda City, Honda HR-V, Honda CR-V, Hyundai, Hyundai Reyna, Hyundai Tucson, and Hyundai Ion, Isuzu, Isuzu D-Max, Isuzu MU-X, mga tugang, i-message lang po nindo si Acer Derek Harsha sa saya pong cellphone number 0917-894-7543. May mga problema ba ang inyong aircon? Ang Piña Appliance Service Specialist Incorporated ang only exclusive authorized service center and installer ng Carrier Kundura Kelvinator at Midea sa Naga City, Camarines Sur, Dait at Camarines Norte. Nag-o-offer mo po si Danning Cleaning and Maintenance, Check-up and Repair, System Repair, 5 HP up to 3.0 TR, part sale and part replacement, unit sales and installation. Magpa-service lamang sa autorisadong service center para di mawala ang warranty ng inyong aircon. For more inquiries, magpunta lang kayo sa Door 7 Massage Building, Zone 2, Concepcion Grande, Naga City, in front of Good Print Publishing. Contact number 0998-853-443-77, 0917-857-8926, 0966-716-5679.
11: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
1: Sa mga abogado, doktor, engineers, nurse, teachers o anumang pong profession o negosyo na naghahanap ng self-inking stamp, pantatak o dry seals, para sa inyong mga opisina, yaw na po ang Good Job Stamps, the number one stamp maker in Bicol. Iguasin dang notarial stamp, license stamp, logo stamp, office stamp, throw that dater sa sinman dry seals. Magdumalan po kamo sa ground floor kan Ramayda Building at tubagan po kang BDO, Elias Angeles Street, corner Dimasalang Street, Naga City. Iguan po si Danning Brand sa Rizal Street, Legazpi City, o kaya mag-text o mag-apod sa 0998-976-5716. Good Job Stamps. And para din na kayo magpapadeliver po ng mineral water, magpakabit na po kamo mga tugang ng water purifier. Arog ko po mga tugang, water purifier na ang gamit ko sa harong, kaya din na kita nagpapadeliver po ng mineral water. Ang water purifier, pig-purify po ang tubig gali sa satuya pong Metro Naga Water District. Ikinakabit lang po yan sa poset. Kan sa tuya pong mga lababo, ikakabit po yan. May hot and cold na, may warm water pa. Kaya purified water na po ang sa tuyang iinumon. Dahil na kamo magpapara-order. Pag naubusan, maapod pa kamo sa water refilling station. Sa water purifier, mga tugang, dahil na po kamo mapadeliver. Ninulita ang tubig gali sa MNWD, pig-purify po yan kang water purifier. Apod na po kamo kay Marie Arevalo Almansa. Hanapon lang po nindo si Marie sa Dichaw Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City. Pwede ko mag-apod 0918-704-8257. 0918-704-8257.
11: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
1: Pa-shoutout man po sa Minds That Matter, digdi po sa May Hakob Putol, double parking na permi po ang mga nagsusurundo. Nakakaabala sa agihan asin man sa mga taga-Hakob Putol na nagruluwas laog. Anong maray na aksyon kani? Ano daw po sa hiling mo? Yan, sabi ni Miko Abiel Prameda. Mm-hmm. Good morning, Kilionora Revilla Smith, watching from Florida, USA. Ay, good morning, ma'am, ha? Mga kababayan ta dyan sa Florida, sa Amerika, kay Ma'am Leonora Revilla Smith, nagdadalan da siya, watching from Florida, USA. Mabalos po. Salamat sa mga kababayan po, mga kababayan ta po sa Amerika na nagdadalan sa sakuyang programa.
11: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
1: Mga tugang, makomersyal lang kita. Aratyan, antabayanan po ang programang Ansatong Kooperatiba pagkatapos kan mga patalastas.
11: Radyo Guapito.
13: Kasureko to safety tips. Iwasan ang paggamit octopus connections o paggamit ng surumpay na extension wire. Posible ini ma-overload as in magkausan ng limalaso araw kan kasulo. Ay pagirumdom na inihali sa Kasureko 2. Kasureko 2 tipid tips. limitaran ang pirming pagbukas ng refrigerator kung daiman kaipuhan. Init para maiwasan magdahol ang konsumo as hindaiman tulos maraot ang ref. Ang pagirumdom na inihalis sa Kasureco 2.
14: Sa aircon, ang easy way para mapababa ang konsumo ng kuryente ay ganare. Ang aircon dapat compatible sa kwarto. Uy, oo naman. Ang kwarto at aircon, parang love team yan. Dapat i-compatible. Depende sa laki ng kwarto, merong compatible na aircon di yan. Pag mataas ang horsepower ng aircon, tapos kaliit naman ang kwarto mo, ay di sayang lang ang kuryenteng kinukonsumo mo sa malaking kompresor. Pag mababa naman ang horsepower, tapos ipagkalaki ng kwarto, ay di todo kayod ang kompresor mo. Laging hirap magpalamig. Ang takaw pa sa konsumo. At syempre, dahil love team sila, makasarili sila. Ayaw nilang ishare ang lamig ng kanilang pagmamahala. Kaya dapat walang singaw. Ang pinto't mga bintana ay nakasarang maayos para ang lamig ay hindi napupunta sa iba. Ayaw din nilang may nangingialam. Yung init, pilit pinapasok sa kanila. Kaya dapat ang bintana ay di mapasok ng iba. Harangan ito ng kortinang makapal upang init ng araw ay off-limit. Tandaan, konsumo sa kuryente kayang pababain. Easy-easy. Bayarin sa kuryente, bababa.
15: Sa paggamit ng aircon, idiskarte mo. I-power mo, i-safety mo, i-secure mo, idiskarte mo.
16: Naigibuhon istaran ang kulungan asin magbayad ng penalidad hanggang 50,000 pesos. Antay, Filferage Act o Republic Act 7832. Report sa Kasureco 2 ang ilegal na koneksyon ng kuryente sa numero 0992-950-9683. Ang gabos na informasyon ka nagsumbong, mantinidong confidential.
13: Kasureco 2 Safety Tips. Daibayaan na naka-maximum speed ang electric fan ng halawig na oras. Ini para maiwasan mag-overheat as in magdulot ng kasulo. Ay pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. Kung minabakal bagong appliances, pili mo ng EER o Energy Efficiency Rating kaini o STARS. Mas halangkaw na energy efficiency rating na STARS, mas hababa konsumo sa kuryente. Ay pagirumdom na inihali sa Kasureco 2.
14: Alam ba ninyo na ang simpleng plancha ay isa sa pinakamalakas sa kuryente? Dini sa amin, hindi nagpa-plancha pag demand peak hours. Ito yung mga oras na kadaming nagamit ng kuryente. Kainitan din ang araw iyon. Ay kawaawa naman ang nagpa-plancha. Mainit na ang panahon, mainit pa yung hawak na plancha. Ay nako, ay di parang Bartolina. Pag hindi kainitan ng oras, yung electric fan, syempre sapat ng number one laang ang fan speed. Yung oscillator, nakalock, nakatapat laang sa nagpa-plancha. Konting iwas doon sa plancha. Kung ihip kasi ay natama doon, ay di parang pinilalamig mo yon. Ay kailangan mo nga ng init eh para maunat ang damit. Isip-isip. Yung kuryente, paiinitin ito. Samantalang yung electric fan, pinalalamig ito. Ay nako po, nagkontrahan na. Ay di kuryente todo-todo. Ewan ko sa inyo, pero ako, ang plancha, pinag-iinteresan kong pababain ang konsumo ng kuryente the easy way. Para bayarin ko sa kuryente, mapababa din.
15: Sa paggamit ng plancha, idiskarte mo. I-power mo, i-safety mo, i-secure mo, i-discarte mo.
13: Kasureco 2 Safety Tips. Iwasan ang paggamit octopus connections o paggamit ng surumpay na extension wire. Posible ini ma-overload as in magkausan, limalaso, arokan kasulo. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 Tipid Tips. Kung may napili nin bagong air conditioner or refrigerator, pili yun si inverter o inverter-based technology. Hindi para makatipid din poco mas o menos 50% kan konsumo ng kuryente kumpara sa mga non-inverter-based na aircon or ref. Ang pagirumdom na inihali sa Kasureco 2.
16: Daigibuhon istaran ang kulungan asin magbayad ning penalidad hanggang 50,000 pesos. Antay, Filferage Act o Republic Act 7832. Reports

0: Yan ang reality.
1: Dekalidad na edukasyon.
0: Check.
1: Makabagong learning modalities at modern facilities.
0: Double check.
1: Expert teachers.
0: Check.
1: Para hindi lang maging mahusay at mabuting tao.
0: Kundi future ready. Work ready at life ready ka.
1: Ang proof? Look at the top-notchers, the board passers, and our successful alumni.
0: At ang high employment rate, tatak UNC yan.
1: Kaya huwag nang mag-hesitate.
0: When it comes to your future, UNC is your best bet.
2: Enrollment is ongoing in all levels for school year 2026-2027. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. That's 0907-156-6898. University of Nueva Cáceres. Enroll now.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
4: Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
3: So ang iBerry, nakatulong sa'yo, Tita?
4: Sobra. Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
3: Ayos. So sa mga nakikinig, hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Nahihina nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
7: Oras ko nyan, alas 9:12 na po ni pag-aaga.
8: Uyan na munyan ang programang Ansatong Kooperatiba. Programa sa radyo kan Kaso Rekudos. Ma-informar, ma-diskutir, asin masimbag sa mga kahapotan. Reklamo, pati anunsyo sa dalagan asin operasyon kan Satong Kooperatiba. Ansatong Kooperatiba. Makiaram kita, magmangno asin magtapang. Munyan, uya ang sa inyong host, Joe Usabal asin Rener Bukay.
7: Mga tugang, panagos kita kan sa toyang programa. Ini po ang programang An sa tong kooperatiba. Siyempre, kabahan ko na po ang taong pigpabasol kan mga haralang kaunang bayanan sa kuryente. Kabahan na po ang pirming na babasol. Taano tahalang kao da ang bayanan nila sa kuryente. Mayong iba, the famous napigbabas mo niyan kang mga aralangkaw ang bayadan sa kuryente. Ner Bukay. Ner, good morning, Ner.
9: Good morning, Sir Zo. Sa gabos po na nag-antabay ko nila pagkaaga.
7: Day ka mag-adit. Pag nababas ika, kadamay ako.
9: Normal yan sa trabaho ta. Talagang may mga
7: ako ang binayadan ko lang, ang binayadan ko lang, Ner, ining June na bill. Ang binayadan ko is 3,000. Pero ito si binayadan mi ni kami ni misis na nagdyan, binayadan mi. Inabot nga ning sarong oras kahalat si misis, tahala baon si pila. Sabi da, Ner, ni Agong ko, mabuyo-buyo mo ngayon kung iba'y di sa kasuray ko, papipilahon mo pa lang ko. Niyako mayo si Riner, nagali. Sarong mo, sa katap. Na-timing na.
9: Nakul ang parabayan.
7: Nakul si parabayan. Niyako nagsagin-sagin kakuta na nga kong PWD.
9: Yeah, anyway. Nakul man gira rin, Sir Jo, nagbabayad. Asin nagpapasalamat kita.
7: 3,600.
9: Yeah, alas doble man si.
7: Oh, eh ako pig-expect ko talaga to, pig-expect ko to na ma
9: ako
7: madudubli ang dahil naglangkaw talaga si si kilowatt hour consumption ko niya dagdag siguro mga 90 plus.
9: Mm-mm.
7: 90 plus ang naidagdag.
9: Nadakula yan.
7: Oo.
9: Kung isa times to sa 12, talagang.
7: Okay. Anyway, sige.
9: Nadakula man si babayadan. Anyway, Sir Joe, yan. Igo po kita.
7: Ngunya na July, sigurado ko mas lalong madagdag.

0: Yan.
1: O, tayaon si
0: si consume.
1: Tayaon si sakuyang daraga.
0: Ah, bakasyon.
1: Oh. Yeah. Eh, yeah. Di ito pwedeng di naka-aircon sa laog ng 12 oras.
0: Mm-mm. Tama yan. Oh. Speaking kang bakasyon, Sergio.
1: Wawala ang kakatawa.
0: Yan. Speaking kang bakasyon, nabanggitan ta naman lang ang bakasyon.
1: Mm.
0: Majority po kang mga nakakaulay ta. Ang saro sa binabasol ninda kung ta natahalangkaw si bayadan. Maliban duman sa rates da at naglangkaw. Mm. Ang sa indang mga aki, bakasyon da kang mga nakaaging bulan.
1: Mm-hmm.
0: The more kay ang dakol ang tao sa lao, sa sotoyang mga haroon.
1: Siyempre, dakol ang makonsumo.
0: Control
1: ang dakol ang makonsumo.
0: Paggamit ng kuryente.
1: Correct.
0: Lalong-lalo na si mga kaakian na firming yaon niya sa lao kang kwarto, nagko-computer. Minsan nga nakabuka pa ngayon TV, tarang ni Netflix. Kung ano-ano pong ginigibo sa lao kang sotoyang haroon. Kaya yan. Yan po ang sotoyang mga nare-receiving mga comments, aminado man nga kami sir, talagang halangkaw. Halangkaw sa muyang binayadan o sa muyang babayadan. Na dahil talagang nagbakasyon si mga aki, sinabayan pa nga kaya ng grabing init kang panahon.
1: Mm-hmm.
0: Ang saro nga na duman sa makonsuelong tigsasabi sa satuya, pirmi, sa muya nga sir, mayong problema nga ang bayadan.
1: Mm-hmm.
0: Taang kwarta nga nakukuasa na.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung magkahilang nga kami, ang mga aki mi, iyan ang problema. Kaya, iyan, ano. Kanya-kanyang mga sitwasyon, kanya-kanyang mga nare-resibitang komento, iguang nag-uumaw, iguang man yan akong bistado, ano, si, kabistado taman, Sergio, nagko-complain.
1: Tano?
0: Hababa daw ang bayadan niya.
1: Ay, iyo.
0: Yan.
1: Maray pa ang bayadan. Maray pa yan. Ta nagreklamo, ta haba ba ang bayadan?
0: Ano nga yan, ini kasuri ko nga ta, baba ang bayadan. Magibuhan nga yan yung paagi.
1: Na maglangkaw yan.
0: Dahil maribayan nga metro ko.
1: Oo.
0: Baka nga yan.
1: Ay, kunakuday ko. Kunakuday ko. Kunakuday ko.
0: Kaya, yun yan. Sabi ko, talagang manlain-lain ang ano kang consumer.
1: Oo.
0: Iguang nagre-reklamo dahil sa halangkaw na bayadan. Iguang man po nagre-reklamo dahil hababa ang sa indang babayadan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya yan, ang gabos na yan, tataan ng taman ng aksyon, gabos. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Maglangkaw, magbaba, kung may mga concern, pag-abot sa metro. Ang day ko lang talaga nasusolusyonan, ano, as in, siguro, dawa si isa'y man na, pwede, na pwedeng makaulay kang nakaaging aldaw, itong iwal sa pamilya. Ano? Yaon, hindi sa satuyang kooperatiba
1: kasi nasa opisina mo.
0: Nakaaging aldaw.
1: Yaon sa opisina mo.
0: Oo, naputulan.
1: Mm-hmm.
0: Gustong, ikaw ka muna ngayon, sir, magsabi sa aki ko na bayadan ngayon ni, nyako, dahil ko muna nag-uurulay sa endong harong. Ay, dahil nga yata, dahil nga may nagkakaintindihan kang manugan ko. Yan mga bagay na yan. Sabi ko, kung araw po niya ko, kaya nasa sa endo po ang problema.
1: Oo, bago na natin yan sa kasuray ko.
0: Bago na yan sa kasuray ko. And, yan mga sitwasyon na yan na naipapaabot pa sa to. And ang masaklap kayo naman, naputulan.
1: Mm-hmm.
0: Di ano nangyayari?
1: Tano ta naputulan, Er? Tano ta naputulan?
0: Nag-aarasahan kang pagbayad.
1: Nagtuturuklingan. Ano yan? Saro lang ang kontador? Saro lang ang kontador?
0: Saro lang ang metro ninda.
1: Oh, saro lang ang metro. Tapos, pagkatapos, pirang pamilya, pirang pamilya naka-istara sa laog ang arong.
0: Duman sa old house, may sarong aki man, nakaiba, tapos si Magurang, tapos duman sa kataid na harong, na ang sabi nga ni, na nakasubmitter, duman sa old house, nagkakaigwa ng problema pag abot sa babayadan, nagtuturuklingan kung si isa yung si pinakahalangkaw na konsumo. Kaya yan, nagresulta lagod sa disconnection ng mga nakaaging bulan.
1: Mm-hmm.
0: O ngunyan, kami na si kakaulay na kami daang magkaulay duman sa iyang sarong aki na singilon. Sabi ko po niya ako, naka-mother meter ko, naka-submeter itong sa indong sarong unit at igi-istaran, nayaon ng sa imong aki, internal na problema na po yan. May mga senaryong araw kay ini na talagang beyond na kan sa tuyang control, nasa sa Indo na po yan, inot na inot, internal ang problema na dito talaga masusolusyonan. Kung naputulan po yan, ang sabi nga ni kasi magurang, anong ngayon, sir, pataragasan na lang niya. Nasa sa Indo po niya ko yan. Nasa sa Indo po niya ko yan, na pag-uurulay. Kung gusto po niya ko nindo, pwede kaming magpatahaw sa problema nindo. Paigdahod mo si Aki mo. Ikaiba ka po. Arigluhon ta kung paano ang may tatabang ta dyan.
1: Eh, yung antik, takuminsan antik, ang opisina ko, nagiging lupon ini.
0: Oo, lupon
1: tagapamayaba.
0: Pabaya din sa kuryente. kaya yan, may mga sitwasyon na talagang data talaga kontrolado ang sitwasyon. Nagre-resulta nga ni duman sa disconnection dahil kaining mga depo nagsusunod duman sa satuyang reglamento na habong magpatakod din kuryente, ning separate na connection ta gusto mag-iribanan sa sarong-harong tapos pagbabarya na nagkakaiguan na
1: nito. Oh, nag-aarasahan.
0: Nag-iirintindihan.
1: Nag-aarasahan na nila kang pagbayad.
0: Nag-aarasahan. At yan, abangan po pala nindo, may last part kita, kung uurulayan ta. Although, kung last week, na pag-ulayan ta naman itong mga partikan sa Tuyang Bill. Pero hanggat day pa natatapos ining mga posting sa social media, magpapadagos kita sa pagpapaintindi kung ano si naging resulta o kung ano si naging epekto kung taano ta naglangkaw ang sa Tuyang Babayadan sa kuryente. Kaya yan, kung ano si mga yaon sa bill, the majority tiki question ta ang kooperatiba.
1: Ayo.
0: Kung ano-ano daan tig sisingil.
1: Ano daan
0: ang yaong sabihin.
1: Actually Ner, may nag message kyan sa kuya. Ano kaya niya mister ko sa balta ang bill mi ngaya? Ang bat anong yata apat?
0: Oh. Yan. Maski ngaya ang systems loss, tigbubuhisan ngayon nindo.
1: Oo. Pati nga
0: systems loss. Ang generation.
1: Oo. Anong yata may mga buwis? Oo.
0: Oo. Yan. Ano ngayon ini? Kagustuhan lang ngayon ni Kasoreko. Pagusto ngayon makabawas ngayon sa endang babayadan sa buwis.
1: Oo. Baka ngayon kagustuhan lang ngayon ni Renner Bukay ni.
0: Oo. Saka gusto ngayon makalibri man. Pagbayad ngayon ang kooperatiba.
1: Baka ngayon si buwis ni Renner Bukay, kabali na ngayon.
0: Yan. Kaya yan na tiyan. Natatanag tayo ng siguro ng panahon, nagkakaperang minuto. Kaya si may mga kahaputan po sa bill, pwede kitang mag-comment. Hindi sa satuyang live streaming. Live kitang nadadalan sa asintado sa radyo ang satong kooperatiba. And Kasoreko to Facebook page na may 20,000 na followers na. Dahil na kita nakahabol sa asintado. Mga 600 na gara yan.
1: Prepa man. 525,000 pa.
0: 527,000.
1: Oh. Dapat nga ni Nera, ano na yan? Nasa 1 million na yan. Kundi tinaranggal ba yung si mga
0: ayaw, ano yan? Pareho man kita. Sa parte po kang sa Tuyang Kooperatiba, kung lihiti mong pangaran, ang account na nagpa-follow sa Satuya, talagang data po yan din ko tolerate. Hindi.
1: Bako lang pati.
0: Ayaw pa ang makukusog ang buot. Dahil nakatago duman sa mga
1: dami account.
0: Dami troll accounts. Kaya yan. Hirap man kaya itong ibang lehiti mong consumer na nagpapaabot kang concern tapos data na-entertain na nasasapawan kayo ng mga nagtatago hindi sa mga dami account.
1: Oy, bago kita nila mag-abot yan sa amnesty program, taiyahapot ko yan sa emo yan, amnesty program. Sa si brother brother Nelson Chua nag-abot, madadang discount ng senior citizen.
0: Igo po. Kaya lang ini si brother Nelson Chua, alang kaw ang konsumo ko ini, may kaya-kaya ba gani? Ang senior citizen po, 100 kilowatt hour and below ang consumption.
1: Ang consumption.
0: Kaya lang ini si Sir Nelson. Si
1: ang consumption niya, pera, mga 900.
0: Alang kaw, dapulang harong ka ini.
1: Kaya nga ni, 900 kilowatt.
0: Pwede. Alam ka. Kaya, di talaga makaka-avail ini.
1: Oo, di makaka-avail.
0: Sarili sa, di lang nagpaparagirong, pero dakula ang
1: brother Nelson, di ka po da makaka-avail kang sa senior citizen. Tahalangkawan po ang bill mo sa kuryente.
0: Oo. Mm-hmm. Kung magbaba yan sa 100 kilowatt hours, pwede po makabili ni si Sir Nelson. Talaga. Saka, kayang-kaya mong bayadan na may discount.
1: Mm-hmm. Oo. Uya pa. Madilang na yan. May hapot pa. Good morning, Sir Joe. Pahapot daw kay Sir Ner. Dai maka full payment, pwede po kabanga mo na ang bayadan po tabi. Salamat, Rene Obanya Riapor. Akong amnesty program tabi, Rene, pwede. Pero kung ang mabayadan mo bill, kabanga lang, ay dai po yan pwede.
0: Hmm. Yan.
1: Sa amnesty program, sa amnesty program na pwede, di ba?
0: Yan, may consideration kita. Kung laog po duman sa amnesty program pa. Yan, na may mga taon baga ito, ano, 2025 and prior years. Yan, siguro, kung sakali man, kung ano ba ini current bill?
1: Iyon ani, ipigapat ko kay Sir Rene, kay Rene Obanya Riapor, kung ang babayadan niya si arrears or ano yan, si current bill, takon current bill, kung amnesty, kung ano yan, kung amnesty program po ini, pwede po ni dong 50% kung qualified ka mo digdi sa amnesty program.
0: Yan ining expanded amnesty program.
1: Correct.
0: All residential and commercial consumers. Ano po yan, ini ang programa ngon yan kan sa tuyang kooperatiba na matabangan itong mga may darakulang pagkakautang kan mga nakaaging taong.
1: Ara dyan, babalikan tayo, Ner. Madi lang.
0: Babalikan tayo.
1: Babalikan tayo na muna. Dyan tayo. Kundi di pa magiging nagre-reply si Rene. Si Rene Riapor. Okay. Di pa siya nagre-reply kung ang hapot niya, ang full payment, kung pwedeng kabanga, ang ibabayad lang. Pero kung current bill iyan, di po iyan pwede. Ano? Talagang babayadan mo kung gura ano po si sa imong current bill. Pero kung naghahapot ka about amnesty program, atyan, madali lang, Reneta. Sasabihin mo yan sa imo. Si Linda Papa, naghahapot. May brownout na, Aner, sa Kiburak, 9 to 5.
0: Ay, igwa kita sa Kiburak, saka sa Kalawag. Yeah, ay, Karangahan.
1: Mm-hmm.
0: Yan. Igwa kita dyan sa may Karangahan.
1: Sa Kiburak.
0: Karangahan. Sa Kiburak, igwa pa kita.
1: 9 to 5.
0: May 9 to 5 kita dyan. Igwa kita dyan. Actually, ining mga naka-schedule tangon yan, Sergio. Inutunta mo rin sa may Karangahan, naghahagad sa tuning ayuda na mapalangkaw ang bultahe dyan sa may Karangahan. Kaya nag-i-install kita ngun yan ng additional common transformer para magamit kang mga taga-Bilya Karangahan. Po? Yan, tabang po ini, kang kooperatiba, dahil sabi ko nga ni, may mga kahagadan sa tuya na tigtataananta lang ng aksyon na mag-ibuta si satuyang trabaho bilang sarong konsumidores, itataota ang marina servisyo na mapalangkaw ang satuyang boltahe diyan sa lugar na yan. Sa Kiburak, duwama po kita diyan patrabaho, ngunyan na aldaw na ini, sa Tinambak, ay sa Kalabanga, Iguaman, yan, may mga portion kang upper barangays kang Kalabanga, yan. Yan po si mga schedule ta. Ang iba mayo na mambaga idi sa aga iguaman kita diyan sa puro
1: kana man
0: Santa Cruz
1: Santa Cruz puro
0: Kipayo,
1: Kipayo Kalabanga
0: Kipayo Kalabanga
1: yan
0: ang trabaho man diyan maribay ning poste madagdag ning extend ning primary and secondary lines and malinig po kan sa tuyang linya.
1: Okay.
0: Tapos activities portion July 8. Yan. Ang kasuod ba man ini diyan sa kanaman. Yan.
1: Oya pa Ner, madali lang Ner. Oya pa.
0: Sige po.
1: Sergio, pigsin ko po ang video kang kuryente digdi. Taduang banggi na pong perming napuputo lang linya midigdi. Ay, dyan po sa barangay Pampang, kanaman, zone 1. Pag nagpuna po kaya ang peryahan, saka po yan makalayo, tapos pirang oras mapuputol na po. O, Ner.
0: Ipacheck ta daw ang piriyahan.
1: Oo.
0: Dahil tamaka nagkakabit ini sa ilikonta, ano? O tamaka nagkakaigwan ng problema si Kable.
1: Ah, o yan
0: nero. Dahil undersized na siya. Yan, saro yan sa tataanan pa ning ipaabot na siguro sa kanaman mag-araw para ma-inspection po yan.
1: Alam ko na, i-forward ko sa iyo ang video. Tapos si ano kaniyong nag-send sa tuya. Ah, may piriyahan da dyan sa ano, Ner? May piriyahan sa may...
0: Mapiesta na.
1: Pang-pang.
0: Mapiesta na.
1: Oo. Basta mayo dyan yung pula puti, ha? Bawal yan.
0: Bawal yan?
1: Oo, ang pula puti.
0: Oo.
1: Barangay Pampang.
0: Yan. Oh, Pampang yan. Kanaman.
1: O yan, o. A lot. I-send ko sa imo. Pag nagpuna da mag-andar si Piriyahan, saka man nagkakalayo itong koneksyon, pagkatapos, baka dahi daw, baka, Ner, dahi daw, baka dahi kaya kang transformer.
0: Dahi, undersize ang kable. Kumbaga sa litna. As compared naman sa power requirement. Ining load, kining, lalong-lalong tam Piriyahan, baga, dakol yan pa ilaw.
1: Ilaw, oo.
0: Yan, may mga sarasound system pa yan.
1: Correct. Tapos kaya, ikapayan itong ano, itong babaeng nagkakaning manok.
0: Yan.
1: Tapos itong sirena, nahili mo itong sirena.
0: Oh, ang kabangagang hawak, tao.
1: Oh, ang kabangagang sira. Dait sira.
0: Oh, halas. Halas. Yan. Kaya, yan. Tabi, Sir Joe. Pansek ta. Ano?
1: Oh, yan na. Pigsin ko na sa imo.
0: Pigsin ko na. Sige po. Sige po. Yan.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Yan. Ngayon, okay. Pwede na kita sa amnesty.
1: Alam ko na, Ner. Ano niya? Ano niya? Masupog man po maghapot kang complete address. Maghapot na... okay. Postidaan ni Ner sa Kararayan, no? Ano po niyong poste sa Kararayan? Sir, yung Kararayan post, poste. Na ano po niyong poste?
0: Ha? Poste.
1: Poste sa Kararayan.
0: Cello sa Kararayan. Baga iling sa may Urban 5.
1: Ano ining poste? Napigahapot ko kaya. Ano ining posting ini? Okay. Pakiayos po kang ano kang picture mo ano ta atabang gina malabo pa ang picture. Pakiayos lang po ang picture. Okay, sige. Okay, di na kita, amnesty program. Sabi ni Rene, saro lang pong bill, 1,800 po ang bayadan ko po. Tabi, salamat. Ay, Rene, kung sarong bill, saka current bill mo iyan, dahi yan pwedeng banga-banga. Babayadan mo po yan in full, 1,800, Rene. Pero kung malaog ka sa amnesty program dahil igwa ka ng previous na bayadan, pwede yan. Pwede pong 50%, 75%, o hanggang 100%. Okay, Ner. Balikan tayo ng amnesty program.
0: Okay. Okay, Sir Joe. Ang sa tuyang amnesty program, madurar po ini hanggang August 31, 2026. Nagpoon po kang June 1, 2026. Ano po? Gusto sabihin, lampas na siya ng 1 month. Sa laog po ng sarong bulan o lagpas sarong bulan, dakon na pong nag-avail kay ining sa toyang amnesty program. Both sabihin, ining amnesty program ta, si coverage po ka ini po on 2025 and prior years. Si horing bulan po baga, kang 2025 is December.
1: Uh-huh.
0: So sabihon kung poon December hanggang kang mga nakalis na mga taon, kung may utang po kamo, residential man o commercial, na consumers, pwede po kitang mag-avail kaining sa tuyang amnesty program o expanded amnesty program na tig-o-presir ang sa tuyang cooperative bank. Yan, tandaan po ano, bukas po ini sa residential as in commercial. Pag sinabing commercial, si may mga negosyo, ano, na gustong may ibalik giraray ang kuryente sa endang negosyo, o kaya gusto magpuon giraray kan sa endang negosyo pero may utang, pwede kita mag-avail kaining sa tuyang expanded amnesty program. igo kita ang tulong pagpipilian, ano, 100% kung kayang bayadan in full, ano, o full payment itong total ng pagkakautang, 100% man si condonation kang penalty. Umayo na po, sisingilon ang kooperatiba ng penalidad. Kung 70% sa nang kaya, base doon sa total ng pagkakautang, 70% man si condonation kang penalty. O kung kabaga sa nang ngayon, ano? Halimbawa ngayon, si permitante example like this, 10,000 si total na pagkakautang, kaya lang ngayon is 5,000, which is 50%, and ang condonation man kang penalty is 50%. Si nag-avail po ng 50 at 70%, si natatadang balanse, yan, dyan na po kita makikinegotiate, ano, sa satuyang mga collection heads, area supervisors, as in area managers, kung pirang o sa laog ng pirang aldaw sa laog ng sarambulan nindo mababayadan si balanse. Taano po ta gusto tang makolekta tulos ano itong natatanang balanse. Ang mangyayari po kay kini once na maka-avail kita kay ning amnesty program ay ibabalik na po sa sendo sa indong harong o sa indong negosyo ito pong kuryente. Ngunyan ang mangyayari syempre mabayad ka mo ning reconnection fee. Sa residential is 150 pesos. Sa commercial, ang pupuon niyan 800 pataas. Depende kung high voltage o low voltage. Ang mangyayari po kaini, magkakaiguan na ka muna ng kuryente. Kung i-extend ta pa sa indong balanse, baka madipisilan kitang mabayadan. Ano po? Ano maresulta na naman yan? Sa puro tulan. Para di kita madipisilan, yan, dahil iguan na kita ng current bill, plus kung may arrears pa kita ining pag once na ma-connect na po ang sendo o ining ma-reconnect na po ining tig-avail nindo ning amnesty program na account ang mangyayari po kayan medyo mapatong si sendo babayadan po kaya yan siguro makinegotiate na lang kita kung perang semana ngaya bago mabayadan within the month lang ano po kaya yan ang sa toyang amnesty program all residential and commercial consumers na may arrears 2025 and prior years. Ano po? Yan, tabi Sergio, ang sa to yung expanded amnesty program. Yan, pero mayo pang hapot regarding sa bill.
1: Mayo.
0: So, sa post sa social media.
1: Kadakol.
0: Kadakol. Yan. Actually, igwa kita igdi ano. Nahiling po nindo. Nahiling ta sa live. Nahiling ba? Ining sa to yung papel na kapot.
1: Ano yan, Er?
0: Yan. Araw po kayo nagkahibog. Ang yaon sa satuyang kapot mo niyan. Yan, nahiling ba? Yan, yan yung papel o. Yan, nahiling ko. Nandun, ano?
1: Oo.
0: Ini po, si mga naipopost sa social media.
1: Apig, ano, ano ni Doner? Pig,
0: Nahiling, tigpaprint ko, tighiling ko saro-saro, tig-analyze ta, ano si mga nagiging problema kang sa indang account kung taano ta naglobo si babayadan nila majority po kayo ni dahil ko man kayo ma-replyan sa social media sa dahil tamang pwedeng i-post ining detalye kan sa indang account
1: ano kadakli ang ano ang kadakli ang reason taano ta naglangkaw ang sa indang bayadan
0: halangkaw si konsumo
1: oh halangkaw si ano kilowatt hour consumption
0: kilowatt hour
1: si konsumo oh, oh
0: yan
1: sige daw tawag daw sample sample
0: tananda. Ini siguro itago ta na lang sa pangaran na Roger.
1: Roger.
0: Ano?
1: Roger yan. Ano?
0: Ang bayadan ni Roger Kenny Roger.
1: Kenny Rogers.
0: Okay. Tago ta na lang sa pangaran na Roger, ang bayadan niya kung nakaaging bulan nagpo 400 kilowatt hours sana. Pero kung nakaaging bulan na June nag 1025. Ang sa iyang kilowatt hours. O nag ay sala. 1125 kilowatt hours.
1: Ang sa iyang
0: babayadan per kilowatt kita ano? Dahil pa kita maghiling duman sa total amount. Si dati niya nag-average siya ning 600 ano, may 400 niya ni. Tapos may 600 at kang nakaagi pong bulan na Marso nasa 607 kilowatt hours. Tapos kang April, nag 800 kilowatt hour siya. Kang nakaaging May, nag 1,000 plus na si konsumo. Kang nakaagi pong June, 1,225.
1: Ay, nagparalangkaw, palangkaw.
0: Yan. Ilangan mo po ano?
1: Oo.
0: Kang nag 674 kilowatt hours sa iyang konsumo, nag 4,800 sana sa iyang bayadaan.
1: Oo.
0: Ngunyan, na nag 1,125, nagresulta sa 14,000 pesos sa iyang babayadaan. Saan po nagkaigwa ng problema? Tigihiling ta, ano, ta, nakapost ini sa social media, gusto sabihin po ka ini, baka lang si rates ang naka-apekto. Kundi, si kilowatt hour consumption. Dahil nag 14,000 ka, sa imong babayadan, siguro, talaga magabat naman talaga ini, ano. Kaya lang, ihilingon taman si palangkaw talaga si kilowatt hour consumption niya. Kaya, yun ini, sample talang ini si Kenny,
1: Rogers
0: ang sa iyang pangaran. Dahil naman ini, dahil ko man pwedeng i-post sa social media ini si Pagta. Kaya pagkasabi ko, tigibitaran ta na magpara post sa social media dahil dahil man po nakakatabang.
1: Oo.
0: Ano, baka magamit.
1: Pero nagdyan ba yan? Nagdyan ba si yan, ining Roger? Nagdyan sa imo?
0: Actually, tigahalat ko nga ni, ta, sabi ko, dahil ko pwedeng simbagan ang sa iyang query sa Facebook. Dahil medyo sensitive ang sa iyang alangan i-post ko ini supporting documents na may hiling man ano ta, may data privacy akba kita kaya yan ang nangyayari ayo man di man masisimbag sa Facebook ang sa iyang concern nahiling ta lang dahil nakatang sa social media o sa page
1: si ano niya ba si itong bill niya ka, si previous bill saka si current bill pig post niya.
0: Oo. Kaya nga na yan, tigang alasta. Kaya may majority kang mga naipopo sa social media na saro sa naka-apekto man talaga itong sa iyang kilowatt hour consumption. Igwapan saro. Tago ta na lang sa pangaran na
1: anong pangaran?
0: Karina.
1: Karina. Ano? Karina. Oh, sige.
0: Karina.
1: Bakong,
0: ini, si Karina. Oh. Ang dati niyang konsumo is nasa 819 kung nakaaging bulan. Tapos biglang nag 1,008 ang sa iyang kilowatt hour consumption. From 8,000 to 12,000. Yan po ano, ngayon si mga sample talang na mga account ID. Kadakol-dakol po ini ano, ipapaprinta para at least kung mag-igdi man. Kaya nangangapulan ba kita? Imbis na mag-post kita sa social media, magdiretso na po kita sa opisina kang kasuray ko. Tahilingon taman, ano, today taman tigasabi, gabus talaga, nagralangkawan si konsumo. Although majority, lalangkaw ang konsumo. Baka may kaiwa, may, baka igwaman kita ng problema sa metro. Yan. Kaya yan, iyon, tigihiling ta, takong may problema sa metro, kaya puhan tayo palitan.
1: Ano?
0: Kaya nga ni Baga, sabi ko magdirekta na po kita sa mga opisina. Minsan nagiging trending da, kaya ang bill pag naipopost sa Metro Manila ngayon, ang rates ngayon is 15 pesos. Labi sa Manila, ano? 15 pesos plus po sa Metro Manila ang rates. Eh dakong vlogger duman nagpapara-post kang sa indang mga bill nagte-trending. Kaya yan, data na po arugon ID sa tuyang lugar ta. Di man makakatabang pati. Saka, dapat malinawan man po ini sa tuya. Ano? Sa pag-abot sa social media, mayo manggitang nakukuha dyan na kasimbagan, tamang kasimbagan, kung taano po tanaglangkaw ang sa tuyang babayadan. Yawon po sa kasuray ko ang records. Ano?
1: Saka, ang masi, saka ang masimbag sa inda, nasa kasuray ko.
0: Ayun,
1: ang si siguro kaya, ang iba, ang iniisip, ipost ko ngayon, itangan niya ma... Mapuha mo ngayon simbag niya ki...
0: Minsan, nagpapasikat lang eh. Eh, nang nahihiling taig na eh.
1: Ano yan? Gusto lang mag-trending?
0: Oo. Dahil sabihin man siguro na may kaya-kaya ang pamilya, papahiling ang binabayadan halangkaw. Saka makikitang nahihiling na, makakatabang na sa satuya, ano? Kung ano man si mga konsulta sa bill. Talagang mapasiring kita sa opisina kang kasureko. Iyan ang pinaka-the best ang lipuhon. Ano po? Yan. Tadi mong pag-igabos na niyaong sa social media, sabihon ta ng friend ta sa Facebook, maugma na yun sa Toya Gabos. O paborable na yun sa Toya Gabos. And pwede pang magamit ang sa tuyang personal na data para sa maraout na
1: iyan bang pag-post ni da Nerke yan? Dahil nila pigtahoban si account number ninda, address? Talagang piga ibinuyang yang?
0: Oo. Dahil na yung natigtahob. Tanakuha ko nga na yung account. Tapos yung pangaran. Kaya iyan ang difícil igdi. Baka dahil gabos na yaon sa social media, may pagmakulog siya sa tuya. Ano, tabaka magamit sa ibang bagay. Na magamit against po sa satuya man sa.
1: Okay.
0: Yan, tabi Sergio, and si mga concerns sa bill, may naisend kita dyan, dyan sa technical ta. Although, napag-ulayan minin ni Sir Melvin kang nakaaging simana. Igwa kitang mga sample kung paano kung sa in napapaduman ang satuyang ibinabayad na kuryente o babayadan sa kuryente, kung sa'yo napapaduman si mga tigko-kolektata, kung ano si mga basihan, kung ano si mga napapaduman sa napapaduman na kantidad sa tuyang kooperatiba. Yan. Mahihiling po nindo, ano? Igwa kay Edi, mga kahaputan na medyo nagkaigwa ning kumbaga dahil siguro naintindihan na maray, ano? Araw po kayo ng mga VAT, ano? Value added tax sa generation, value added tax sa systems laws, yan, value added tax sa distribution, as in iba pa, ano? Pero ining VAT na ini, saro, duwa, tulo, apat. Yan. Tapos igwa pa kitang missionary electrification program, stranded debt, ano? O ining stranded debt na ini, kumbaga mga utang pa ini kung mga nakaaging mga taon. Pirang dekada na ang nakaagi. Pero may magitang magiginibo dahil mandato po ini sa tuya kang gobyerno na singilon. Mayo pong kapasidad si Kasureco to na magkontra sa kasuguan kang sa tuyang gobyerno.
1: So gusto sabihin ni ang Kasureco collecting agency.
0: Yan. Kita lang ang nagiging taga-kolekta. Ano po? Ining missionary electrification program, sabi ko nga, kabali yan sa tuwing binabayadan. Para mapailawan po itong mga island na mga lugar, o island na probinsya, yung mga missionary electrification program, programa kang gobyerno, pero kung anon sa tuya. Ano po? Kaya iyang baga, ano, may kitang magiginibo dahil may mandato sa satuya. Igwapa igdi, o arog kaining tiko question ining may environmental, may senior citizen. Gusto sabihon, kung anon po, alimbawa, nakaabil ngayon si Barkada ta, Sergio, si Sir Nelson Chua, ning diskwento sa senior citizen.
1: O sabi ni,
0: senior citizen siya.
1: Sa iba't ni Nelson, unfair man ngayon, tamili pa lang yung
0: ay, nasa batas po yan. Ano, may batas kita kayan. Kumbaga, kung ano po sina-avail na diskwento kang senior citizen sa kuryente, kung ang laog siya duman sa mga qualification na ito, kukuanan po yan duman sa bakong senior citizen.
1: Correct.
0: Sa Samuya, ano, sa bakong senior citizen. Yan. Ang rason kang iba, dapat nga i-subsidize na ngayon kang kooperatiba. Ibaga, ano ngayon ta, sa muya ngayon consumer ko, ano, baka nalilingaw po kita, ano, sa mga nag-aantabay dyan. Na iyo po inis yung mga mayor na hapot po nindo. Ang kooperatiba po is non-stock, non-profit. Ano, mayo kitang, di kita tigtutugutan magdilin siya. Ano, as in, mantinido na may kantidad sana, ano, sa Kasureco to po, ang allowed lang sa satuya na kolektahon, approved kang Energy Regulatory Commission ining distribution, supply, and metering is 1 peso and 53 centavos.
1: Yun lang yan ang ano, nagdadalagan sa kooperatiba.
0: Para at least masustineran ta ang operation. Ano po, mayo kitang dilensya, kundi may nakatoka lang sa tuyang kantidad, na iyo lang dapat ini ang lumaog sa kabankyang kooperatiba. No, dahil non-stock non-profit kita, dahil mong pwedeng mayong napapadalagan sa kooperatiba, at paano si mga pambakalta ng materyales, pampasweldo sa empleyado. Kaya igwa kitang 1 peso and 53.72 centavos per kilowatt hours. Since 2010 pa, ano po, iyon na inaantig kukolekta kang kooperatiba na napapasiring sa kabankang kooperatiba, pambayad po o pansustener sa operation.
1: So yan rin pa naglangkaw poon kang ano yan?
0: 16 years na.
1: 16 years na dahil pa naglalangkaw.
0: Oo, 16 years na po. Dahil pa naglalangkaw until now. Dipisilon, Sergio, magpa-approve ka ini. Ano? Imay na ron ta. Maagi kita hindi sa... Siguro kung may salit pa ang labot kang dagom, dumang kita masuksok. para lang ma-approvean ining inaabot ng distribution supply metering na napapadalagan sa kooperatiba. Yun lang ini ang kantidad na ini. Ini ang sulamenting na papasiring sa kooperatiba. And dawa po maglangkaw hanggang 15 hanggang 20 ang rates kang kooperatiba. Mayo pong napapadalagan dyan sa kooperatiba. Kundi iyo lang ining 1 peso and 53.72 centavos per kilowatt hours. 16 years na po kung yan na taon na ini, 2026. Iyo lang ini ang kantidad na napapadalagan sa operation ta. Kaya ayan, ining mga VAT, taga-kolekta lang kita kay ini ano? Kung di ako napapasala, 2005.
1: Mm-hmm.
0: 2005 na-approve, pina-implement 2006.
1: Mm-hmm.
0: Ano po, ano nang taon ngayon yan? 2026.
1: Kung sabihin, oo.
0: Pirang taon na, 20 years na.
1: Yun. 20 years.
0: 20 years na, duwang dekada na po na tiko-kolekta na ini sa satuya.
1: Alam ko na, Ner, ano tada yung naglalang? Ano tada yung naglangkaw yan?
0: Ang arin po.
1: Yan. Pero amount, 1 peso.
0: 1 peso and 53.72.
1: Oo.
0: Yan. Ining napapadalagan sa kooperatiba.
1: Sa kooperatiba.
0: Sa DSM.
1: Oo.
0: Actually, Sergio, may mga application man si Kasoreco kay ini. Kaya lang, ang ERC kay mabusising maray. May mga application kita ka ini para maglangkaw man ining napapasiring sa kooperatiba. Dahil sa ibang electric co-ops nga ni 2 pesos na ini. Pero sa Satuya, na-maintain ta na 1 peso and 53 centavos per kilowatt hours. Dahil sabi nga nakin, dakula man da ang Satuyang kooperatiba. Kaya na-maintain ta ini ni araw ka ini. Pero kung mahihiligon mo sa pinagkakagastusan kang kooperatiba, pag-put up ng mga iba pa pong mga projects, mga programs, kulang na po yun. Kulang na po yun yung maray. Sa pangangaipo kang sa tuyang consumer, lalong-lalo na ang Naga City, dakula pong kantidad ang kaipuhan hindi pag-abot sa operation. Kaya yan, ano, government taxes, yan, makaiba na dyan ang VAT, universal charges, yan local taxes, pero may ano man kita hindi nabawas-bawasan yan kita ano, may exemption kita sa local taxes. Yan ining National Power Corporation stranded debt, maski ngayon utang niya kung mga nakaaging taon tigsisingil pa until now. Iyon po ang kasubuan sa Satuya. Naman po kita pwede kaining kumbaga makipagtusayan. Dahil may mandato sa Satuya. Eh, bako lang kasuray ko ito, anong kukolektak ini? Interong distribution
1: Gabos utilities. Na...
0: Gabos.
1: Distribution utilities, gabos na mga cooperative, electric cooperative.
0: Yan. Imagine rin ito, ano, last month, o first quarter kang taon, 2026, nag-i-enjoy kita kang single digit na tarifa. Pero sa Metro Manila, nasa 12-13 pesos na.
1: Kita ka to, Ner, ano eh. Naaramang ko to, nagsasay pesos ang...
0: Actually, diba? Day ito, Sergio, talagang mahihiling ta duman. Dakula kay ito si nakukuanta sa WSM. Nahababaon si rates sa WSM.
1: Nag-3
0: pesos.
1: Kaya nag-aarog ka to si ababa yung rates.
0: Si rates ta. And okay. Igwa pa kita ka ito, Sergio, ning... tapos na kaya ano kasi hindi na kita tig-renew hindi na kita naka-renew nakakuagirara itong supply ta from PISAM
1: okay
0: ano na hababa si bakal takang kuryente hindi sa power sector assets and liability management nasa 20 megawatt po ito dakula si nakukuata dyan kaya lang ang problema man pinabarakal na.
1: Ibaga, ano?
0: Mga tig-privatize. Nagawang sa, ito yun yung disadvantage man. Tig-privatize, pinabarakal si mga planta na under ni Pisam, na dakula ko tang pakinabang sa tuya kaya dahil hababa, sinababakal tang kuryente. Ang resulta po, yun na ni. Pinabarakal ni mga GOCC ata ni.
1: Garuman yan kato sa gobyerno. Garuman yan kato sa ano yan, garuman sa gasolina. Katubaga, gobyerno ang nakapadalagan kang Petron, pinabakal.
0: Pinabakal, o ano, ganyan.
1: Ganyan, tapos deregulated pa ang gasolina.
0: Yan. Ang inagitang control.
1: Kana deregulate si gasolina, sabi ka to, ang pinaka-purpose is to lower down the ano yan, the price of gasoline. Mala.
0: Sabi na, pag ano daw, may competition.
1: Oo.
0: Sisa naman nagko-compete, alos yung mga sister company man lang.
1: Kaya, tapos, ayan, ano, ang mga nasa likod pa, mga politicians.
0: Yan.
1: Mga incorporator.
0: Incorporator.
1: Kumbago man, si mga, ano yan, si mga financier kan mga politiko.
0: Kaya, ayan. Ayan kita magiginibway. Nasa Pilipinas kita. Kaya, yan. Siguro ano ang ibang may naghahapot sa tuya kung taano taarog kay ini ang nangyayari sa rates o sa bill sa kuryente ang sinisimbag ko na lang yaong po kita sa Pilipinas ayaw kita sa ibang bansa dahil ang comparison kaya sa US sabi ko pambihira yan yaong kita sa Pilipinas mayo po kita sa US kaya iba hindi iba duman sa US maski po kami, mga empleyado, director, as in, sa management, nag-agra ngayon man po kang araw kaya ng sitwasyon.
1: Ayun, taka mo, consumer man.
0: Consumer man po kami, nagbabayad kami. Uh-huh. Ang ano pa sa mo eh, dahil may panakakaputa ng sweldo, bawas na.
1: May withholding tax na.
0: Sa kuryente.
1: Ano yan, Ner? Talaga?
0: Kumpira si bayadan mo sa kuryente, kung salary deduction yan, aron sa Moya, tayo mo pa nakaputan yung sweldo, may ina na. Kaya may nakolekta na sa Moya.
1: Garo parang withholding tax.
0: Oo. Kaya yun po, sana di kita maribong araw po kayo ng sitwasyon ta. Ang gabos po na yaon sa bill. And mayo pong sa diring computation ang kasureko to. Mayo kitang sa diring formula, mayo kitang sa diring format kang bill. Uniform po ang computation. Hali yan sa Energy Regulatory Commission. Ang gigibol lang po ka mga distribution utilities, ilalaog lang po si data, i-encode lang si data.
1: Mm-hmm.
0: Kung ano po si magluwas generate, iyon na po yan ang satuyan. Kaya po ang susunod dun. Mayroon kitang sadiring computation. Si ibang nababasa ko, sara sadiring mangaroon ngayon ng computation ngayon. Ayon pong araw ka yan. Talagang monitored kita every month kang satuyan bill kang Energy Regulatory Commission. Yan. Tabi Sergio, ano? May mga systems loss charge pa kita. Tigsisingil. Matatandaan ta. Ano? Ining systems loss, tiglagan pa ning VAT. May hiling po nindo, ano, ini po si mainit na diskusyon sa Kongreso, as in sa Senado, kung taano na taarog kaya hindi ang sitwasyon kan sa tuyang bill sa kuryente. O ining pagsingil ta kaya ining mga taxes. Maski nga ang nawawarang kuryente, sisingilon pa. Durob-durobli da ang tax na kukolekta. Makikita magiginim mo, sabi ko nga ni, mandato yan sa tuya, and kay po hantang sunodon, tabi Sergio, ano, yan po ano, ang sa tuyang, kung may mga concern pa, pwede man siguro ipaabot sa tuya.
1: Manambaga, manaman o.
0: Naubos na garong post sa social media.
1: Malamang yeah, ito lang nagkahapot. Malamang talaga hindi nagkahapot to.
0: Maya man isimbag.
1: Maya man nagkahapot yung dinner. Bayaan mo na. Mas trip garoon nila sa posting sa silang account. Anyway, sige.
0: Yan. Tabi Sergio, thank you ano sa oras mo niya na pagkaaga since agabos po nag-antabay. Anyway, ang sarong portion kan sa tuyang rates. Kan sa tuyang programa, eh, babalik-balik ang taini. Hindi mga power okay. rate taini. Dahil every month, ang gigibunta, magibo kita ng sample bill. Araw kayo ng ginibotang niyan, may sample illustration kita. And every month, i-update naman ini. Ngunyan na July, ang gigibuhon tayo niya, July naman, i-update na po ini. Kung ano si mga yaong po igi sa components na ini kang satuyang binabayan.
1: Okay.
0: Yan. Thank you, Sergio. Sa technical ta, Jamison, Peter D, Yanggi, at sin iba pa dyan na pag-iriba. And sin sa kabus po ng mga member consumer owners na nag-antabay, nakaiba ng tangon niya na sarong oras. Ano? July, ano nga niyan?
1: July 9.
0: Yan. 2026. Mm. Yan. Sa gabos po na members kang Junta Directiva kang Kasureco to na nag-antabay sa tuya. Mga technical personnel ta na yaon sa task force nun yan. Yan. Sa ibang mga patrabaho, ingat-ingat kita. Yan. Sa mga tellers na sinimpiyado kang Kasureco to. Yan. Sa ngaran po kang manimento kang Kasureco to sa pamayo po kang samuyang executive officer Engineer Edgardo Arpeo Monte and sa Junta Directiva sa pamayo kang sa tuyang board president Director Maria Luisa Birosin. Ini po si Renner Pupabukay. Thank you po and God bless. Ingat po kita kapos.
1: Mga tugang, sa pangaraman po kang Camarines Resorto Electric Cooperative, ako man po ang sayo lingkod si Joe Sabal. Aratsyan po, healthy talk with Water Doc with Dr. Renato Water Doc Paragas. Diyos mabalos, maray na aga.
2: Radyo Guapito. Pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas.

Simula umaga hanggang gabi, music lang ang priority. This is Tina G, dito sa 105.5 Radyo Guapito.

0: Yan ang tugtugan. Kopi ito.
1: Good vibes, good music. This is Tina G. Stay tuned sa 105.5 Radyo Guapito.

0: Yan ang tugtugan. Kopi ito.
1: We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Radyo Guapito.
2: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
3: Siyempre naman.
2: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
4: Wow, gustong gusto ko yan.
2: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
3: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
4: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
2: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
3: Healthy na.
4: Pampaligaya pa.
2: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: Basta may black.
4: May balak.
2: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
6: New B-Meg Integra 3000 Plus. Mixed pellets and grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. B-Meg Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
1: Radyo. Radyo. Guapito.
7: In 5, 4, 3, 2, 1.
8: Let me try it.

your Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: na hapon. This is Tina G at kayo nakikinig sa 105.5 Radyo Guapito.
1: Siram kang tugtog. Guapito.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

Ngayon po, ibabalik natin ang phone number 27 upang makasama muli sa 93 at 27 number balls na nasa ating receiver para sa pagpili ng pangalawang winning numbers. Tayo ready?

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: Malunggay pandesal.
2: Happy Thursday, mga ka-RG! Kumusta naman ang inyong mga araw? Gising-gising na dyan sa mga nagsiesta kanina. Balik trabaho na naman po tayo. Huwag kayong mag-alala dahil ilang tulog na lang, weekend na naman. Alam kong yan talaga ang hinihintay nyo para makapagpahinga, makapag-relax. And of course, magkaroon ng time with family, friends, loved ones. Pero syempre, ingat-ingat po ngayong weekend dahil inaasahan po na magiging maulan bukas, simula bukas hanggang sa Lunes. Yan po ay ayon sa latest advisory ni Mr. Mike, Mr. Typhoon Padua. Kaya kung may mga plano po kayo ngayong weekend, kung magsiswimming, baka pwedeng i-reschedule muna yan. At mag-ingat-ingat po sa labas. Pero syempre, makakasama niyo po muna si Tina G mula alas 3 sa galas 5 ng hapon. Puno na naman ang tugtugan ng 105.5 Radyo Gapito at, of course, meron tayong kwentuhan na gagawin mamaya lalo na't nag-post tayo ng ating katanungan. Required nga ba na maging financially stable ka kapag papasok ka sa isang relasyon? Nako, ito na ang mga usapang pag-ibig. At hindi lang love, kundi para na rin sa future. Siyempre, babasahin po natin mamaya yung mga comments natin dyan sa ating official Facebook page, Asintado sa Radyo, and RGFM 105.5. At kung may mga request po kayong kanta, you can text us on 0956-1708-212. And also, para sa ating pa-promo mamaya, abangan nyo din po yan para easy 200 pesos GCash ang inyong matanggap galing sa RGFM. Pero sa ngayon po, tugtugan muna ang ihahatid sa inyo ng Radyo Gapito. Kasama nyo po hanggang mamayang alas 5, si Tina Chee.

0: Siram kang tugtog. Kopi ito.
1: Naga City's coolest radio. Cool 105.5 Radyo Guapito.

0: Tina G sa RG.
1: 42 minutes makalipas po ang alas 3 ng hapon. At kayo nakikinig pa rin dito kay Tina G ng 105.5 Radyo Gupito. And of course, sabi nga natin kanina, yung ating iniwan na katanungan, required nga ba na kapag papasok sa isang relasyon ay financially stable na? Mapalalaki man yan o mapababae? Well, sabi dito sa ating mga comment na kailangan daw hindi lang financially stable, kundi emotionally stable din. At sabi naman ni Jasmine Kanya, oo naman, dahil yun ang pinakauna dapat sa listahan na kapag nakikipagrelasyon ka, eh dapat financially stable ka na. Kasi paano mo nga naman mabibigyan ng mga regalo ang iyong girlfriend o boyfriend kung wala kang pera? Kung yung perang ginagastos mo ay galing pa sa iyong mga magulang? Sabi pa dito ni Mark Anthony Ako, ay nako, mapagutom ba? Nako, hindi pwede yan. Dahil hindi tayo mapapakain ng pag-ibig lang. Pero syempre, depende pa rin po yan sa sitwasyon ng mag-boyfriend, mag-girlfriend. Pero kapag mag-asawa na, nako, kailangan na kailangan pong financially stable na bago magpakasal. Dahil mahirap po ang mabuhay ngayon. Mahirap magkaroon ng pamilya. Lalo na kung magkakaroon kayo ng anak, nako, napakamahal naman pati ng ating mga bilihin ngayon. Kaya dapat meron tayong panggastos. Pero kung ang pinag-uusapan natin ay magkarelasyon pa lang naman, eh pwede naman siguro na magsimula sa umpisa. Pero sabi nga po natin kanina, depende pa rin po yan. Dahil halos lahat sa ating mga comment dito, sa ating comment section, ay talaga sinasabi nila na dapat financially stable kapag papasok sa isang relasyon. Pero mamaya, yung other side naman, na paano nga ba kung walang ibang choice? Mamaya natin yung pag-uusapan. Pero sa ngayon, tugtugan muna ang hatid sa inyo ni Tina G dito sa 105.5 Radyo Gupito.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Radyo Guapito.
2: Gina G. Sa

NTR Naga City's coolest radio. Cool 105.5 Radio Guapito. Gina G.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Radyo Guapito.
2: G na G sa R.

0: Tina G. Gina G sa RG.
1: 12 minutes makalipas po ang alas 4 ng hapon. This time check is brought to us by Red Horse Beer. Kasangkamo sa relax, sarap. Happy listening pala kina Hans Manaloto, kay Guido Ocel, kay Engineer Jericho, at kay Jamie Reyes. Maraming salamat po sa pagkatabay niyo ngayong hapon. And of course, continuation ng ating usapang financially stable na partner. Paano naman kung nasa isang relasyon na at naisipan makipaghiwalay dahil hindi pa daw financially stable? Nako, isa yan sa mga dahilan talaga kung bakit nakikipaghiwalay ang lalaki. Mostly kasi nangyayari ito sa mga kalalakihan dahil nga sabi nila, sila ay provider. Kaya naman, gusto nilang maibigay sa kanilang mga partner yung kanilang pangangailangan at nagiging dahilan din kung bakit sila nakikipaghiwalay. Bakit? Dahil hindi pa daw sila ready financially. Eh bakit mo naman kasi ginulo in the first place? Pero syempre, naiintindihan din naman natin sila na baka nagsisimula pa lang talagang i-build yung kanilang future. Pero at the same time, isipin din natin na kapag nasa isang relasyon na tayo at nakipaghiwalay dahil hindi pa ready, ano pang pagkakaiba noon, nasaktan mo na yung partner. Pero ang bottom line dyan, talagang huwag papasok sa isang relasyon kapag hindi pa ready emotionally, physically, financially, at spiritually. Dapat ready ka na sa isang relasyon dahil hindi lang ikaw, kundi ang partner mo ang mahihirapan kapag hindi ka pa ready. Kaya para sa mga nakikinig dyan, sa ating mga listeners ng RGFM,

0: inyong GCash po mamaya, okay po?
1: Sige po, inintay ko po kasi kala ko.
0: Ah, sige, sige po, Ate Kim. Thank you so much, ha. Nakikinig ka pa rin dito sa Radyo Gapito. Thank you po. Yan, si Ate Kim yung ating lucky winner, I think, nung Monday. Lucky winner natin nung Monday. Yan, isasal po natin maya-maya ang inyong GCash na 200 pesos na panalunan nyo nang mahulaan nyo ang kanta noong Monday. Pero para naman sa ating mga nakasubaybay ngayong hapon, tawag-tawag na po sa 0956-170-8212 kung alam nyo po ang kanta natin ngayong hapon. Okay na tayo sa ating mga listeners, ha? Magbo-boyfriend o mag-aasawa kapag financially stable na. Nang di mahirapan lalo na. Sobrang hirap ng buhay ngayon. Ang mamahal ng bilihin, hindi afford ng pagmamahal. Hindi tayo mabubuhay ng pagmamahal lamang, ha? Hindi pwede yung sasabihin mo, basta kasama kita, busog na ako. Naku, hindi po nakakabusog ang pagmamahal. Pero anyway, siitayin po natin mamaya ang ating lucky winner dito sa RGFM. At tuloy-tuloy lang po ang ating tugtugang hatid sa inyo, kasama pa rin si Tina G.

CR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. G na G sa R.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Radyo Guapito.
2: Gina G. Sa

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: Malunggay pandesal.
2: 20 minutes po bago mag-alas 5 ng hapon. And this time check is brought to us by Red Horse Beer, kasanggamo sa relax sarap. And of course, dyan na nga po nagtatapos ang ating programang Gina G kasama si Gina G. Maraming salamat po sa mga nag-antabay ngayong hapon at sana meron kayong natutunan doon sa ating question. And of course, doon sa ating pa-promo ha, paalala lamang po sa ating mga caller dyan, kapag nakapagtawag na po kayo at nanalo na sa ating pa-promo, bigyan naman natin ng chance yung iba na manalo naman dito sa ating pa-promo. Okay po? And of course, kay Kim Barsa, isi-send po namin yung premyo mamaya po. Again, maraming salamat sa pag-antabay nyo sa ating programa. Magsama-sama po muli tayo bukas mula alas 3 sa alas 5 ng hapon. Nako, Friday na, malapit na mag-weekend. Pero sa ngayon, trabaho muna tayo. At dahil dyan, iiwanan po namin kayo ng isang kanta bago matapos ang ating programa. Here's Pink with a song, Get the Party Started. And this song is brought to us by Party Super, ang shot ng tropa.

Afternoon Rush. Busy sa dance, busy kung saan-saan. Rush hour na naman. Tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan. Ito ang RG Afternoon Rush. Afternoon Rush. Radyo Guapito.

0: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbalangat niya sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananoon yung mga dekalidad na sin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidad 60 pesos, sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX 125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan.
1: Pagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
2: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, corner Elias Angeles and Damasalang Streets, Naga City.
3: Radio, Radio, Guapito.

0: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.
1: Time.

0: ang ball number 23. Ball number 23. Ngayon po ay babalik natin ang ball number 23 upang makasama ulit sa natitirang tatupon siyang micro balls na nasa ating receiver para sa pagpili ng pangalawang winning numbers. Tayo ready?
1: Time ready.

0: Radio Guapito.
1: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
2: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
2: Dito na tayo sa The Best na Kape. Best Cafe. Mula na. Healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and Most Outstanding Organic Herbal Coffee Mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
4: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarina Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
0: We are Naga City's coolest radio. Radio Guapito. Radio Guapito.

0: Radio Guapito.
1: Kaya mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pabang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural, yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: Panim na buong
1: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arong kang pagbadangat nga to sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon yung mga dekalidad na sin kapakinabangan kang bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad, 60 pesos. Sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26 pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung Vivo Book S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: rádio Guarapito.
1: RG Good Night Hits.

0: Naga City's coolest radio. Cool 105.5 Radyo Guapito.
1: Sirang kang tugtog. Guapito.

na. Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 20.

0: 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman at 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: Naga City's coolest radio. Radio Guapito.
1: RG.
0: Good night, hits.

0: GFM Radyo Gua Dito.
1: Your music, your request.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: Precious Memories, Wonderful Midnight Tunes on RGFM 105.5 Radio Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. It is now 11:30.
1: RGFM Radio Guapito.
2: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbanangat nato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon yung mga dekalidad na sin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga panangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidad 60 pesos, sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung Vivo Book S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan.
3: Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW dahil may instant ginawa eh. Mabango mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural, yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
4: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

RGFM Radyo Gua Dito. Your music, your request. And

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: Rádio Guarapito.
1: RG. Good night hits.

0: Ito ang patotoo na natulungan ng Paudi Arco Capsule.
1: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Paudi Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Paudi Arco Capsule.
0: Kaya mag-pow! The Argo Capsule. Follow the Argo. Katulang mo sa buhay.
2: No approved therapeutic claims.
3: Naga City's coolest radio. Radio.
4: Cool 105.5.
3: Radio Guapito.
5: RG.
3: Good night, hits.

pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ang mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.

0: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts by Facial Solar Panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. By facial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
1: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5, asintado sa radyo.
2: Ang tamang oras, 11 minutos, magalis po na alas 4 nin pag-aaga.
1: Asintado, buena mano. Asintado, buena mano. Katilipunan kan mga pangyayari sa bilog na magdamlag. Mga buena manong impormasyon, amay na ihahatod sendo. Buena mano. Police as in hospital reports. Update kan mga presyo ni mga barakalon sa market. Update as in ang mga amay na serbisyo publiko. Kabos ini sa mong ihahatod sendo. Buena mano. Asintado sa radyo. Asintado. Asintado. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano.

0: Hi, good morning, good morning, good morning, good morning. Kumusta po ang gabos? Ngunya na aldaw na inin yung Biyernes, weekend na naman. Betsa Jez, sa bulan kon Hulyo 2026. Saliwat pa, mga tugang, kita po mga kairabanan po sa oras na ini sa good ng alas 5 nin pag-aaga. Ano ba lang sa inyo mga pinagigibo sa mga oras na ini? Welcome po sa ating programa. Ini po ang Asintado Buena Mano.
1: Asintado Buena Mano.
0: And syempre pa, ako po ang sa inyo mga kairabanan. Ako po si Jez Balye, nagpapaabot liwat nin maray na aga po sa inyo ka, boss. It's Friday. Thanks God it's Friday. Kumusta po ang gabos na sa interong Bicolandia, Camarines Sur, asin partikular din po sa siyudad ni Naga. Ano man ang sendo mga pinagigibo mo niyan, maray na aga po. And of course, duman sa mga nasa luwas kan sa tuya pong rehiyon Bicol. Sa mga hindi marunong mag-Bicol. Isa pong napakagandang umaga ang aking pong pagpubugay sa inyo pong lahat. Sana po ay nasa isang napakabuting kamay kayo. Kalagayan. Maging doon sa mga kasamaan natin at mga nanonood sa ating pong Facebook Live sa pamamagitan po ng Asintado sa Radyo Facebook page at sa YouTube channel. Mula po dito po sa lungsod ng Naga sa Kabikulan, ang Asintado sa Radyo po ay nagpapaabot sa inyo ng isang magandang umaga. Alam po, iba't iba yung oras natin. Magkaganon pa man, tayo po ang magkakadaupang palad hanggang mamayang alas 5 ng umaga. At syempre pa mga tugang, kita po sa pag-iiribanan tang ini, sa lipon ng tang pag-iiribanan, dakol kita mga tutukaron. Enot na enot dyan, an kuyan, an Pilipinas daangon niya, nasa ika-82 na pwesto sa in. Harayu una, no? Ika-82 na pwesto sa Global Governance Index. Saro po ining masasabi niya itong indikasyon na ang satuya pong gobyerno ang namamahala po ang nagrerenda kan satuyang nasyon. Kinakay po na maghiro-hiro. Ta grabe na, ano, nababayaan kitang maray. Yeah, isipon ta daw nindo. Atid-atid na daw nindo. Ika-82 posto. 82 na posto sa Global Governance Index. Ano po ang buot sabi yun kayan? At yan, satuya niya na tutukwaron mga tugang sa satuyang programang ini. And of course, igwa po kitang porsyon na kung nga po doon, aram daw nindo. Ayan, aram daw nindo. Katauan ta po ni kuyan, magkakanigong eksplikasyon. Punta no ta kuminsan pagka kuyan, minsan po kuyan kita, nasasakitan na mag-concentrate. Dahil ta maabot-abot ang mga gusto niya itong abuton as in gusto niya itong isipon. May mga aldaw na araw kayan. Kuminsan nagluluya ang satuyang pag-iisip. Kuminsan nagiging kuyan, nagiging rilingaw na. Kuminsan igwa pong pagbabago kan satuyang mga mood. As in, kung minsan taano ta nagiging mas mas maluya ang pagdidesisyon niya to, ang decision making niya to nagiging maluya. Aramon niya to yan sa porsyon na kung apodo niya to is aram daw nindo. Araw daw nindo. And of course, Sarah Chan din, sarupong totoong human interest feature na kung sa inpo sarong wana mga taong 100 years old pero still is inspiring. Ibig sabihin, inabot na po ninda ang sanggatos na tao na edad kan sa indang buhay pero still inspiring para sa iba. Atyan yan. And igra po akong kaaputan kung pwede kayo magsimbag digdi sa pamamagitan po kan sa tuya pong comment section kan sa tuyang live feed kan sa tuyang programa. Ano daw po requirements na maging financially stable bago maglaog ang sarong tao sa saro pong relasyon? Ayan. Dusok-dusok po ang sa tuyang programa, no? And syempre, pamakaibanan niya ito ang sa tuyang pong market updates and iba pang mga reports sali po sa luwas sa paagi po ang sa tuyang mga pag-iriban. And at yan man, ang sa tuyang pagbati sa tuyang mga kaibanan, mga nagdadaralan po sa tuyang Facebook Live. Aratyan niya sa tuyang pong programa. Oras niya ito, 17 minutos, makalis po ang alas 4 in pag-agwa. Kuano niya ito tulos ang sa tuyang market updates.
1: Antes magpasada sa amay na pagkaaga, mga presyo nin Barakalon, aramunta sa Market Update. Asintado, live report.
0: Nasa linya na ngunyan sa ating kaibanan si Roy Ranuco. Roy, good morning.
2: Gwapitong Jess Marie na pagkaaga, madali na palang kita mag-100 ano.
0: Kuya
2: na sana. Pira na sana.
0: Pira na sana. May inot ako.
2: Dae, ang koyan, itong sabi mo subago, 80 plus?
0: 82. 82. Itong koyan, sa pwesto niya to sa Global Governance Index.
2: Sa Global Governance. Madali na nga ako magsanggatos.
0: Ulay kumampatian sa tuyang edad.
2: Dae pa.
0: Dugay na.
2: Pirang kuyan pa. Sabi kayan, pirang taong pa.
0: Pirang sikad pa, no?
2: Pirang sikad pa. Marina aga sa to yung mga suki. Amay-amay, paarabot na nin, sabi kayan yung signal. Marina aga da dyan sa mga panatabay niya to. Dyan sa Kamuning Kalabanga ki Mading Alice ki Alice Hernandez agumda ni Pading Iprin birthday niya hali kami ni Pading Amon Hernandez sugma siguro birthday ni Alice Hernandez agumda ni Iprin. Kumusta na lang sa mga panatapit dyan sa Kamuning, Kalabanga. Dako lang kitang mga panatapit dyan, pag-arog ko ng agang amay, dyan sa may kuyan, sa may karangkang magraw, igmo naman, mga nag-arantabay sa tuya dyan. And digdi sa merkado publiko, pamutan tanin na maray na agaan sa tuya mga pinigdi, mga panatapay. An kuyan an presyo kan manok day nag day pa manag tataas an pinakabilog ng manok 85 an sarong kilo kan manok digi sa third floor kan merkado publiko kan Surininaga.
0: Arin ang mas mahal, Roy, an 45 days o itong mga native na manok?
2: Mahal ang kuyan, ang native, 200 ang sarong kilo, may kuyan pa, may balukag pa.
0: May balukag. Gustong sabihin ko, ikaw pa maarap mo.
2: Buhay. Iguyan digding kuyan, igdi sa may baba. Kan kuyan, kan na may manta building.
0: Mayo dyan nagtitinda ng native na manok na itong kuyan na anit na.
2: Mayo. Magwang kuyan, nagtitinda digding manok na kuya na ning raabot na itong tapos binaak na itong gagagaon mo nin mga 10 oras mga pirang taon no na magani magaga kanina pirang oras
0: iyo magang kuminsan may nailing ako diyan pagsakat mo baga diyan sa may siraan halit sa baba, pagsakat mo, igwa baga dyan mga nagtitindang nasa.
2: Baratak na.
0: Igwa pa nga na yung mga sugok-sugok sa lao.
2: Yan.
0: Ano yan?
2: Yan.
0: Mga native yan.
2: Bakukal. Mga, si mga parasugok yan. Siguro baka dahil na nag dahil nagtutultul pagsugok.
0: So bako yan native, bako manggira
2: bako native. Yan native.
0: Wala ko pa native.
2: Ang native itong kuyan, bilog, mahiling mo dyan sa gilid. Dyan sa naman sa may kuyan sa may Uragon Monument. Oh. Dyan sa Erinutan. Dyan ang tindahan. Mm-hmm. Pag mga, ang aram ko, Merkulis saka Birnis, Sabado. Ang kuyan, tirindahan dyan kan mga native na manok. Kaya makakapili ka.
0: Aram mo kaya ang native baga, iba man talaga ang linamnam kayan kapag ka, lalo na pagka
2: tinula.
0: Tinula o kaya itong adobo sa gata.
2: Iyo. Ang gusto ko kan, ito bagang kuyan sana, adobo sa, ay ano to, ning tinula. Gamit mo laya lang. Manang iba. Gigisahon mo lang sa laya.
0: Oh.
2: Tapos may asin.
0: Oh.
2: Dahil ka na magamit bitchin, asin lang.
0: Hmm.
2: Tapos laya. Yan ang kuyan niya eh. Magkuha ka lang talbosili sa libod.
0: Yan.
2: Ano? Yan ang kuyan. Yun na yan. Dahil ka na magamit din tapos, iba pang mga pampasiram.
0: Tapos dapat kayan talagang pakakalakagaan mong tudo, tanganing maglumoy na maray.
2: Dahil itaan iba man kaya itong mga dumaraga. Tapos itong sulog-sulog pa. Ang gusto sabihin ko yan, ano pa lang sila mga 9 months
0: old
2: na ataman.
0: Oh.
2: Kuyan pa, nin,
0: day pa matagas.
2: Day pa ikaipuhan ng mga dalakulang sungo. Si ito sa mga saradit. Tangon yan mga kadaklan nagagamit na nin kahoy.
0: Uring.
2: Uring. Taka mahal kan gasol. Iyan ang kuyan. Ano,
0: mahal ang gasol, mahal ang kuryente.
2: Iyo, grabe. Ning, sabi kayan, na

0: ano ba gani mga nagbabakal dagsa ang nagbabakal kay Kapitan Ramil Hub sa itaas sa third floor ta
1: anong pagtitinda ni may Kapitan?
0: Grocery ano grocery itong mga nyo sa barbarangay sa mga barbanuaan na mga tindahan dyan nag dadagsa kay Kapitan dating Kapitan Ramil Hub ganun ma kuy ni mga Kapitan Gilare inis dyan sa Mabulo kalaban ni kuyan sa ito si pulis dating pulis si Art Matos ano dyan sa barangay Mabulo dagsa ang parasaod dyan sa third floor kang Naga City People's Mall sa pwesto ni kuya ni dati sponsor ta ni sabi ko nga ni
1: pwede man otrohon
0: yun ah nagkukuyan sana nagtitipon-tipon sana ining mil ano to miljud yan grocery
1: dakulong so, man ang tigang piglilista mo
0: saka kuya aning talagang pag kuya nga ni pag nagkakalamidad
1: nagpapanao
0: na iubos yan ubos yan laog kang grocery niya
1: dahil nagkuminsan nagpapanik buying
0: nagpapanik buying baga linya pat alabaon pati ang linya ano nauubos ang laog kang tindahan
1: sa may isa ina parte ang grocery kayan
0: masakat ka sa third floor dahil ka na magsiko didirisoon mo lang pakahali dyan sa tindahanin mga maritatas. Iyon ang sunod. Manaliw na hapon. Pag nag-saod ka, barato pati ang mga kuyan dyan, mga grocery. Bueno, ining manok, sabi na nga ni yung mga rin presyo, ang mga pinag-purustana, 220 ang sarong kilo. Kan ining pakpak, abaga ay ano what gani nin breast ano tapos ining kuyan niya hita ang bitis 90 ang sarong kilo
1: itong ang, kuyan itong Adidas
0: ano ang Adidas ang payo ang ining payo kan manok 120 ang sarong kilo medyo mahal sa
1: yan,
0: Adidas
1: pigluluto ano yan payo yan ang ibig kong sabihin itong pigluluto na panira
0: iyo manigaro pero kuyan ba kaya ano makukuha mo dyan pig ano ba kaya pig barbecue
1: iyo nang aram ko pig barbecue tapos
0: kun panira garo iyo manigaro pwede manigarong i-kuyan ano lutoon
1: pero
0: panira
1: dahil daw ako kayo nagkakakaan
0: may man kayong makakamagay makukuha dyan
1: Sunok na marayan, ano?
0: Maski ang bitis baga, maski ang ano ni, Adidas, ano ba, paborito? Pero,
1: iyan, nagkakakana ako, kaya na personal ako nagluluto, kaya itong adobo, o kaya itong adobo man sa gata, pero dapat kaya malumoy na maray.
0: Papalumoy yung patito lang.
1: Tama kunat kaya yan.
0: Iyo. So, yun ang kuya presyo digdi. Itong mga balon-balunan, ano, nin, 90 ang kilo tapos itong ano pa gini pig barbecue man ining isaw 120 ang sarong kilo so ang katoy 90 ang sarong kilo kan ay kat ining dugo ang katoy palan parehas kan 180 ang sarong kilo. So, ang sugok, depende sa klase. May small, may medium. Ang small, 70. Ang medium, 8, may 850. Ang medyo dalakula, 9 ang sarong kilo. Nag-sarasaralit ngunya ng sugok. Sabi kaya talagang kuyan niya nin
1: tikapuman pati manok
0: apektado kan init kan panahon
1: akala ko pati manok apektado kan krisis
0: siguro iyo ta baka kun pig kukulang-kulangan nin
1: bahog
0: ano dahil kadaklan talagang init

0: init ang kalaban ninda. Ani babaga kayan aircon ang kuyan an kulungan kan mga layer urog na itong mga nag kuyan ano mga nag susugok na mga manok. So yan na gwapitong just an sa tuyang informasyon Marinaga Roy Ranoco.
1: Asintado live report.
2: Diyos mabalos, kan sa imong report, Roy Ranoco, ali dyan sa luas sa Naga City People's Mall. Ayan, particular, ang presyo da akan manok. Dahil managbaba ko. Pero ang mga sugok, medyo apektado. Medyo nagsasaradit ang sugok ang manok. Parang pala yung kanan manok, ano? Pag medyo mainit ang panahon, apektado ang sendang, ang kuyan, ang pakadakula kan sendang sugok. Inda ko ining si Terdy ko na pagka summer apektado man kaniyan. Anyway, thank you very much sa Roy Ranoco. Oras niya to, 31 minutos. Magalis po ng alas 4 ng pag-aaga. At yan, mabuhal na kita pagkalis lang po ng kapirang pag-irumdong.
1: Radio Guam.

0: Bodega Glassware, located at Prieto Street and Bodega Home Plus at Elias Angeles Street, Naga City.
1: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you, mga ka-Water Doc!
2: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
3: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito po'y mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
2: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
4: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o reverse osmosis system para sa dialysis centers. Kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or sewage treatment plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami niyan. Gusto mo bang negosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium at ordinary type. At kumpletong water refilling supplies like filters, sealers, gallons, industrial salt at marami pang iba. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinis na tubig, maayos na serbisyo, siguradong maaasahan. Located at Door C2, Dichao Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City, Camarines Sur. Text or call 0945-728-2951 or 0956-522-5725. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality in purity.
1: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
5: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Remeda Centrum, Elias Angeles Street, Naga City.
6: Health tips ngayong tag-init. Mag-inom ng tubig na may dikit na asin sa kasukar. Dapat sakto ang tubig kapag sobra ang ganot. Maglaag ng dikit na asin sa kasukar, garo DIY o oral rehydration para mapalitan ang nawawarang electrolytes. Ang pagirubdong na ini era sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Kamsur.
7: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
8: Anak, sa University of Nueva Caceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
7: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
8: At dahil sa kanila local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
7: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
8: Oo, siguradong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak.
9: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. And

0: Suki. Kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Macarao, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo. Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: Oras ng ngayon, 38 minutos. Maglilis po ng alas 4 ng pagkaaga. Panagos po kasi ito yung programa, inipuan, Asintado Buenamano.
0: Asintado Buenamano.
1: Good morning sa ito yung mga paradalan sa live feed kan sa ito yung programa sa pagikan Asintado page. Good morning kay Ma'am Sonia Bagadjong, kay Tess Berlon Nacional. And sabi niya, good morning, God bless us all. And Flor de Siena, good morning ma'am po sa imo ma'am Flor. And Allen Sagala, good morning, Sagabos. Alex Alexis, grabe na kaya ang korupto. Nagyayaman ang mga nakatukaw sa pwesto, kaya ayon nag-a-assenso, sabi ni Alex Alexis. Lawrence Santa Maria, maray na agapos, Sagabos. Aram daw po nindo, sabi niya. Tapos may naka-emoji na, shh. At yan yan, igaw kitang porsyon ng aram daw nindo. Chris Canaria Pel Palguera, good morning po. And si Engineer John Robin Florese, amay na amay, nagdadalan. Ano? Maray na aga sa imo, Engineer. And also si Nilda Oliveros, good morning po, Sergius. Yan. Pero mga tugang sa Kasubago, pinag-uulayan mi ni Roy Ranuco, inin manungod sa pagkaka nombra. Eh, ko aram kung magay na pa bareta ino. Pero nakakamundo, takita po ika-82 na pwesto sa Global Governance Index. Saro pong indikasyon na garo kinakaipuhan, rikas-rikasan pa kan sa tuwing gobyerno at pag-gobernar kan sa tuwing apong nasyon. Tangani pong kitaman makaisod-isod. Bako na sa garo na bagay ni pangkapurit. Ika-82 na kuya na pwesto na hanay kan mga ano iniluwas po kan Global Governance Index na nagpwesto po ang Pilipinas sana sa ika-82. Ayan, sa linya na po kan mga nagkapirang nasyon na paagi sa mga test. Sarong indikasyon na nagdadanay po ang dakulang hamon sa isyu po kan marhay na paggobernar, pamamahala, paninimbagan kan mga opisyal, an kabali na dyan ang transparency as in epektibong paghahatod po kan serbisyo publiko sa tuya mga namamanwaan. Sigon po din sa report, kabilang sa mga nangingenot na rason na nakakaapekto po sa marka kan sa tuyang nasyon at mga issue po sa mga rule of law at control po sa mga korupsyon. Yan. Kalidad kan mga institusyon as in kakayahan kan gobyerno na may pasunod ang polisiya sa paaging marayrahay as in may paninindugan o paninimbagan. Nag-abot po ang report na ini sa panahon na mainit ang mga isyong pampolitika digdi po sa satuyang nasyon. kabilang mga naan mga ang ginigibo pong investigasyon as in impeachment proceedings na liwat po na nagpapamugtak sa isyu po kan good governance sa sentro kan national discussion. Pero siring pa man mga tugang, digdi dahil sinasabi kan index na ang sarong partikular na pangyayari sana ang rason po kan nagiging rangko kan Pilipinas na sa 82 pwesto ang Pilipinas. Pigsusukol kaini ang mas mahiwas na kamugtakan kan gobyerno batay po sa manlain-lain na mga rason o pamantayan. Pigtatawang doon kan mga eksperto na ang halangkaw pong pamantayan o level kan good governance ang pinaka-importante tanganay pong mapukusog ang kumpiyansa kan mga namamayo, maparikas ang pag-uswag kan ekonomiya as in masiguro po ang pundo kan nasyon na papasirin po sa serbisyong tunay na kaipuan kan mga namamanoaan na mga Pilipino. Yan po mga tugang ang medyo makamurumundong ko yan. Bareta, nakita po ika-82 sa pwesto po kan kuyan kan ining survey na ginibo po kan Global Governance Index sa ngaran po ning good governance. Sipon mo yan, 82, ika-82 kita. Bueno, ikakita ang report liwat, ali po sa luwas.
2: Asintado, live report.
1: Nasilinyan ko niyan si Larry Javier. Larry, good morning.
3: Yes, liwat mo rin na aga. Asin man na pang parantabay kan asintado rin na mano. Maringan ito na ka-82. Kumbaga sa kuyan sa report card, pag 82, hindi ko yan nabagay. Average ka na.
1: Medyo halangkaw na yan, ano? Pero ang 82 kaya, ang pinakamarhay, nagpupuon sa 1. Oh. Sa college baga, ang marka baga kang college, pag naka-flat 1 ka ngaya, kuya na yan, nag-i-excel ka na sa kuya, sa klase. Garo man yan, araw ka yan. Pag 1, nasa 82 kita, paano na yan?
3: Pero baliktad ka sa kuya, sa Good Governance Index. Anong sintedo? Harayo ng maray.
1: Isipon mo yan, 82. Kumbaga, masasabi ta ng nasa kapurit na kita.
3: Ang mairas ko lang yung na kadigit dyan sa puntong yan, ang saro sa mga dahilan kayo na ang mga Pilipino sa Pilipinas nasuburhan ang pumumulitika.
1: Kanto pa baga, sarit pa kita. Pirang edad mo na, pirang edad ko na, pero sadit pa kita. Araw na kayan, an ko yan, an istilokan sa tuya mga politiko. Although, kahit itong mga panahon, mas maray-maray kung ikukumpara kisa ngunyan.
3: Mas makuyan ngunyan.
1: Mas malala. Mas malala.
3: Mas magawat ang ralaban. Imbis na mag-concentrate sa kuyan, pag-gobyerno,
1: mga personal na interes.
3: Pamumulitika.
1: Mga personal na interes ang pigaasikaso ninda. Kaya yan, nasabay pa ining survey kan Global Governance Index dito sa mga isyong inaatubang tangaw niyan sa presente na interong nagkakaribok ang mga kuyan, ang mga legislador, ang senado, ang kuyan kan flood control, ang isyo kan flood control. O si Simon, mamarka sa imo kayo na medyo halangkaw kung araw kan ang sitwasyon kan sa tuyang nasyon.
3: Tama ka, Inges. Ang pamumulitika nagladana iba ko lang sa gobyerno nasyonal kundi maging sa lokal. Tamala, na eleksyon na naman.
1: Eleksyon na naman. Mabilisun sa na ano. Pero inin ko yan, para sa ko, ang sagwing sa diring opinion kay ni Larry, ang pagiging nasa 82, ika-80 na pwesto kan sa tuwing nasyon, digdi sa Global Governance Index, para sa ko, dahil man inanangawlog ang bagsak ng itero ang sa tuwing nasyon. Alagad, malinaw na sinyalis ini, na dakol pang dapat na gibuo na marhayan sa tuyang gobyerno baguhon ang paggobernar sa satuya pong nasyon, sa satuyang nasyon. Bakong araw ka ini na garo baga kita na ang napapabayaan, sindana na sana ang nag-iirintindihan, mga personal nindang interest.
3: Well, Jesse, niya sa kuya nga, Michelle Information One, pinambahan kansang ko ng bayang ng Kalabanga, Camarines Sur, ang kagadan ni punong barangay Agnes Brazil Ipo, ang barangay Fabrika, na tawang pa niya, tawang pa siya ng dugang na panahon, ang aning simbagon, asin makatipon ng kinakaipon na prueba, asin mga dokumento na may relasyon sa pinaga sasaw sa iya. Iyan ang naging hiro kansang ko ng pagkatapos na mag-atubang ni motion for extension of time ni punong barangay Agnes Brazal Ipo bilang respondent sa administrative case number 2026-04. Ang administrative case nagmakot sa reklamo na itig suunad ni Luis M. Butor Jr. kontra kay punong barangay Ipo huli subot sa kaso ning huli sa subot sa reklamo ng Estapa falsification of public documents as in abuse of authority. Susog sa record ang motion na resibi kansang unang bayan kan Hunyo 15-2026 na nag-iirit sa ningdugang na 15 days pang extension as in ang local legislatura ginawan sa tangunyan na Biyernes, Julio 10, 2027, ang respondent na kapitan na simbagon ang isyo kontra sa iya. Ikong si Vice Mayor Victor De Villa, Chairman ng Committee on Ethics and Public Accountability, sayang na malisiyahan ng unyan na taong nagsakat si Novilo kan mga katong administrasibo na nakaabot sa sendang opisina kung yan ikukumpara sa manakalis na taon. As in siguro ang sekundo Vice Mayor, yan da normal sa nagraranina ang leksyon sa barangay as in magsasanggunian kawataan. Yan dyan sa kuyang informasyon sa Asintado Binamano, Larry Javier, Ilcolano.
2: Asintado Live Report.
1: Mabalos kan sa imong report, Larry Javier, alit dyan sa luwas. Oras niya to, 10 minutos na sana. Antes makalasing ko rin pagkaaga. Ngunyan niya sa porsyon na nakita kan sa tuya pong aram daw nindo. Mga tugang, sabihin ko po sa indo na an kuyan. Aram daw nindo na an utak po kan tao nagagamit po nin haros 20% kan enerhiya kan sa tuya ko kan sa tuya pong lawas. So 20% da kan energy kan sa tuyang lawas kan sa tuyang body ginagamit yan kan sa tuya pong utak. Sabi digdi na maski da po ang utak kan tao kumpuesto sana nin poco mas o menos 2% kan kabilugan at timbang kan sa tuya pong lawas, ini po nagkukonsumo nin 20% nin kabilugan na enerhiya na ginagamit po kan sa tuyang lawas sa sarupong aldaw na mga aktibidades ta bilang pong human being. Ini po ang dahilan kung taano sinasabing ang utak bilang saro sa mga pinaka-epektibong, pinaka-aktibong organ kaan saro pong tao. Ang panginot pong gatong, ang pinaka-inot na ang gatong kang utak, iyo po ang glucose. Sarong klase inikan asukar na nagigikan po sa satuyang mga pigkakakan. Kaipuan man kay ni ang dagos-dagos sa supply nin oxygen. Nin huli po taharos mayo na inin kakayahan na magtipon po nin enerhiya. Pagka naputol da po ang supply kan oxygen, nin mga pirang minuto sana, posibleng magpuon po o gikanan na maraot ang mga silyola kan sa tuya pong utak. Sa mga ordinaryo pong tao na mga arugda, ang utak nagagamit po ni pokopas o menos 300 hanggang 400 calories kada aldaw. Maski na daan nakatukaw ka lang o nagpapahingalo, 300 to 400 calories kada aldaw po ang pigkukonsumo kan sa tuyang utak. Maski na nakatukaw ka, nagpapahingalo, masalang ka daapo ang pangangaipo ka ni kapag ang sarong tao sobrang mag-isip. Kapag nag-aadal, kapag nagsusolve ni mga problema o nagigipo po ni mga importanteng pagdidesisyon. Nin huli kayo niya, take note po mga tugang, dahil po digdi, magdangog ka mong maray, ta majority po sa to, arog kayo niya. Nin huli po kayo niya, an kulang sa turog, terdi, magdangog ka. Anda ay pagkakan sa tamang oras, dehydration, as in grabbing stress, an pwede pong magdulot nin pagsakit sa konsentrasyon, pagluya-luya kan pag-iisip, pagiging marilingawon, pagbabago kan mood, as in mas maluyang pagdidesisyon o yung decision making natin nakukuyan po, nakukompromise. Sa laupukan utak, may mga poko mas o menos po 86 billion neurons o nerve cells. Ang mga inipadagos na nagpapadaran ng mga electrical as in chemical signal sa interong lawas niya to. Pigtataya po na bilyon-bilyon na mga signal ang naipapadara kada aldaw tangali pong makontrolan sa tuya pong paghangos, ang tibok-tibok po kan sa tuyang puso, ang paghiro po kan sa tuyang mga kalamnan, ang sa tuya pong sense of touch, ang feelings niya to, ang pagtataram, ang pagkanood, as in ang paggirumdum. Maririsa niya to mga tugang na dahil po nagpupundo ang utak sa pagtatrabaho maski daa kita turog. Habang kita po nagtuturog, inaayos kaini ang mga kuyan, ang mga alaala da. Pinoproseso ang mga nanunodan sa maghapon, as in nalilinig kani ang mga naipon o mga nagkateripon ng mga waste products sa satuyang utak. Saro ining prosesong importanteng tangani na mapadanay po ang marhay na sa load kan sa tuyang pag-iisip. So, igwa pong kuyan, igwang patanid po ang science, ang siyensya, na ang balancing pagkakan, ang tamang turog, ibig sabihin po, 7 to 9 hours. 7 to 9 hours ang tamang pagturog. Para po sa kadaklan kan mga arugta, mga regular na ehersisyo ang kaipuhan, pag-inom nin sapat na tubig, asin padagos sa paggamit kan sa tuyang utak sa pagbabasa, yan, magtagabasa, asin mag-adal, maski tapos na kita magrelasi, asin mga nagkapira pang may nakamarhay pong paagi tanganing mapadanay daang makusog, healthy, as in marayhay ang satuya pong utak. Sa madaling sabi kayo mga tugang, sadit man ang satuya mga utak kumpara sa intero tapong lawas. Ini po ang saro sa pinakadakulang consumer ning enerhiya. Kaya kung gusto niya itong maging malinaw ang satuyang pag-iisip, medyo mapanas ang satuyang memorya, as in mabilis ang satuyang pagdidesisyon, importante po na sa tuyang kuyan, tamanon ang utak sa paagi po kan tamang pagkakan, tamang pagpapahingalo, tamang turog, as in tamang pamumuhay. Yan. 3 minutos, antes po mag-alas 5 din pagkaagay, gawa pa kitang report, Ali Saluwas.
2: Asintado, live report.
1: Oh, mayo na. Mayo na, okay. Nawara na si Rick Mardivara. So, ayan po mga tugang, ang sa doyang segment, aram daw nindo. Ayan po, aram na po nindo kung dapat niya itong pangatamanan na maray ang sa tuya mong utak. Ninulita, sabi nga ni Kayan, kasubago, sabi ta kasubago, sadit man ang sa tuyang utak, kumpara sa satuyang bilog na lawas, ini po ang saro sa pinaka-importanting consumer kan enerhiya ta. Dahil kumbaga digdi nagahali sa satuyang utak ang gabos na signal para kita maghiro, para kita magdesisyon, para kita magtaram, para po kita makakonsentrate sa gabos niya itong ginigibo. So dapat niya itong pangatamanan ang satuya pong utak. May mga nabubuhay po sa kinaban mga tugang na maski 100 years old na, still inspiring pa. Mga sasabihin niya itong mga centenarya na aktibo pa man sa pagtatrabaho o pagtataong serbisyo po sa komunidad. Oni po mga tugang ang nagkapirang totoong human interest feature na pwede po niya itong masabi sa sato yung mga paradangog. 100 years old and still inspiring. Mga centenarya na aktibo pa. Dahil po sa inda balakid ang edad para magipong kapaki-pakinabang. Bakong araw kan iba dyan, nahubin pa, nagsiservisyo pa sa gobyerno, pero kapaki-pakinabang sala para sa sadalinandang interes. Sa manlaylayan ng Pauna Party kan kinaban, may mga centenarian o mga taong lampas na po sa sanggatos ang edad, ang padagos pa man ang tatrabaho, nagsiserbi at sinagtatapong inspirasyon sa saindapong komunidad. Saro dyan si Virginia Hislop. Narisibi ang diploma pagka abot niya po ng 83 na taon, 83 years old na. Nakarisibi po kaskan sa iya pong diploma. Kan 2024, naging inspirasyon si Virginia Hislop kan Estados Unidos. Matapos niya pong ma-receive an master's degree gikan po sa Stanford University sa edad pong 105. Oh, imagine that. Bako niya po ining dahil niya ini natapos kaito po dahil kinakaipuan niyang inuton ang pagpapadakula sa sariyang pong pamilya kan panahon kan ikaduwang gera mundial, Second World War. Makalipas po ang sobra sa 8 dekada, pigbibisto po ang universidad ang sa iya pong kontribusyon sa edukasyon, asin pigtao po sa iya ang diploma. Ang adal po di makatugang para sa kuya. Dai po kailanman nagiging huri ang gabos para maabot po ang sarong pangiturugan ang sa tuya pong mga pangarap sa buhay. Pero inabot na kita ng oras dahil na inabot sa tuyang sarupang kaputan na ano requirement ang maging financially stable antes kitang maglaog sa sayo sa sarong relasyon. Sa agayan si Simbagunta. Bago kita magpaaram, hello kay Leo Palino watching from Kamuning, Calabanga. Shout out ang Palino family. Salamat po. Si Ninya Agato Putian, good morning. Si Bob, si Bernardo, good morning po. Kay sabi ni Ninya Agato Putian from Pag-asa, San Agustin, Pili. Pa-shout out po Agato family and Elpa family po, sir. Maxima Oliver, good morning. Bueno, inabot na kita kayo sa tuwing oras. Ang aram po ka sa tuwing mga nakaibanan sa luwas, si Roy Ranuco and Larry Javier. Dainada ko si Rick Mardivara. Ang aram po ka sa tuwing kaibanan sa control, si 30 Verdeo. Abangan po alas 5 sa kunang alas 6:30. Melvin Manchado and RSR. Ini po si Jess Valle, maray na aga po sa Indoga Boss.
2: Asintado, buena mano. Asintado, buena mano. Katilipunan kan mga pangyayari sa bilog ng magdamlag. Mga buena manong impormasyon, amay na ihahatod sa indo. Buena mano. Police as in hospital reports. Update kan mga presyo ng mga barakalon sa market. Update as in ang mga amay na serbisyo publiko. Kabos ini sa mong ihahatod sa indo. Buena mano. Asintado sa radyo. Asintado. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Radyo Guapito.
4: Si Dr. Renato Waterdoc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit apat na dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
5: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
6: No approved therapeutic claims.
7: Gum, brown out na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
8: Daiparadit, Gum. May arma ko pinit ang tortambay na malipot. Malinig, asin buelo.
7: Ha? Saan man?
8: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunantan pa si Junior.
7: Saan ba yan, Gum?
8: Sa Papatantan, Apartil, Gum.
7: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
8: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
9: Papatantan, Apartil. Located at Jacob Street. Bagong Bayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
10: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
11: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko, yung PAW kasi malaking natulong sa akin. Ang kagandahan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
12: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
13: Aray! Abang pulog kang hita ko!
14: Tava-volleyball mo kaya yan? Maraya ka pa na! Imbis kay abaga na magtiner ka digdi sa haro, sige mo lang ang lantot kong sain-sain. Ako pang naha-adit sa imo, taday ka baga na enroll.
13: Ma, di ka magpara-adit. Napag-isipan ko na yan. Kaya nga ni ko nagbabalibol, tamatriot ako sa NCF. Mabala ko sa Team Ninda. Tanganin, makakuha ko in scholarship.
14: Ay, iyo! Maray dyan, tahaba ba sa na ang tuition? Maray pa magturok do ang mga maestro sa god maestra. Ano pa lang kukuha nun mong kurso?
13: Balak ko makakuan yung Bachelor of Physical Education. Na rin pagka-graduate ko, may papasa ko naman sinunodan ko pag maestro na ako. Dako lang kay ipon yun na maestro. Bako lang sa DepEd kundi pati sa luwas ang nasyon.
14: Ay mga maestro pala na agi ko sa NCF. Kuya na sinipads mo. Piglabahan ko na. Saka si San Dumong nakasampay na. Magdali ka na. Tuma-enroll na kita sa Naga College Foundation.
15: NCF College of Teacher Education, Bachelor of Elementary Education,
6: Bachelor of Physical Education, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Filipino, Mathematics, Science, Social Studies, Teacher Certificate Program, Bacocoa Level 4 accredited for Bachelor of Elementary Education, the first in Bicol. Bacocoa Level 2 accredited for Bachelor of Secondary Education.
15: NCEL, Affordable Quality Education. Enrollment is still ongoing. Para sa mas pinarikas na enrollment process, magbisita sa NCF Main Campus, MT Villanueva Avenue, Naga City.
16: Congratulations to DLMR Psychometric Center for being awarded as a world-class Philippine company by the World-Class Philippines Council last December 14, 2023 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino in Cebu City, Philippines. DLMR Psychometric Center also bagged the following prestigious awards back in 2022. Best Reliable Neuropsychiatric Testing Center with the Golden Globe Annual Awards for Business Excellence. Premier Mental Healthcare and Diagnostic Center by the Elite Business Excellence Awards. Star Brand Quality Psychological and Neuropsychiatric Testing Center with the Philippine Social Media Star Brand Awards. And Most Trusted and Reliable Psychological Clinic by the 21st QAsia's Quality Excellence Awards. These achievements and success prove that DLMR Psychometric Center provides and vows to continue to deliver world-class neuropsychiatric and psychological testing services, making them the highly recommended neuropsychiatric and psychological testing center in Bicol region. DLMR Psychometric Center also offers consultation, counseling, and psychotherapy. You may visit them at Door 34 Crescini Building, CPD2, Triangulo, Naga City, and in Legazpi City. DLMR Psychometric Center. We will assess you with a smile.
17: Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta?
18: Yashan Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano, mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
19: Yashano, Yashano Mall.
20: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko, yung PAW kasi malaking natulong sa akin. Ang kagandahan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
21: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
22: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
23: Oras sa ito ko dyan, igwari kita ng 11 minutos, makalihis ang alas 5 nin pagkaaga. Maray na ka magatugang aldaw kita ngunyan ni na Biyernes, petsa dyas kita kang bulan kang Hulyo taon 2026. Kami po ang sa mga magiging tagapagatud, Barata.
24: Si Aresa.
23: Ako po sa Dulingkod, si Melvin Machado, inuto niya ito ang headlines. Tahang sa ito yung mga maiinit na mga barata sa lado lokal. Headlines kang sa ito yung mga barata sa lado lokal. Babaeng nag-apon nin basura sa C5 Road. Nagabutwa na.
25: Asintado, asintado. Headlines.
24: Sa iba pang headlines kan mga barata sa lado nasyonal, House Prosecution Panel may pasabog daa sa impeachment trial sa sunod na simana.
25: Asintado. Asintado. Headlines.
23: Ay, national mo nagtapartner.
24: Oo.
23: Ako, national.
25: Asintado. Asintado. Headlines.
23: Na-excite lang ko doon sa babae kaya eh.
25: Asintado.
23: Headlines kang sa tuwing mga barata. Sa lado national, Palacio Malacanang, bayong tinong pagpapalawig ni term of office ni Police Brigadier General Hansel Marantan.
25: Asintado. Asintado. Headlines.
24: Mientras tanto, LTO pinatanidan ang mga dealer ng mga bihikulo, magabat na padusa. Pag naatraso ang sa indang pagpaparehistro ng mga bagong bihikulo.
25: Asintado, asintado headlines.
23: Sa iba pang headlines, kang sa tuyo mga barata, huma ni Vice President Sara Duterte laog sa high crime, sabi kang sarong kongresista.
25: Asintado, asintado headlines.
24: Sala Durukal, miyembro kan NCDDB nag-ako na alarme ang nairistrom bilang kan mga empleados kan City Hall na nagpositive sa illegal na droga.
25: Asintado, asintado headlines.
23: Pinagibong earthquake drill, may mga nanotaran ang CDRRMO, nagkapera nga mga empleyado. Partner, nag-lock.
25: Asintado, asintado.
23: Nag-lock partner.
24: Pero sa may dulagan na naman.
23: Naglak sa pintuan. Amo magruluwas. Ay.
25: Asintado, asintado headlines.
24: Bicol River Esplanade na may walkable area as in bike lane component makukumpleto as in maisusumpay na sa Almeida Mambolo Bypass Road sa July 2027. Susog ki Congressman Nelson Ligacion. Ligacion nagserto magiging saro sa magayon na attraction as in pasyaran ang sinambit na lugar.
25: Asintado, asintado headlines.
23: Daraga sa probinsya kang Albay naka blue alert status, mientras sa probinsya kang Basbat de pinagsugo ang mga opisyal na pwede magpasunod ng preemptive as in force evacuation huli kang peligro kang bagyong Inday.
25: Asintado, asintado headlines.
24: Sa kinabalin karawat, LeBron James as in Stephen Curry, may posibilidad ang magdrupil pwersa sa sunod na NBA season.
25: Asintado, asintado headlines.
23: Yan ang mga headlines kang sa tuyo mga barata. Ngunyan, sa detalyes. Sa detalyes kita ngunyan kang sa tuyo mga barata sa lado nasyonal. 14 minutos makalihis ang alas 5 nin pagkaaga deina pinalawig ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang serbisyo ni PNP Region 4 Director Police Brigadier General Hansel Marantan. Ini sa ibong kang kahagadan ni Interior Secretary Junbi Crimulla sa National Police Commission. Napalawigun paning sarong taon sa serbisyo si Marantan. Sinabi ni Palas sa Press Officer Attorney Claire Castro na posibleng man magtaon ng serbisyo o tabang si Marantan sa ibang paagi. Sa surat ni Rimulla sa Napol.com, sinabi kaini ang sayang kagadan para palawigon ang serbisyo ni Marantan para maipagpadagos ang critical as in ongoing high impact operation na ginigibo kaini. Si Marantan ang nakatalaan magretiro ngunya na Julio Ages ngunya na daw huli sa mandatory age na 56.
24: Sa iba pang mga barita, pinapaimyendara na ang Republic Act 10627 o Anti-Bullying Act huli man sa padagos pagiraray na pagkuriya at subot sa kaso kan pambubuli sa mga eskwelahan. Kana Miyerkules, formal lang ipig-file ni Akbayan Congressman Shell Jokno at House Bill 138 o an Expanded Anti-Bullying Act matapos maalarma sa report kan 2019 Program for International Student Assessment o PISA na 65% kan mga estudyante sa nasyon nakaka-experience ng pirang beses na pambubuli kada bulan. Apoero digdi nagluluwas man subot sa 2022 PISA na 43% sa mga kakiyam babae as in 53% man sa mga kakiyam lalaki sa Pilipinas na bubuli din pirang beses kada bulan na doble subot sa Organization for Economic Cooperation and Development average na 20% school girls as in man 21 school boys. Sinabi pa ni Jokno, nagduwa sa datos sa EDCOM o kaya man o EDCOM 2 na o kaya Second Congressional Commission on Education na 10,018 public schools sa Pilipinas dahil pa umayo pang anti-bullying policy requirements na ipigbubugtak sa nasambit ng lay. Huli digdi, kay Puan Subot imyendara na ang sinambit ng batas tanganing ibali ang higher education institution asin man textbook na mga eskwelahan kung sain bakulang ang mga estudyante ang puputiran kundi ang mga school employees kabali na ang mga teaching asin man non-teaching personnel tanganing mapugulan ang bullying o obligaron ang mga eskwelahan na mag-establisan ng mga mekanismo tanganing madeterminaran ang mga estudyante na nagpapahiling ng senyalis in emotional distress, social isolation o violent behavior asin tulos na iraniini sa mental health professionals matatagban Subot ang gabos sa mga educational institutions ng student support team na papanginutan kan mga school administrator, guidance counselors, mga maestra para aksyonan ang kaso kan mga bullying sa sendang mga eskwelahan.
23: Sa iba pang detalyas kang sa tuwing mga barata sa lado nasyonal, prepare for Typhoon Inday. Inaang halipot na pahayag ng Solayka Lopez, Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Bago siya naghalik sa Senado matapos makipag-ulay, si Senate Secretary Renato Bantog Jr. kasuma pagkatapos kang pahayag dahil na sinibag ni Lopez sa mga hapot ka mga members kan media. Maski sarong bagyong pinangara Inday, ang presidente minomonitor sa loob kang Philippine Area of Responsibility. Inday man ang tawag kana mga taga-suporta sa Vice Presidente. Lalo na kay ni hinaga ni House Prosecutor sa impeachment trial na ipasumpina si Lopez kasumpay subot kang huma ni Duterte na ipapagadan si the Presidente Ferdinand Marcos Jr. Primera Dama Lisa Araneta Marcos at sin dating Speaker Martin Romualdez sa suway na interview. Binaglino ni Bantog na ang pagbisita ni Lopez ang para sa nasa administrative as in logistic matters kang impeachment trial. Susugi Bantog, hinapot siya ni Lopez kung perang bisita kang defense panel ang posibleng magdalan sa session hall. Simbag niya, nakatagama ang 45 tukawan para sa depensa. Hinapot man ni Lopez kung pwedeng magdaraning sa diring media team ang OBP. Ipinaliwanag ni Bantog na dai pinagtutugutan hulita ang kada o dai ni pinapayagan. Hulita maski ano ang kahagadan kang House Prosecutors ang dai man pinagapaunrahan. Nilinaw pa ni Bantog na may man official na request sali sa OBP mapadabit man sa media team. Dagdag pa kay ni mayong problema sa pag-access kang Senado asin sa mga media holding area.
24: Nagtutubod si Attorney Mel Santa Maria, dating dean kana Far Eastern University Institute of Law na malabong magsawsaw o makisawsaw ang Korte Suprema sa mga isyong may connection sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Duman sa Senado, sa entrevista kan media, sinabi ni Santa Maria na day dapat magdesisyon ang Korte Suprema para sa Senado na nagsiserbing impeachment court. Sinabi kan abogado na ang isyo sa pagbugtak ni presiding officer sa impeachment court kabali sa nakapalaman na proseso sa Senado. Sinabi pa kaini, arog kan na gribo kan Korte Suprema sa nainot na kahagadan para sa temporary restraining order na subot bayo sindang gribo, posibleng dayman ini makiaram sa presenteng isyo. Matatanda ang nagpile ng petisyon sa Korte Suprema ang grupo kan pirang abogado na binakwestiyon sa legalidad kan pagbugtak ki Senador Chichi Escudero bilang presiding officer kan Senate Impeachment Court dawa pasubot si Senador Sherwin Gatchalian ang Senate President.
23: Bye. 20 minutos makalihis ang alas 5 nin pagkaaga. Standby Roy Ranuco. Sa iba pang detalyes ka mga barata sa lado nasyonal, may kontrata man umayo laog Subot o may kontrata man umayo sa Subot assassin na kalaog ba manggraray sa high crime, culpable violation of the constitution as in betrayal of public trust ang huma na kagadana ni Vice President Sara Duterte kontra kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Idiyan tinawan doon ni House Prosecutor asin San Juan City Representative Isabel Mare Zamora. Dahilan kung taano sentro kang pagdangog sa Senate Impeachment Court ang sinasabing assassination threat ni Vice President Sara Duterte kontra kay Presidente Marcos, First Lady Liza asin dating Speaker Martin Romualdez. Daga palawasmanin pahayag si Zamora bilang kasimbagan sa sinabi ni Attorney Michael Wesley Pua, tagapagdaram kang defense team na may isubot na patunayang kontrata sa assassin. Alagad sinabi ni Zamora mismong si Vice President Sara nagsabi sa sayang video clips na di siya nagsusuba sa pagkontrata nin paragadan o assassin. Biyantras na binasura ni Trial Advisor as in Spokesman Robert Ace Barbersa, dating representante kang Surigao del Norte ang argumento kang depensa, huli man sa kawaranin kontrata. Sa iba pang barata sa lado lokal, trabador sa Sarongko o Sarong Construction Workers sa siyudad kang Naga, arestado kang Police Station No. 2 sa Sarong Drug by Bust Operation.
25: Asintado! Live report!
23: Roy Ranuco.
0: Para sa sunod na naman ang arestokan na mga pulis sa mga nag-imbulto sa druga sa siyudad ni Naga. Inian na kasuguan kan na halangkaw na komandansya kan na Philippine National Police na dalakupon ang mga naggagamit asin nagpapabakal kan illegal na druga sa siyudad ni Naga. Iyuman na subot ang higot na kamabutan na kan bagong city director kanaga city police office na bawasan na o total minting mawara ang illegal na droga sa siyudad. Kaso ugma liwat na nag-operar ang Naga City Police Office urug na sa Police Station 2 alas 4:55 nina hapon sa zona 4 o zone 4A Street Clear Barangay Concepcion na Pequeña Ciudad ni Naga. Dinakop sa paagikan na bypass operation ang suspect na pinagbistong si Romy, 26 anyos ang edad, soltero, trabador sa Sarong construction site na o sa nasambitan ng lugar. Ang operasyon na pinagpanginutan ni Police Major Ray Alvarez, Station Commander, kan Station 2, si MFC, Pilia Regional Office 5, nabawi sa suspect ang anoma na pidasong salit na plastic sachet na may laog pinagtutubilan na shabu 2 gramo ang una nagkakantidad 13,600 pesos as in 500 pesos na pinaggamit sa pagbakal sa suspect as in ngunyan nasa kustudiya kan Police Station 2 maatubang sa kasong pagbayular kan Republic Act 9165 para sa

0: mantinirong bukas ang Emergency Operation Center sundong aldaw nin Sabado sa aga. Sinabi kini, ang mga lokal na gobyerno makondusiring assessment sa sitwasyon sa sedang kanya-kanyang nasasakupan mientras na nakapwesto man ang emergency response equipment sa mga estratehikong lugar. Mientras tanto, ibinugtak man sa heightened alert ang kabo sa unit kan Philippine National Police. Susugi PNP Directorate for Police Community Relations Community Affairs Division Chief Police Colonel Jonathan Abella, naka-standby na ang mga search and rescue team as in naka-pre-position ng rescue equipment as in iba pang emergency assets sa mga lugar na halangkaw ang peligro. Nagapunan man ang PNP sa publiko na sunodon at mga opisyal na advisor as in evacuation order as in ibitaran na magbiyay sa mga lugar na posibleng iguaning baha as in magkaiguaning landslide mientras na nagdadanay ang raot kampanahon. Pinaglaloom ang kampag-asa na makakusog ang pag-uran ngunya na aldaw na Biyernes, sudong aldaw na Sabado na pwedeng umabot sa 50 sudong sanggatos millimeters. Asin nagpatanid ang mga otoridad na posibleng magdara ng mga flash flood sa komunidad na perming pinagbabaha.
1: Magiging sentro ng mga importanteng pagtitiripon sa mga nasyon ang Pilipinas sa nakatalaan na pag-host nin Association of Southeast Asian Nation o ASEAN Foreign Ministers Meeting as in pag-rumdom sa ika-50th anibersaryo kan Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia poon July 18 sa COD 24. Sinabi ni DFA spokesperson for ASEAN Affairs Dax Imperial, piglalaumang maatindir ang gabos ng mga foreign ministers kan mga nasyong miyembros kan ASEAN, apara na sana sa Myanmar na irerepresentar sana kan permanent secretary. Apara sa mga nasyong miyembro kan ASEAN, piglalauman man maparticipar sa mga pagtitripon ang mga foreign minister kan Australia, New Zealand, Japan, India, asin European Union. Kabali sa mga panginot na aktibidad, ang sarong informal consultation mapanapit sa implementasyon kan 5-point consensus sa Myanmar. Ang ASEAN Foreign Ministers Meeting Post-Ministerial Conference, kabali ang mga dialogue partner, ASEAN Plus 3 na kompuesto kan China, Japan, asin man South Korea, asin ang halangkaw na level kan pag-aharampangan kan ASEAN Regional Forum. Mientras tanto, sinabi pa ni Imperial na hinahalat pa man kan DFA ang pinal na kompirmasyon kaniba pang foreign minister as in mga harlangkaon opisyal na maatindir sa serye, o sa serye kan mga pagtitripon sa nasyon.
0: Bukas sa mga parking spaces sa mga mall para sa overnight parking para sa pinaglalauman epekto kang bagyong Inday. Sa Bilog na Luzon, susog sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kasunma. Basado sa sarong memorandum order na may petsang Hulyo at Webe, sinabi ni MMDA Don Artes ang kahagadaan ang maging epektibo poon aldaw na Webes sa nimpagkabanggi asin madural sudong sa makaluwas ang bagyong si Inday sa Pilipinas. Sa suway na advisory kang MMDA, pinagkaperang mall asin sa edang mga branches ang nag-opresir na ng libreng overnight parking para sa temporaryong pagparada para makasiguro na dai madidistroso kang makusog na bagyo. Pinagabisuhan man kang MMDA ang mga motorista na magsimbag o magtumar parte sa mga parking guidelines ka mga mall asin maging updated sa mga anunsyo ka nasa mitnang mga establishmento.
1: Mientras tanto, Suyadong Maray, ang Department of National Defense, pagkatapos na i-claim kan nasyong China ang parte kan Batanes, iyan pagkatapos palaga ni Secretary Gibo Chodoro an mayong basihan asin makangirit na ang claim kan China na sa indadaa ang Batanes. Sinabi ni Secretary Chodoro na kakahandal ang napigtutubunan ini kan pirang mga taga-China ninhuli sa ginigibok ining matinding brainwashing kaya dapat lang da ining labanan asin day tugutan. Piging kaminar pa kan opisyal ang mga academic na tulos sa kontrahon ang inapod niyang kalokohan kan China na o kalokohan na tsorya kan China. Ginibukan DND Secretary ang pahayag matapos magluwas ang mga report na may pirang mga

0: Alberto Daa, hali sa universidad as in institusyon kan China ang nagdeklarar na mayong legal as in historical na basihan ang pag-control kan Pilipinas sa Batanes. Pigpapalagay man subot kan scholars na ang Batanes extension lang daa kan Taiwan na dagos ng inangkin kan China. Sinabi pa ni Chudoro, pinapatunayan kani na mga pagduda na plano talaga kan China na kontrolon ang Pacific Ocean. Idinagdag pa kan opisyal ang mga false claim na ini o mga panlulukong ini mas lalong nagpapapusog sa nagkakasarong aksyon laban sa irresponsibleng gawi kan Beijing. Sinigundahan man ini ka National Task Force for the West Philippine Sea spokesperson Rear Admiral Jay Tariela. Patani ni Tariela sa oras na pinabayaan asinda ay kinontra an sinambit na ang mga kaputikang pigpaparapaluwas kan China o otrohonin da ini tanganing baguhon asin patubudon an sa indang mga kababayan.
1: Oras, sigwadagdan 31 minutos, makalihis ang alas 5, nin pagkaaga. Babalikan tang iba pang detalyas kang sa tuyo mga barata sa lado lokal, asin sa lado nasyonal, pati naman sa kamugtakan kang panahon sa samuyang pagbuwalta.
2: Radyo Guapito.
3: Ano tagaro ginaromos na naman yung pandok mo, Nonoy?
4: Kawasa, nariribong ako lo. Kung anong i-enroll ko?
5: Ano ta nariribong ka? Ano ba ang muya mo?
4: Gusto ko kaya magbombero, pero gusto ko man magpulis.
3: Ay, ano ka naman, Nonoy? Kapasil man kang problema mo, di mag-enroll ka sa NZM in Criminology. Oli tadawa, arin dyan sa duwa na gusto mo, pwede mo ma-applyan pag-graduate mo sa NCF.
4: Ha? Huh? Yuda, nene?
5: Iyong gayo ka, Nonoy. Ang NCF College of Criminal Justice Education, sarong institusyon na pinagbibistukan ched bilang saro sa mga Center of Development sa Criminal Justice Education sa bilog na Pilipinas. Digdi, nagikanan mga national as in regional or criminal top notchers. Igwaman ininin modernong mga laboratorio as in state of the art ng mga pasilidad na nagtataon yung dekalidad na edukasyon para sa mga padagos na profesional sa larangan kan criminal justice.
6: NCF Criminal Justice Education. Courses offered: Bachelor of Science in Criminology, Bakukawa Level 3 accredited. Master of Science in Criminal Justice, Bakukawa Level 2 accredited. Doctor of Philosophy in Criminal Justice, Bachelor of Science in Criminology through the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program.
4: Di madumana ako.
5: Masain ka na, Nonoy.
4: Mayroon na ako sa Naga College Foundation.
7: Sa mga nagbabiyahe o pasilig sa Metro Manila, dapat naka-Raymond Transportation ka. Ponpo alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaaga, may biyahe na sinda, Naga to PITX. Pag alas 3, Naga to Cubao PITX. Pag alas 4, Naga to Cubao Sampaloc. Pag alas 5 manin pagkahapon, Naga to Cubao PITX Turbina. Pag alas 7 in Bangi, Naga to Cubao Sampaloc, gamit ang 2x1 na bus. Asin pag alas 8, sagot alas 10, Naga to PITX Turbina. Kaya kung mapa Metro Manila, mag-Raymond Transportation na. Hayahay sa pagbiyahe, kampante. Pag naka-Raymond Transportation ka, biyahe na.
8: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you mga ka-Water Doc!
9: May problema ba ang mga aircon nyo? No worries! Dahil nandito ang Peña Francia Service Specialist Incorporated, the only exclusive authorized service center and installer ng Carrier, Condura, Calvinator at Midea sa Naga City, Camarines Sur at Daet, Camarines Norte. Also offers the following services: cleaning and maintenance, check-up and repair, system repair from 5 HP up to 30 TR, parts sales and replacements, and unit sales and installation. For increase, visit door number 7, Masad Building, Zone 2, Concepcion Grande, Naga City, in front of Gold Print Publishing, or contact 0998-534-4377, 0917-857-8926, or 0966-716-5679. Kaya sa garantisadong lamig ng aircon nyo, sold na yan sa Peña Francia Service Specialist Incorporated.

0: Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grand Master Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grand Master Mall ka.
1: Ang mga hanap mong medicines o medical supplies, kahit medical equipments, nasa Napper Pharmacy. Napper Pharmacy, your better option in medical supplies. Mapa-branded o generic OTC meds, injectables, food supplements, maintenance and other hard-to-find medicines. Isama pa ang mga hospital essentials, mask and gloves, catheter, syringes, and adult diaper. Napper Pharmacy, your better option for quality and affordability. Bisitahin ang kahit alin sa mga sumusunod na branches. Napper Pharmacy, James Rade Avenue, katabi ng BMC, Napper Pharmacy, Tavison Road, tapat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At Napper Pharmacy, Pangaliban Drive, tapat ng Super Metro Naga. Napper Pharmacy, your better option.
2: Driver ng truck, dapat alam ang lasing. Head-on collision ang dalawang motorsiklo na kunan ng CCTV. Bilang ng road accidents tumaas, kadalasang dahilan, driver's error.
3: Para hindi masangkot sa mga nakakatakot na aksidente, dapat sapat ang iyong kaalaman bago humarurot sa daan. Tandaan, bawal ang kamote rider. Bago umarangkada, enroll ka muna sa JLE's Driving Academy. Kumpiyansa mo sa pagmamaneho, sigurado at areglado. JLE's Driving Academy offers 15 hours theoretical driving, 8 hours practical driving course for manual and automatic vehicles, truck and heavy vehicles practical driving course, 5 hours driving enhancement program, and 8 hours motorcycle and tricycle training course. Learn from the experts. Enroll now at JLE's Driving Academy. Be equipped with knowledge on traffic rules and regulations. Enhance your defensive driving skills and be confident while driving on the road. JLE's Driving Academy is located at LTO Compound Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur, with branch at Duplex 7, Panganiban Drive, Naga City. JLE's Driving Academy.
4: JLE's Driving Academy
3: is the most outstanding driving school in the Bicol region. Enroll now.
5: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
6: Balik kita sa ibabang detalyes kang sa tuyo mga barata. Oras sa tungo niyan. Iguara kita ng 41 minutos. Makalihis ang alas 5 nin pagkaaga. Standby, Joel Solina. Sa ibabang detalyes kunyan ka mga barata sa lado nasyonal. DEIPA napapatunayan ni Vice President Sara Duterte ang sinasabing planong pagadaan sa sayang familia o ang sinasabing Oplan Romanov na ginagamit bilang rason sa paghuma niya kontra sa buhay ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing sa Palacio Malacanang, tinawan doon ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na puon mismo sa hali mismo sa Kampo Cambisi President ang pagbanggit sa Oplan Romanov. Kaya siya dapat magataw ng ebidensya simbako ang Palacio Malacanang. Sinabi pa ni Castro na tinawa na si Vice President Duterte ng pagkakataon kang National Bureau of Investigation para patunayan ang mga death threat kontra sa saya asin sa sayang pamilya alagad di daisubot ini pinagsimbagan. Dagdag pa ni Castro, paano subot makakahiro ang ehekutibo kung mayo man detaling itinataw ang pag-ang nag-aakusar. Nagtutubod si Castro na ginagamit sana ang Oplan Romanov bilang justification sa paghumakang vice presidente kontra sa presidente. Ang reaksyon, kamalakan ng simbag sa pagbanggit kang defense team ni Duterte sa impeachment trial, mapalapit sumuot sa Operation Romanov.
7: Igwad ang pasabog ang House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa masunod na simana. Sa press briefing kasuod ma, nahapot si House Private Prosecutor Sinman Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. Kun. Igwabang malalaumang pasabog at publiko sa impeachment trial sa masunod na simana. Nagsayo ba si Tolosa na magtaonin detalya na pitsabagay na ni matatandang ipiga sugo kan Senate Impeachment Court ang pagsubpina kinda NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok Attorney Sulayka Lopez, ang Chief of Staff kan Vice Presidente asinman Captain Belinda Bello kan House Legislative Security Bureau para sa hearing o sa pagpapadagos kan pagginanyog sa masunod na semana. Sinabi ni House Prosecutor asinman Congressman Isabel Maria Zamora, nasa early stage pa ang pagpresentar ng mga ebidensya kan prosecution para man sa Article 4 na mapapanapit sa paghuma ni Duterte kay dati o kay Presidente Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, sin dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Nangapunan man si Zamora na ipagpadagos o nangapunan man si Zamora sa publiko na ipagpadagos ang pagdalan kan sinambit ng impeachment trial si NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Iyo ang matatanda na iyon primerong testigong ipigsalang kan prosecution sa witness stand kanag talikod na Martes.
6: Sa iba pang detalyes kang sa tuyo mga barada, barada pa man gararing unyan sa lado nasyonal, andam ang prosecution panel sa sinasabing Typhoon Inday. Napatutsada sa buot ni OBP Chief of Staff Sulayka Lopez kasumpay kang pagkampang sa Senate impeachment trial. Si Lopez ang kabali sa mga hostile witness kang prosecution na hampang sa o namahampang sa pagpapadagos kang pangnugog sa kaso kang huma sa buhay ni Presidente Ferdinand Marcos sa maabot na Miyerkules. Sa lado ni House Prosecutor San Juan City Representative Isabel Maria Maria Zamora, nagsayo maining magkomento sa naging pahayag ni Lopez sa imbes literal na sinabaga ang hapot. Totoo man na may bagyong Inday kaya magandam ang gabos sa bagyo. Sa maabot na Lunes, Hulyo at 13, nakatalan ipresentar kang prosekusyon ang ebidensya kung sa'yin mahampang si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok miyantras sa napinaglalaoman na matindog bilang testigo o sa witness stand si Lopez sa Miyerkules sa Hulyo 15, kasumpay kang ikapat na article of impeachment na nag-aakusar kay Vice President Duterte ng grave threat kontra sa Presidente, Primera Dama sin dating Speaker Martin Romualdez. Ang pahayag ni Lopez mapanabit sa Typhoon Inday ang kasumpay ka nagwawarak na espekulasyon na liwata mabuelta si Vice President Duterte sa Senado biyenta sa nagkakaigwa ng impeachment trial. Magigirunduman ka na ikaduang aldaw kang pagdangog. Nag-abot ang Vice Presidente sa Senado alagad. Nakipag-ulay sa nainisa sa iyong defense lawyer asin daima nag-abot asin nagtunga sa impeachment court.
7: Ipig-anunsyar kan o ipig-anunsyar ni DepEd Secretary Sunny Angara kan Miyerkules na magkakaigwanin inaapod na active shooting drill sa pirang mga pampublikong eskwelahan sa nasyon ngunya na aldaw July 10. Ini kasunod sa naging makaangurong erhat na shooting incident na nangyari duman sa Tacloban City day palang nahaloy. Sa entrevista kay Angara, sinabi niya na obheto kan active drill shooting na ini i-preparar ang mga estudyante asin man mga school personnel sakaling igwanin na mga kaparehong huma sa indang mga eskulahan. Dapit man sa bomb threats, sinabi ni Angara na makikipagtabangan ang DepEd sa PNP tanganing tulos mag-inspeksyon sa mga eskulahan. Mientras santo ipigiras kan DepEd sa sarong pahayag kan Lunes, July 6, na nagbalik eskwela na ang mga estudyante duman sa San Jose National High School pirang simana matapos ang naging makangurong erhat na pambabaliligdikon sa in mga minor de edad ang naging suspect.
6: 47 minutos makalihis ang alas 5 nin pag-aaga. Dagdagad na pa sa tuyo mga barata sa lado lokal.
8: Asintado Live Report.
6: Earthquake and fire drill, pinanginutan kang CDR Arimo kasurma sa City Hall grounds kang Naga, pirang floss na nutaran.
8: Asintado, live report.
6: Joel Sulina.
9: Sa pagtanog kang sirena, signal ini para sa mga empleyado kang City Hall na gibuhon ng duck cover and hold. Sunod ang pagmarikas na pag-ebatuar, gikan sa naugkan sa indang mga opisina, pasiling sa mga designadong safe area. Ini ang ginibong simulation and earthquake fire drill kang CDRMO sa loob kang City Hall compound. Ginibo ang drill sa obetong malikayan o malimitaran ng injuries. Urog na sa gabos na masiguro ang survival sakaling magkaigwaning sarong makusog na pagdinog asing kasulo sa syudad asing magkaigwaning nakulang danyo sa mga edipisyo asing pagrurugaring. Katukod ini kampanagos na inisyatibo practice pagdukdo asing pagrefresh sa survival instinct ka mga empleyado kang city government sa panahon ng emerhensya na pwedeng gamito na kan mga ini asing maihira sa maging sasayindang komunidad na naging assessment kang Bureau of Fire Protection Naga bilang observer. Sinabi ni City Fire Marshal Fire Chief Inspector Josephine Jeanette Barandona, mayong naging problema sa planning para ma-reduce ang panic. May nanotarang lang dahil nag-respond o nagsunod sa duck cover and hold sa pagpundok ang linog. May daiman husay na nagpila ang mga empleyado sa pagluwas sa indang mga edipisyo. Kaya nadipisilan man i-account ang mga ini. Naging maray man ang pag-respond ng mga first responders para man sa pagtaoning first aid as in rescue sa mga kunwari nawalat o natrap sa loob kang edipisyo as in nairido sa pamalong paglinog as in mga kasulo. Aminado man ang CDRMO na naging sa mga naging flaws urog na pirang taon man ining dai nagibo kang mga empleyado kang City Hall ang fire and earthquake drill na kinakaipuang seryosohon na mandato ini sa gabos na ahensya di gobyerno kang DILG asin kang OCD para sa disaster preparedness asin mamantilira ang occupational safety and health standard sa gabos na public offices. O yan ang patigang pahayag ni Fire Chief Inspector Barandon.
10: Tinig po sa findings, I think kailangan lang po natin ma-improve po ang ating drill since a few years ago pa nangyari yung drill. So medyo nanibago lang siguro si mga employees. But nonetheless, medyo naayos naman nila yung pag-evacuate. I think medyo nahirapan lang sa pag-account ng personnel. Ganun pa man, it will be evaluated and probably the next drill, it will be improved.
9: Parte, kaniging pahayag ni City Fire Marshal, Fire Chief Inspector Josephine Jeanette Barandon. Para sa Asintado News, Joel Sulina.
8: Asintado, live report!
6: Balik kita sa iba pang detalyes kang sa tuyo mga barada. Barada pa man giraring unyan sa lado nasyonal. Napugulan ang madugong insidente duman sa Tupi, South Cotabato. Matapos na mabagat ang sarong 16 anyos sa estudyanteng biktima sa subuting bullying, biyantara sa bitbit ang badil kang tugang na soldado sa kaini sa sarong pampublikong high school sa Tupi, South Cotabato. Sa report kang South Cotabato Police, ang estudyante na grade 8 sa Tupi National High School ang nadakopan pasado alas 4 ng hapon kang Hulyo 7 sa luwas kang Esquilahan. Basado sa investigasyon, sarong empleyado kang munisipyo ang nakahiling sa nasabing estudyante na may bitbit na badil mientras naglalakaw sa kalaban kang National Highway sa barangay Poblasyon kanasabing Banduan Harani sa Esquilahan. Tulos man ining pinag-report sa PNP kanasabing empleyado. Digdi na alerto ang mga otoridad na tulos linabag ang estudyante na matrempong inabutan bago pa man makalaog si mana makapag-crear nin insidente sa loob kang eskulahan. Nakumpiskar sa estudyante ang sarong Glock 17 9mm pistol na may duwang magazine na may 32 na bala. Nasusog sa estudyante na ka-issue sa tugang kaining aktibong miyembro kang Philippine Army na nakadestino sa 6th Infantry Battalion kang Army 6th Infantry Division. Nagluluwas man sa investigasyon kang PNP na kinuha kang 16 anyos na suspect ang badil kang tugang kaning soldado sa nadai nagaaram para gamitin subot na self-defense kontra sa sarong grupo ng mga estudyante na nambubuli sa iya na iguanin mga patarom.
7: Nagpagirumdum ang Land Transportation Office o LTO sa mga accredited dealer o mga dealer ng mga bihikulo na mahigpit na nindang ipapautob ang ipinagtala ang processing period sa mga nagpaparehistro o sa pagpaparehistro ng mga bagong bihikulo kasabay ang patanid na papatawanin magabat na maray na padusa ang mga malapas Sinabi ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, party ini kan 7-point reform agenda kan ahensya, tanganing maparikas ang serbisyo asin syertuhon na tulos na makukuha kan mga may sadiri, kan mga may sadiri, unag babarakali mga bagong bihikulo ansayndang mga dokumento. Basado sa patakaran kan LTO kaipuang maiparehistro ang bagong bihikulo. Four wheels man yan o motorsiklo sa laog din pitong aldaw puon sa petsa kan sales invoice. Pag abot man sa ika-11 dias, dapat maitauna kan dealer sa may sadiri ang mga accountable item arog kan o RCR asin plaka ang mga dealer na day masunod. O kaya man day malapas sa proseso, o kaya man day masunod sa proseso asin malapas, papatawan din mga padusa, urog na itong mga magugulang na dealer. Para sa mga motorsiklo, ang enot na paglapas na kan dealer, papamultahon din 20,000 pesos asin pag deactivate kan accreditation sa LTO IT system, sagkod na mabayaran ang multa. Ang ikaduwang paglapas, 30,000 pesos na multa asin suspension kan accreditation na daay masobra sa sarong bulan. Asin an sa third offense, 40,000 pesos ang multa asin suspension sa accreditation sagkod sa tulong bulan. Ang ikaapat na paglapas, papamultahon din 50,000 asin cancellation kan certificate of accreditation asin man blacklisting. Para man sa mga four wheels o mga motor vehicle, ang primerong paglapas mamulta nin 100,000 pesos. Sa second offense, 500,000 pesos na multa. Asin sa third offense, 1 million pesos na multa asin suspension sa certificate of accreditation na dai masobra sa anum na bulan. Mantang ang ikaapat na paglapas, cancellation kan certificate of accreditation asin blacklisting sa loob ng sarong taon poon sa final na direktiba kan cancellation. Nagpagirumdumpa ang LTO na may magabat na padusa ang mga dealer na mga sumiter nin falsifikado o maling stock asin man sales reports o mataon nin salang informasyon sa saindang application. Sa primerong paglapas, pwede sindang masuspindir nin anong na bulan asin papamultahon nin 500,000 pesos asin cancellation kan saindang certificate of stock reported sales report asin man registration kan mga imbueltong bihikulo. Sa ikaduwang paglapas, pwede ba na kansilaron ang sendang accreditation asin i-blacklist sa laog ng sarong taon asin kanselasyon kana sa endang mga CSR sales report asin man registration kan mga imbueltong bihikulo. Piging kaminar kan LTO ang publiko na aramon ang ipinagtalaan na panahon kan proseso asin pagpaparehistro kan sa endang mga bagong sasakyan asin tulos makipagkoordinar sa ahensya kun nakaka-experience ninda makaustisang pagkaatraso sa pagtausa sa indakan ORCR asin na plaka. Siring man, pwedeng ipaabot ang sendang sumbong asin reklamo sa paagi kan official FB page na i-report mo kay LTO Chief asin sa mga website. Kadakol kaya mga tugang na mga dealer nin mga bihikulo, nin motorsiklo asin man mga four-wheel vehicle ang mga magugulang.
6: Oras sa tungunyan, 4 minutos, santas magalas 6 in pagkaga. Ramon nato ang maging kamugdakan kang sa tuyang panahon. Nasa linya ang Pag-asa sa inyo, Legazpi, Manila. Sa linya ang Pag-asa para sa karagdagang ulat sa kalagayan ng panahon. Pag-asa, magandang umaga. Please go ahead.
11: Magandang umaga po sa inyong lahat at narito na yung ating latest update sa binabantay nating bagyo na si Bagyong Inday na may international name na Bavi. So as of 5 a.m. po yan ngayong araw ng Biyernes, July 10, 2026. Makikita po natin sa ating latest satellite images ang huling lokasyon as of 4 a.m. ng Bagyong Inday ay nasa 620 kilometers silangan ng Basco sa Batanes. Mapapansin niyo po, no, bahagya pang humina yung Bagyong Inday. Sa ngayon po ay nasa 150 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso naman nasa 185 kilometers per hour. At ito ay kumikilos pahilagang kanluran, medyo bumilis naman ito sa 20 kilometers per hour. Makikita po natin ito po yung bagyo at yung periphery nito o yung bahagi o bahagi, bandang labas sa bahagi ng bagyo ay nakaka-apekto particular na dito sa may bahagi ng northern silangang bahagi ng Northern Luzon. lalong-lalo na po dito sa may area ng Batanes at dito sa may area ng Cagayan. Samantala, maliban sa bagyo, patuloy pa rin yung pag-iral ng southwest monsoon. Na makikita nyo po itong mga kaulapan na to or tinatawag nating hanging habagat. At ito po yung magpapaulan, particular na sa malaking bahagi dito sa may kanurang bahagi ng Luzon at Visayas at ilang bahagi pa rin ng Mindanao. So kahit po lumabas yung bagyong Inday bukas, posible po bukas na umaga na sa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility, mapapanatili naman itong habagat na i-enhance or palalakasin ng bagyong Inday. Kaya po this weekend, asahan po natin na magiging maulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, lalong-lalo na yung western section po ng Luzon at Visayas, dulot nga ng hanging habagat or southwest monsoon. Makikita rin natin as of now, maliban sa bagyong si Inday, wala na tayong minomonitor pa na iba pang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Dahil nga sa bagyong Inday, nakataas pa rin ang signal number 2 sa may area ng Batanes, silangang bahagi ng Babuyan Islands at northeastern portion ng mainland Cagayan. Samantalang signal number 1 naman, tropical second wind signal number 1 dito sa nalabing bahagi ng Cagayan kasama ang nalabing bahagi ng Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion ng Quirino, wala na po itong Quirino, yung Apayao. Gayon din po itong area ng northern portion ng Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao. Gayon din po itong eastern portion po ng Ifugao at gayon din sa may Ilocos Norte. So sa mga lugar po kung saan naka-issue itong tropical cyclone wind signal number 2 at wind signal number 1, inaasahan pa rin natin yung mga pagbugso ng hangin at maging mga pag-ulan na dala ng bagyong Inday. So mag-ingat po yung mga kababayan natin kung saan naka-issue, lalong-lalo na yung tropical cyclone wind signal number 2 dito po sa may area ng Batanes kung saan papalapit po itong bagyong si Inday. Samantala, narito po yung latest track ng bagyong Inday. Makikita po natin, patuloy po itong kikilos pahilagang kanluran at after 24 hours, ito pong bagyo ay nasa 445 km northeast na ng Itbayat sa Batanes. Samantala, after 48 hours, ito po ay nasa may bahagi na ng 785 km north-northwest ng Itbayat naman sa Batanes. So nasa
6: El mga tugang ang huling pinakahuring report kang pag-asa dapit sa kamugdakan kang sa tuwing panahon na si man na pinagbabantayan na si Bagyong Inday. At siya iba pa mga impormasyon kasumpay kaanga Bagyong si Inday. Oras sa ito kunyan, eksaktong alas 6 nin pagkaaga. Babalikan tayong iba pang detalyas kang sa tuwing mga barada. Aradyan.
8: Radyo Guapito. Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arog ang pagbadangat ngato sa satuyang pamilya ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad, 60 pesos. Sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26 pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit-biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan. Atlantic Bakery,
12: kalusugan nyo'y pangangalagaan. Pati, Bakong College na si Marie Chris.
13: Yung padi, person na sa laugan. Pero padi, dahil ko pa aram sa enroll si Marie Chris.
12: So, aki, kumaga padi, tig-enroll ko sa NCF.
13: NCF?
12: Yung padi, Business Administration, Major in Financial Management.
13: Garo magabatan yun sa bulsa. Pangarad pa sa na. Saka, private baga. Malang tuition.
12: Yan man nga ni ang paghuna ko padi. Pero kung nagduman kami sa Saindang Health Desk sa main campus, matibay ang mga pasilidad padi. Pero padi, kan naghapot na kami, kan mga bayadon, kabarato! Bakuhang bugsa na ang affordable quality education na sinasabi.
13: Makari gusto ko pa di. Tamaduman naman kami kanaki ko sa NCF. Tamaling maging magkakaralasi sinda kan si Aki mo sa Bachelor of Science in Business Administration, Financial Management.
14: NCF, College of Accountancy and Finance. Courses offered: Bachelor of Science in Accountancy, Bachelor of Science in Accounting Information System, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management. NCF, affordable quality education. Magbisita sa Samuyang mga help desk sa NCF Main Campus, MT Villion Nueva Avenue, Naga City.
15: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts by Facial Solar Panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
16: From its humble beginning in 1997, KRT Ibalo Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters, and vans to serve Bicolanos of their travel needs. Now, Tierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with a package tour including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGU's enhancement program. Tierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated has become the number one travel agency accredited by the Department of Tourism and PhilJEPS Register. Tierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated, keeping people on the move. On the move. Located at Door C, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. Phone number 054-871-330. CP numbers 0919-626-9790, 0918-942-9431. And look for Elmer or Eric Platon or visit our FB page, Tierra de Ibalon Tours, 96@yahoo.com.
17: Tiyara na!
18: Ako po ay si Aling Lydia, 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata, sa sakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon, kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
19: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
20: Siyempre naman.
19: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
21: Wow! Gustong-gusto ko yan!
19: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
20: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
21: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
19: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
20: Healthy na?
21: Pampaligaya pa.
19: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
20: Basta may black,
21: may balak.
19: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
22: Tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Mabango mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW.
23: Walang aw sa PAW.
24: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
25: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman at 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo. Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
0: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region?
1: Bicco Access Health Central is the answer with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH accredited, ISO certified, and Marina recognized PEME facility, ensures top-notch care for APE and PEME requirements. Visit us at Central Business District 2, Triangulo, Naga City.

0: Nahihinay niyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Balik kita sa iba pang detalyes kang sa tuyo mga barata. Barata pa man gararing unyan sa lado barata ng unyan sa lado lokal. 11 minutos na makalisang alas 6 ng pagkaaga. Sa iba pang detalyes ka mga barata sa lado lokal, pon petsa 7 hasta petsa 8 kang presenteng bulan 7 persona. Na-involto sa illegal na droga ang naaresto kang mga autoridad sa magkakasuway na anti-illegal drug operation. Sa duwang search sa warrant operation kang Iriga City Police Station, tulong persona tulos ang naaresto at sinakakumpiskar ni 170,000 pesos sa nakantidad ng illegal na droga. Apat na persona naman ang naaresto sa mga police operation kang Pili, Nabwa, Magaraw at Sipukot Municipal Police Station sa nakalihis na mga aldaw. Sa Kabilugan, aabuton sa 44.53 gramo ng subot shabu ang na-recover kang mga autoridad na nagkakantidad 302,804 pesos. Ang mga naaresto ang parehong mahampang sa reklamong pagbalgar kang Republic Act 9165.
2: Mientras tanto, haloy ng distributor o tulak nin illegal na droga sa Barangay San Felipe, Ciudad de Naga ang nadakop na suspect sa ikinasang drug buy bust operations kang Naga City Police Office Station 3 asin City Intelligence Unit kang nagtalikod na Miyerkules July 8. Ini ang pigkumpirmar kasuod ma ni Police Captain Sara San Buenaventura ang Chief of Police kan sinambit ng police station. Susog sa COP, haloy ng pigmamanmanan kan sa mga tropa ang sinambit ng suspect na saro palang jeepney driver na biyahing Sentro San Felipe. Asin kan makahanap ni Jenpo saka ikinasa ang sinambit ng operasyon kunsain. Sobra sa 200,000 pesos na kantidad kan pigtutubodang shabu ang nasamsamdigdi kan sa mga tauhan. Sinabi pa ni San Buenaventura na base sa indang inisyal na investigasyon, babae na ang supplier o source kan ipigpapabakal na o kaya man itinitindang shabu kan suspect. Nagtutubod ang Station 3 na posibleng may mga parokyanong kapwa driver nin public utility vehicle ang sinambit ng suspect kaya medyo naalarma o nakakaalarma subot at ibaad igwapang ibang mga nagkakarayo din pampasayarong sasakyan na nagsasyarabu. Uli kayo ni, may mga naguhurot sa lokal na gobyerno kanagan akong mapapwedeng magkasatulusin maninigong programa katakod sa kampanya kontra droga. Arog sa pagpapasayaram sa drug testing sa sektor kan transportasyon sa Naga. Uyaan na pahayag kasudma kan Chief of Police kan Station 3.
3: Base po nga ni sa pagkikipag-ulay ta duman sa suspechado, eh dahil nga po ang trabaho niya is driver, malamang ang mga tinatawan ka niyo, mga kapwa niya din driver, kaya medyo alarming po iniyo sa part. Iyo po, may nabanggit siya sarong pangaran, sarong alian, basta po ang sabi ay babae.
2: Parte kan mga naging pahayag kan Chief of Police kan Station 3.
1: Sa iba pang detalyes kang sa tuyo mga barata, kabali ang Police Station No. 6 kang Naga City Police Office sa top performing police station sa bulan kang Mayo. Kung sa inkaibahan ninda ang stasyon kang PNP sa Legazpi City, Ginubatan, Paracali, Balod, Kasiguran, Bulan, asin Verac, Duman, sa Catanduanes. Sa nakalista na bulan kang Hunyo, top performing units man ang Legazpi City Police Station, Daraga, Mercedes, Baaw, Balatan, Aroroy, Kapalonga Municipal Police Station, asin ang Police Station number 1 kang Naga City Police Office. Kabali sa pinaghiling kang PNP Regional Command, ang magayon na accomplishment sa anti-criminality operation kang nasa mitna ang mga municipal police station. Sa iba pang barata sa lado lokal.
0: Asintado, live report.
1: Babaeng nahiling sa CCTV na nagpaparaapon subuting basura sa C5 Road, Camilaor, nagbutwa na.
0: Asintado, live report.
1: Rickmar Guevara.

0: na bareta hali ki Rikmer Gibara mientras tanto nakatabang mananggad ana ipigbugtak na CCTV camera kan Milaor Enro sa mga gilid kan tinampo tanganing mamonitor ang mga nagaapunin basura sa nasambit na lugar. Yan pagkatapos mahiling sa CCTV ang sarong kotseng iyon na nagparada sa lugar para sa namag-apunin basura. Mahiling sa footage ang pagbaba kan sarong babae na kunsain ipigdidiskarga kaini ang tulong gayong patos na basura na susog sa Menro o Milaor Environmental Office anas mga dayaperdaan laog sa kainapon sa gilid kan tinampo na posibleng saro sana sa pirang mga paraapon basura sa nasambit ng lugar. Sa interview kan asintado sa Radyo Kasudma ki Menro Milao o ki Menro Angeline Saison, ipugbugtak ninda ang CCTV na nakatutok sa tinampo tanganing bantayan o i-monitor ang mga paraapon basura. Iyan hulit ang ginibo na subot basurahan ang sinambit ng lugar kan mga biyahero asin mga residente sa posibleng hali sa ibang mga pagtaraid na mga munisipyo. Paliwanag pa ni Saison na pilang beses sa subot sindang nagkondusin ng clean up drive sa mga gilid kan tinampo huli ta tambak parati ang mga basura alagad. Pagkatapos sin pirang aldaw igwa na naman mga nakatambak na basura asin kan reviewon subot ninda ang CCTV footage. Duma na ninda nahiling ang nasambit ng kotse na nagdiskarga ng basura. Ang problema ta sagkod kasudma dahi pa na-identify ang personang responsable sa pag-apon. Uya si Saison.
1: Sina ang Menro po na mabantayan po ang mga tinampo, madakop mi po kung saan mga nagtatarapon. Inipong tinampong ini, haloy ng ginigibong aponan po kang mga paraagi, mga biyahero. Pako lang po yan, ining sa may Kamsur Express Road. Inipo din po yan tambakan ng basura. Last year po, pinalinigan mo na yan, entero mo pong mipong tighali si mga tambak na basura. And continuous po ang monitoring kang sa moyang opisina na ma-insure mi po na may nag-aapon ng basura. Alagad po, kang nakaaging bulan, ang kapitan po kang Barangay Tarosanan, nagdigdi po sa sakuyang opisina para mag-report po na dakol na naman ng tambak na basura. Kaya po, ang ginibo po kang sa mong opisina is nag-backtracing po kami sa samoyang newly installed CCTV.
0: Parte yan kan mga naging pahayag kasudma kan Menro o kan Milaor Environmental Office.
2: Sa kasumpay na barata, sa pag-aparisir na kang nasabit ng babae, bako lang palang saro. Hindi lang saro, hindi lang isa, hindi lang dalawa, tatlong bagning basura. Nasalinan ko dyan para sa karagdagan na impormasyon matapos mag-aparisir ang sinasabing babae nag-apon ng basura dyan sa may C5 Road, Banwanin, Milaor, Camarines Sur.
3: Asintado, live report.
2: Nasa linya si Rikmar Guevara. Go ahead, Rikmar.
4: Makalihis na mag-viral sa social media ang kuwakan CCTV sa Banwanin, Milaor na nahiling ang sarong babae na nagbaba sa sasakyan pag nagpasiring sa likodan kan bihikulo asin kinuha ang mga daradarang mga basura asin inapon sa gilid kan tinampo ang tulong mga patos o tulong mga nakapatos na mga basura na sinasabing halos gabos ang laog mga gamit ng diaper. Kansud mang hapon, nagpaluwas na ng update sa saindang Facebook page ang Municipal Environment and Natural Resources Office o Menro Milaor, kung sain sinasabing personal na nagdulok sa indang opisina asin sa opisina ni Mayor Beng Ioste ang taong involto sa illegal na pag-apunin ng mga basura kan na Hunyo 18 sa C5 Road na sakop kan Barangay Tarosanan, Milaor, Camarines Sur. Sigun sa Menro, inako kan duwang magkaiba na persona asin naghagad nin dispensa sa indang pag-apunin basura asin nagpromesang dainan ninda uutrohon ang nagibo nindang basang na pag-apunin mga basura sa gilid kan tinampo. Alagad sinabi kan na opisina na tinauan man giraray nin mga uan mga involtong persona nin maninigong pinalidad na ibabasi sa Municipal Ordinance on Ecological Solid Waste Management kan Banwaan asin pinagirumduman na ang lokal na gobyerno kan Milaor dahil itotolerate ang mga salanggawi. Ang pagirumdum kan Menro Milaor na lugod maging pagirumdum na ini asin leksyon sa gabos na maging responsable sa pagmanhinar asin na aramon ang tamang apunan ni mga basura. Mientras tanto, hulita dakul na naman ang nahiling na basura sa gilid kan tinampo. Asin dakul naman ang mga bagong bugtak ng mga CCTV sa lugar. Kung kaya oras na mag-backtracking o mag-review giraray sa mga kuakan CCTV, posibleng magkasarampulan pa ni na pagkastigo ang iba pang nagpaparaapon ni mga basura duman sa C5 Road kan Banwaanin, Milaor. Para sa Asintado News, Rikmar Guevara.
3: Asintado. Live report.
2: Dapat kayong partner, may nakabantay na sa CCTV. Eh, hilingon. Tama, backtracking pa na di. Pirang aldo di. Mahakot ka ng basura kayo.
0: Hindi pa mabisto, ma-identify.
2: Balik kita sa iba pang detalyes kang sa tuwing mga barata. 21 minutos, makalihis ang alas 6 pagkaaga. Nakataas na ngunyan ang blue alert status sa bilog ng munisipyo kang Daraga, duman sa probinsya kang Albay, para paghanda ng epekto kang bagyong Inday na magdamadara ng localized thunderstorm sa Kabicolan. Ang epekto kang bagyong Inday ang mas mapalala mansubot sa peligrong dala kang pag-alboroto kang bulkang Mayon. Huli kay ni higot na ipinagbabawal ang anuman na aktibidad sa laog kang 6 km permanent danger zone. Ipinagsugo naman kang MDR remo kang Daraga duman sa Albay ang higot na monitoring sa kamugtakan ka mga barangay na haraning sa bulkang Mayon. Siring kang Miisi, Matnog, Budyaw, Salbasyon, Busay, Asiman, Banyadero. Inabisuhan man ang gabos sa mantinidong mag-antabay o mag-antabay sa mga weather updates, Asiman Advisory kan Pag-asa.
0: Sinuportara ni Congressman Nelson Legacion ang ipiglansar na programa kan CBSUA tanganing matabangan mananggad na ang mga kakiang estudyante sa Camarines Sur o sa parte kan 3rd District kan Camarines Sur katagod kan sinasapong problema sa pagbasa. Iyan, pagkatapos na mag-atindir kasudma July 9, si Congressman Legacion bako para magparapamudmud ni na kwarta sa mga kakiang estudyante kundi sa inaugurasyon na kansarong pasilidad o reading hub para sa mga kaakian na pigpanginotan ni Raquel Riapor. Asin si Congressman Legacion bilang Vice Chairman kan House Committee on Education ipiglansar ang abakada program kan CBSUA. Sinabi ni Legacion naglalaom siyang dakula ang maitatabang kan lakdang na ini na matabangan ang mga na maitatabang kan lakdang na ini para sa mga kaakian sa pagbasa pagkatapos mairehistro sa Kamara ng Sur ang pinakadakol na struggling leaders o readers na mga estudyante. Matatandaan enot ng ipigbuyagyag durante sa sarong press con sa Siyudad Dinaga dahil palang nahaloy ni Dr. Carol Marquis, Executive Director kan EDCOM 2 na nag-iikadawa subot ang Bicol Region sa Rasyon as of April 2026 sa mga estudyante poon grade 1 to 12 ang ikinukonsidera na struggling readers as in mas nakakamundo taan nangingenot subot sa Bicol Region na may arog kaining problema iyo ang Camarines Sur nangangahulugan pati ang mga estudyante o learners sa high school na sasakitan subot makabasa as in makaintindi ng simpleng paragraph sa libro o arinman na babasahon. Huli kayo ni nagtutubod si Legacion na saro sa solusyon o makatabang ang sinambit ng programa. Kasabay kayan pinasalamatan man kan Kongresista kan Ikatulong Distrito Sindapunong Barangay Jerry Canabi, kagawad Rodel Vera sin miyembros kan sangguniang barangay kan Karuruyan sa banwaan kan Pili Camarines Sur sa pagsuporta sa nasambit ng programa. Huli sa pagtugot na maging pilot area ang sa indang barangay. Ipigdagdag pa kan Kongresista na matatabangan man ang ibang lugar sa paagi subot kan additional staff na ipig-o-opreser kan sa iyang district office. Ang mga arog kaining programa. Enot naman na pig-apresyar kan EDCOM Executive Director na mga katabang para mabawasan ang sinambit ng problema urug na sa mga liblib na mga eskulaan sa Camarines Sur na kulang ang access sa mga library.
2: Sa iba pang detalyes kang sa tuwing mga barata sa lado lokal. Pasado alas 10 kasudba, nagpasiring ang nag-report sa Philippine National Police sa banwaang kang Pamplona, Camarines Sur ang mga members kang Philippine Army. Inimatapos na sarong miyembro kang rebelding grupo ang nag-surrender sa mga members kang Philippine Army. Si Dong Dong alias Dong Dong Agaton, miyembro kang KLG2 SRC1, BRC1, sarong 46 anyos, residente kang Pamplona, Camarines Sur. Ang mga personay kang Philippine Army

Sa kinabanin karawat, urulay-ulay ngunyan mga tugang sa NBA ang posibleng paglipat ni LeBron James sa team ni Stephen Curry. Puon kaya kang butasana kana nakaaging simana ni James ang LA Lakers para maging free agent. May pirang teams na nagrelataw na posible ang lipatan kan sinambit ng NBA star. Inikinababalehan kan Golden State Warriors, Miami Heat, Cleveland Cavaliers, asin man Philadelphia Sixers. Alagad mayo pang desisyon dapit sa planong paglipat ni si James kung anong team ang sa iyang lalaugan. Maging si Stephen Curry, nag-aabang naman subot ni miyanta sa nagkakarawat ni golf sa State Line, Nevada. Nahapot sa bagay na ni si Curry, mapapadapit sa mga nahapot sa bagay na ni si Stephen Curry kung magiging teammate niya ba si LeBron. Sinabi ni Curry na okay lang sa iya na maging magkaibahan sinda ni LeBron James. Matatanda ang magkaribal pero mag-amigo sinda Curry asin man James. Apat na beses naman sindang nagkasagupa sa championship. Naging teammates man sinda sa Team USA na naging dahilan tanganing makuanin da ang gold medal sa 2024 Paris Olympics.

0: Inang katripunan kang sa tuyo mga barata ang unyan na aldaw na Biyernes, pecha jas kita kang bulan kang Hulyo taon 2026. Sa paran ka mga pagriba sa luwas ng paabon report sa Lado Teknikal, si Third Verdejo, si man mga OJT halik sa CSPC. Kami po ang sino mga naging tagapagatod barata.
1: Ili po si Arsa.
0: Sa gabas sa panahon, asin pagkakataon, serbisyo publikong malalauman, maparadyo man asin sa telebisyon. Ako po sa dilingkod sa Melvin Machado, nagdalan sa FB Live 137, sa YouTube 159. Babalos kang sa Indong, pagantabay.
2: Radyo Guapito.
3: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
4: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
3: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
4: At dahil sa kanila local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
3: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
4: Oo, siguranong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak.
5: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now. Hello.

0: Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka.
1: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
2: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
1: Mas malinaw na ba kahit gabi?
2: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
1: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.

0: Health tips ngayong tag-init. Maggamit ni Double Shirt Technique. Magsulot ng manipis na basang inner shirt as in patungan ng dry shirt. Natural aircon effect habang naaalang. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Kamsur.
1: Arco, ano ang mga plano mo pagkatapos mong magraduar?
2: Nay, gusto kong magtrabaho sa tech industry. Pero day ko aram kung paano maabot ng pangaturugan ko.
1: Marco, aram mo, sa Naga College Foundation College of Computer Studies, pwede kang makanood din programming, networking, computer servicing, as in iba pang in-demand digital skills.
2: Paano mo man yan naaraman, ma?
1: Ay sus, syempre, nagmana ka sa kuya sa hilig mo na iyan, kaya pareho sa nakitang matibay magkalkal sa internet.
2: Believe na talaga ako sa imo, ma.
1: Mas believe ako sa imo. Bilib ako na magiging mas bright ang future mo sa NCF College of Computer Studies.
3: NCF College of Computer Studies. Courses offered: Bachelor of Science in Computer Science, Pakukawan Level 2 accredited, Bachelor of Science in Information Systems, Bachelor of Science in Information Technology, Associate in Computer Technology.
1: Marco, aram mo, nauugma ako. Nahihiling ko ang direksyon kan sa imong pangaturugan.
2: Salamat, Nay. Sa NCF, masara niya ako sa futuro na gusto ko.
3: NCF Affordable Quality Education. Magbisita sa Samuyang mga help desk sa NCF Main Campus, MT Villanueva Avenue, Naga City.
4: Gum, brown out na naman sa weekend. Sa'yin daw mo rin magpalipot-lipot.
5: Da'y paradit, Gum. May arma ko pinitang tortambay na malipot. Malinig, asinuelo.
4: Ha? Sa'yin man?
5: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunantan pa si Junior.
4: Sa'yin ba yan, Gum?
5: Sa papatantan, apartil, Gum.
4: Wow, sa papatantan. Gusto ko yan.
5: Iyo, Gum. Sa papatantan.
6: Papatantan, apartil. Located at Jacob Street, Bagumbayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
7: Balawg

0: po.
1: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59 noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
2: No approved therapy claims.
3: Tayo na.

0: ang Everyday Shopping Mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayasyano! Mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City. Yashano, Yashano Mall.
1: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Picolandia. Pilgrim City, kan Picolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini, an RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
2: Oras sa ngunyan, alas 6:41 na po ni pag-aaga. Mga tugang, ang oras pong ini, dara po sa tuya kang Essinger Hardware Plus, asin man po kang Atlantic Bakery. Mga tugang, labo-labo po ngunyan ang sale sa Essinger Hardware Plus. Ulit ang ngunyan pong bulan na July, ini po ang anniversary sale kang Essinger Hardware Plus. Ang senda pong mga Mandawi foam ngunyan na naka 10 to 20% off, ang CLC 10% off, ang Sanyang 10% off, ang gabos na mga plants sa 5% off, ang CAL 20% off, and Icon Toyama 30% off, ang Chef Classic 20% off. Pwede po kamong nag-accept sila ng home credit as in man na installment. Mga tugang, yaon po ini sa second floor kang S&J Hardware Plus. Kaya di ka more problema at iwas sila ng elevator para po sa mga senior citizen asin man sa PWD. S&J Hardware Plus, yaon po sa atubangan kang Shell Station, Concepcion na Pequeña, Naga City. Maiwas po ang parking space. Harani po yan dyan sa may Holy Rosary Major Seminary. Daraman po inisa to yung mga tugang kang Atlantic Bakery. Ang Atlantic Bakery, ini po ang nagsiselebra sindakan sa edang ika-60 taon na anniversary. Kaya sa kada pagbakal po ning tinapay worth 60 pesos, igwana po ning automatic raffle ticket, may chance ka nang manggana ning MacBook Air sa senda pong raffle sa September. Asin man na may chance na kamong manggana ning brand new motorsiklo, mga tugang, sa sendang Grand Draw. Kaya ano pang hinahalat? Atlantic Bakery lang.
1: Asintado sa Ace 30. Asintado sa Ace 30. Arangkada kan mga pinakamainit na barita nasyonal, international, sports, as in entertainment. Asintado sa Ace 30. Headlines kan mga pinakabagong barita lokal, as in an inaabangan na ano ang latest Marites. Gabos ini sa Asintado sa Ace 30.
2: Mga tugang, Diyos maray na aga, ini po ang senyong lingkod, si Josabal Inian.
1: Asintado sa Ace 30. Asintado sa Ace 30.
2: Ang bareta sa kamugtakan kan panahon, dara po ini sa tuya ka Naga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service. Asin man po kang LTO Pamplona.
1: Asintado Weather Update.
2: Ano ang sa tuyang panahon mo niyan? Yaon sa linya si Alexis Troy Bibar, kang DOST Pagasa Legazpi. Para sa update, Alexis, kumusta po ang sa tuyang panahon mo niyan? Good morning.
3: Yes po, good morning po. Para sa tuyang weather forecast and update, ngunyang petsa gis ng Hulyo, aldaw pang Biyernes. Sa tuyang latest na update, didi sa tigbabantayan tang si Typhoon Inday. Sa base sa tuyang Tropical Cyclone Bulletin number 10, itong si Inday ay nagluya palalo habang ito ay padagos na nagihiro, pasiring sa direksyong northwest, didi sa sirangan ng Batanes. Uling nahiling ang sentro nito ni Typhoon Inday sa layong 620 kilometers east ng Basco, Batanes. Nagihiro itong si Bagyong Inday sa direksyong northwest na may kaskas na 20 kilometers per hour. Sa tuyang mga wind signals naman, mostly itong mga wind signals natin is dito na lang sa extreme northern Luzon, pati na rin sa eastern portion ng northern Luzon. So, wala na kitang nakabandera na tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng Bicol region. And sa tuyang forecast track naman, nalaumantang maluwas itong si Bagyong Inday ng sa tuyang Philippine Area of Responsibility sa aga na aga or sa hapon. Habang ito ay padagos na nagrarayo itong si Inday, ay tiga-expect naman na mas improving weather na kita hindi sa Bicol region, except may mga chances ng kita ning mga kalat-kalat na pag-uuran. Hali yun po sa tuyang weather forecast and update. Hali po din sa Pag-asa Legazpi, Alexis Reviver po.
2: Salamat sa imo, Alexis.

0: Mga tugang, sa iba pang details kan mga barata, daraman po ini sa tuya mga tugang kang GLE Driving Academy asin man kan Win-Win Hotel and Resort. Dinalaw ni Senador Robin Padilla kang kasudma si Senador Rodante Marcoleta duman sa Philippine National Police General Hospital na kunsayin padagos na nagsasairarom sa laboratories bago ang planong paglipat kani sa pasilidad kan pagkukulungan kan Senador. Pagkatapos na dakupon, huli po kan kasumplander na pigsangat sa Sandigan Bayan. Sigun sa PNP General Hospital, luluwas ko niyan sa sendang pag-examine na halangkaw ang bad cholesterol ni Marcoleta. Bubulong man ang saya pong mild pneumonia asin may problema man ini sa cervical spine. Bantang inaalat pa ang resulta kan sayang 2D echo tanganing mahiling ang kondisyon kan sayang puso. Kinumusta lang daan ni Senador Robin Padilla si Marcoleta. Tanganing mahiling kung ano ang kamugtakan kan Senador mantang iniyaon sa hospital. Big pressure lang daa kan gobyerno si Secretary Manuel Bunuan o dating Secretary Manuel Bunuan kan DPWH tanganing isabit si dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa kontrobersiya sa flood control scam. Sigun ini kay Attorney Ade Pajardo, posibleng pinipressure lang daas si Bunuan tanganing magkanta ini na sabihon na si Romualdez iyo ang utok o hutok kan gabos na mga nangyari sa flood control scam. Sinabi ni Pajardo na poon kan magluwas ang issue kang July 2025. Dahil man lamang na pinangaralan ni Bunuan si Romualdez na imbalto ini sa anomalia. Maayo man dang na isampang kaso o ebidensya laban sa dating House Speaker. Matatandaan mga tugang na si Bunuan ang pinag-announce kang gobyerno, partikular kang ombudsman, na magiging state witness. Asin nagluwas na po ang bareta na posibleng kabali sa mga ikakanta ni Bunuan na nasa likod ganiyo pong flood control scam iyo si dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ang baretang iyan na sa indong naantabayanan darapo sa tuya kan GLE Driving Academy asin man po kang Win-Win Hotel and Resort. Gabos po ini makukuha dyan sa Barangay de Rosario, Pamplona, Camsur. Arajan! Prarangkahan!
1: Radyo Guapito.
2: Marisa, hayop ka ba?
3: Ano na naman pakulo ni Jepoy? Bakit?
2: Maski nadakol ang hype sa mundo, ikapananggad ang gusto panwal na puso ko.
3: Na ano ka man? Sa inyo na naman yan na ako ah.
2: Naisita ka kaya ka nag-stalk ako sa Facebook page kan NCF Biology Society. Exotic species ka baga?
3: Ano huna mo sa ko? Hayop?
2: Ano ka naman? Ang tao arog ta, kabali man sa mga inaadalan sa biology, gabos na living organisms.
3: Ah, marayta nilinaw mo.
2: Nahiling ko sa pusinda, kadakol mga hayop na tige-exhibit. Sharing man ang ko sa fieldwork na sendang tige-explore ang mundo kan marine life. Nahiling ko ang sadiri ko na tinag-aadalan ang biodiversity.
3: Ay iyo, garo magayon talaga dyan sa NCF. Hi, sabihan ko daw si mama.
2: Talagang magayon Marisa. Sabihin mo kay mama mo, masabay na kita mag-enroll sa NCF. Bachelor of Science in Biology. Gabat! Ini pa Marisa.
3: Ano na naman?
2: Mitochondria ka ba? Kasi ikaw ang powerhouse of the cell ko. Ang nagbibigay buhay sa mundo ko.
3: Badu yun ka? Mag-enroll na senado kita sa Naga College Foundation. So,
4: NCF, College of Health Sciences. Bachelor of Science in Nursing, PACOCOA Level 3 accredited. Bachelor of Science in Medical Technology. Bachelor of Science in Midwifery. Bachelor of Science in Biology. 6-month caregiving. NC2.
5: NCF, affordable quality education. Magbisita sa Samuyang mga help desk sa NCF Main Campus, MT Villanueva Avenue, Naga City.

0: Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka.
1: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
2: Ay, naku iho, sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako, parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
1: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulit.
4: Celebrating 30 years of impact. Join us as we honor 3 decades of service, compassion, and community at the 30th anniversary of the Francis Padua Papica Foundation in February 2027. For 30 years, FPPFI has worked to uplift lives, provide scholarships, empower communities, and create lasting change. And this milestone is a testament to everyone who has been part of the journey. Come celebrate our legacy. Reflect on our achievements. Look ahead to an even brighter future. Together, we continue the mission. Together, we make a difference. Nahihinanyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
0: Oras ang unya na mga tugang, alas 6:54 po ning pag-aaga. An oras. Dara po ni sa tuya kan Bicol Access Health Centrum, your best access to healthcare. An na programa nga prarangkahan mga tugang, dara po ni sa tuya kan Bicol Access Health Centrum. Ngayong Nutrition Month, sama-sama nating ipagdiwang ang kalagahan ng wastong nutrisyon. Ang masustansyang pagkain ay nagbibigay lakas sa ating katawan, nagpapatalas ng ating isipan at tumutulong sa ating paglaki, matuto at mamuhay ng malusog. Kumain ng iba't ibang masustansyang pagkain, uminom ng sapat na tubig at maging aktibo araw-araw. Tandaan ang malusog na pamumuhay ay nagsisimula sa tamang pagkain at magandang disiplina. Mula sa Bicol Access Health Centrum, sama-sama nating buuin ang mas malusog na kinabukasan para sa bawat pamilyang Bicolano. Bicol Access Health Centrum, your best access to healthcare.
5: Balansyadong pagtukar kan mga kontrobersyal na mga bareta asin issue kanal daw na mayong pinapaurog kundi ang katotohanan, bullseye ang mga pasaway. Asin inuumaw ang mga maray. Kuya ang veteranong komentarista sa radyo, si Joe Usabal, sa Asintado sa Radyo.

0: Mga katugang, Diyos maray na aga. Ngunyan po, Petsages kan July, aldaw na Biyernes. Mag-iribanan po kita sa mga mainit na mga bareta, asin man tema na sa to'y tutukaron. Ini po ang programang prarangkahan dara po sa to'y kan Bicol Access Health Centrum. Mga katugang, baguan sa to'y ang mayor na tema, nagsungko na po sa opisina kan Menro saka sa opisina ni Mayor Yoste kan Milaor. Ito pong kagrugaring kang Hyundai Ion na nagapuning basura. Tulong plastic na basura na kanakli mga diaper dyan po sa Barangay Tarusanan sa Milaor. Tanda nindo itong nag-trending na CCTV o footage, kuasa CCTV na ipig-install kan Menro kan Milaor dyan po sa inaapod na C5 o inipong sa may parte kan Barangay Tarusanan. O yan, yan pong silver ion, metallic silver na ion na nahiling po na nag-aaponing basura. O yan, may development na po kayan. Si May Sadiri po kaya nagsungko na sa office ni Mayor Yoste. Aratyan po ang tabayanin doon sa Sakuyang Bareta. And effective, iniyo pong ginibok ang Menro na i-share sa social media at tanganing mabisto po iniyong nag-apuning basura. At yan, ang tabayanan po nito ang ibang mga detalye kayan. Mga tugang, katakot kang bareta ngayon. Aram po din do, saro sa dakulang nagkakakan kang kwarta kan mga LGU sa satuyang mga banuan kan probinsya, iyo po ang pagbayad kan paghakot ning basura pasiring po sa probinsya kang Albay. Dahil ko lang po na-memorize kung ano si pangarang katong kumpanya na kunsain pirang mga LGU sa Camarines Sur, mga munisipyo, ang naglaog po sa kontrata para po hakoton ang sa indang basura. Tandaan nindo itong sa Magaraw, napigpadara sa tuya, mga tugang, si picture katong basura na nagkurihat dyan po sa simenteryo kan Magaraw. Iyan palan, si Istorya, inahakot kan mga truck kan Magaraw ang basura, then tinatambak po dyan sa may iriinutan kan Campo Santo, ta iyan palan ang garo, tinatambakan mo na kan basura, and then dyan po pighahakot, dyan kinukuha, kaniyo pong private na kumpanya duman sa Albay, na iyo po ang nagpoproseso kang basura. May mga LGU sa Camarines Sur na naglaog po sa kontrata. Kabali po ang Magaraw. Kabali po ang Kamaligan. Kabali po ang Gainsa. O kabali nga ni palan ang Libmanan and iba pa pong mga munisipyo na mayo po ning apunan ning basura. And iyan po ang saro sa dakulang problema ta sa Camarines Sur. And mayo ning giningibo ang satuyang probinsya para i-address iniyo pong problema sa waste disposal kan mga munisipyo sa probinsya kan Camarines Sur. Kasi dai po ini priority. Dai ini nagiging priority kang local government of Camsur. Kaya ang nangyari si mga munisipyo, yan, naglalaog po sa kontrata and millions ang kontrata ninda sa sarong pribadong company na iyo po ang naghahakot ng basura, pasirin po duman sa albay. Kung tutuson, pwede yan, kaya yan kang probinsya na ingganyar ng private company na mag-put up digdi ng mga inaapod pong materials recovery facility and mag-put up po ng kumpanya na pwede tang ma-recycle ang basura and ma-convert into energy o kung ano pang klase. Tako nagigibungani sa ibang nasyon, ano man tadig di sa tuya, dayta kaya. Saro po ini sa pinakadakulang problema. Kaya kung minsan, dahi mo mabiblame ang iba kung nagdidinusta, talagang sa'yin talaga kita maapon basura. O talagang ugali na kang iba na medyo dusta man, huhugakon, dahi naghahanap ning tultol na apunan ning basura. Sa satuya pong batas sa gobyerno ngunyang, bawal na po ang inaapod na open dam site. Kaya iniinkaminar ang mga LGU na maggibo po ning mga materials recovery facility. Kaya baga pig-iinkaminar po ang tao na magkaigwan ng inaapod na segregation. Kundi talagang likas lang pong lakol na mga Pilipino ang mayo kitang disiplina sa pag-apo ng basura. Saro na po ini sa seryusong problema kan sa tuyang nasyon. And mind you mga tugang ha, mayo ni opisyal kan gobyerno tangonyan ang nag-a-address kaniyo pong saro sa pinaka-problema ta ang basura, ang proper waste disposal ta. Maluyahon po ang programa kan sa tuyang gobyerno sa proper disposal nin basura. Maray lang, kansarong aldaw, na-interview ta si Mayor Son Marpil. Ang libma na nagbakal ning 12 hektaryang daga worth 15 million and nag-alokar po ning 40 million para po mag-establish ning materials recovery facility. Kasi aram po nindo mga tugang ang pagkakaag ning mga materials recovery facility o pag-address kang problema sa basura, mayo kang kickback na makukuha digdi. Kaya ang ibang mga LGU, mayo po. Mayo ning interes. Mayo ning interes sa proyektong ini. Pero kung tutuusun, saro ini sa dapat na priority kan mga local government unit to address ini pong problem sa satuyang proper waste disposal. Number one na problema ini kan mga LGUs kung sain maapuning basura. Kaya napipiritan silang magkontrata sa sarong private company sa albay na iyo po ang naghahakot kaniyong truck-truck na basura ta pasiring duman sa albay. Ano tadai magkasararo ang LGU Kamsur, ang mga munisipyo? Ano tadai magsararo? Mag-arambagan ang LGU to put up once and for all ning provincial waste disposal or provincial materials recovery facility, tanganing igwa kita ning common na apunan lang ning basura. Pwede nga ni bagay ning inaapod na private-public partnership to address iniyo pong problema ta sa basura. Kundi ara mo, masakit ini. Ta primero, kita digdi sa Kamsur, baranga kita politically. Mayo pati sa provincial official ta ni nagkaka-interes na tutukan po ining problemang ini. Dahil, di ko aram, mayo pating nagsusugo sa mga LGU. As in mayo pati ning nagmamanda sa mga local government unit na i-address ini. And itong sinasabing pwedeng kasuhan ang mga LGU pag nagpabaya, mayo man po si sa makaso. Kaya mayo man ng mga local government unit, bibihira ang nagtatao talaga ng panahon, effort, and in as in man funding para po mag-establish ng materials recovery facility to address kaniyo pong problema ta. Kaya bagahilingan nindo sa palibot, ang basura ta. Number one na problema kan LGU. Maging ang naga. Maabot po ang panahon, iyan sanitary landfill dyan sa San Isidro. Mapapano yan. And the kulang problema ini kang syudad. Ngapit, kung mapano yan, sa ina naman kita mahanap ning apunan ning basura. Taantaho pati, ang tao, masakiton pati talaga disiplinahon sa simpleng segregation, dakul ang day nakakasunod. Kaya, every now and then, madadangog baga po nindo, ako, particular, uutruhon ta, si sinasabi ni Presidente Marcos kadto, si Sinyo, sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan.
1: Si Joe Sabal, asasintado sa radyo.
2: Radyo Guapito. 105.5.
3: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
4: Kung masarap ang simula, sulit ang ending.
3: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit. Red

0: Abang kulog kang ngita ko.
1: Tabawalibol mo kaya yan. Maraya ka pa na. Imbis kaya baga na magtinir ka digdi sa haro. Sige mo lang ang lantot kong sain-sain. Ako pang nahadit sa imo. Taday ka baga na enroll.
0: Ma, di ka magparadit. Napag-isipan ko na yan. Kaya nga ni ko nagbabalibol, tamatreot ako sa NCF. Mabala ko sa Team Ninda. Nanganing makakuha ko ng scholarship.
1: Ay iyo? Maray dyan. Tahabo ba sa naang tuition? Maray pa magturok do ang mga maestro sa good maestra. Ano pa lang ang kukuanon mong kurso?
0: Bala ko makakuan yung Bachelor of Physical Education. Na rin pagka-graduate ko, may papasa ko naman sinunodan ko pag maestro na ako. Dako lang sa ipon yun na maestro. Dako lang sa DepEd, kundi pati sa luwas ang nasyon.
1: Ay mga maestro pala na agi ko sa NCF. Uyan na sinipads mo. Piglabahan ko na. Saka si Sandu mong nakasampay na. Magdali ka na. Tuma-enroll na kita sa Naga College Foundation.
2: NCF College of Teacher Education. Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Physical Education, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Filipino, Mathematics, Science, Social Studies, Teacher Certificate Program, Bacocoa Level 4 accredited for Bachelor of Elementary Education, the first in Bicol, Bacocoa Level 2 accredited for Bachelor of Secondary Education,
3: NCF, Affordable Quality Education, enrollment is still ongoing. Para sa mas pinarikas na enrollment process, magbisita sa NCF Main Campus, MT Villanueva Avenue, Naga City.
4: Pare! Pare! May bago! May bago!
5: Bago?
4: Oo! May bago!
5: Anong bago?
4: Bagong Best Cafe!
6: Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
7: Nag-level up? Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
6: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
8: 18 pesos lang per sachet. Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
9: Nahihina nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asentado sa radyo.
10: Oras kunyan alas 7:11. Darapon isituyakan Red Horse Beer, ang shot ng tropa.
11: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: Darapon po isituyakan EO Executive Optical for expert for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Darapon po isituyakan Bimig Feeds.
12: New BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
10: Ano yun na pong katabang kan mga Bicolano, ang BMEG Feed sa pagpapadakula ka sa ito yung atama na orega si man mga manok. Kaya kung kita po may planong magpigri, magpoultry, dapat naka BMEG Feeds po kita. Sa BMEG Feeds, bilis laki, bilis ang kita.
13: Tuya na ang nagbabagang mga bareta kanal daw, mga pangyayari sa nakalipas na oras, asin mga headlines na mangyayari pa sa nangunyan. Kaibahan ang batikan na parabareta sa radyo. Si Joe Usaban.
14: Joe Usaban.
13: Sa asintado, bareta alas 7.
14: Bareta alas 7.
10: Mga dugang, Diyos maray na aga, ako po ang sa inyong lingkod, si Joe Sabal ini, an Asintado Bareta, alas 7. Sa headlines, kanso to yung mga nagbabagang mga bareta, enot sa lado lokal. Ngunyan pong aldaw na Biyernes, July 10. Ini, an Asintado Bareta, alas 7.
15: Asintado, Asintado, headlines.
10: Persona. Nakagrugarin po kang Hyundai Ion na nag-aponing basura dyan sa Barangay Tarosanan, Milaor. Nagsungko na sa kasunmang pagkahapon sa Menro Office, asin man sa opisina ni Mayor Bing Yostican, Milaor, asin naghaganing dispensa Pero LG Yuminaor, pinagmulta man graray ang magagom. Pagkatapos na magagading dispensa asin na nagpahayag na day na maotro. 21 anyos na lalaki sa Tabuco. Pinakahuring nadakob sa Baybas Operation Saraga, nakuanan po ning 8 sa Shining Shabu.
15: Asintado, asintado headlines.
10: Kagrugaring kang White Clay Mining dyan po sa Siruma, Camarines Sur. Maatubang niyan sa press conference tanganing ibulgar ang illegal na paglaog sa saindang compound kang kumpanya na naghahakot po kang White Clay pasiring duman sa General Trias, Cavite. Na inidaa, iyo ang pig-autorisaran kang Kapitolyo na mag-dispose kang 32 toniladang White Clay.
15: Asintado, asintado headlines.
10: 32,000 toniladang White Clay. Gobernador El Rey Villafuerte nagpaplanong magpatugdok ng Tennis Academy sa Camarines Sur, huli man kang na-inspirar ni Alex Yala.
15: Asintado, asintado headlines.
10: Windshield, kansarong kotse, duman sa sangay, nabagsakan po ning sanganing kahoy.
15: Asintado, asintado headlines.
10: Siyam na empleyado kan City Hall na tested positive sa paggagamit ning droga. Mapa sa erarom sa rehabilitasyon.
15: Asintado, asintado.
10: Sa sports, LeBron James, posibleng maglipat sa Cleveland bakong sa Golden State Warriors. Pagkatapos na ini magdeklara na ning free agency. Yan po ang headlines kan mga bareta. Dara po yan sa tuya kan SJ Hardware Plus. Asin man po kang Atlantic Bakery.
15: Asintado, asintado, bareta alas 7.
10: Ang inot tarangkada kan mga bareta. Dara po yan sa tuya mga tugang kan Best Cafe Day. Every day with Best Cafe. Sa detalyas kan sa tuyang mga nagbabagang mga bareta sa lado lokal, nag-aparecer na sa opisina kan Alkalde kan Milaor na si Mayor Bing Yuste asiman sa opisina kan Menro. An kagrugaring kang Hyundai Ion na nakuanan po sa CCTV na nag-apon ning tulong plastik na basura na kadaklim mga diaper dyan po sa Barangay Tarosanan sa porsyon kang C5. Inipong tinampo poon dyan sa may Mabulo, pasiring po dyan sa may Banuan kan Milaor. Sa update na pinalawas kang Menro Office, mahihiling sa picture na nagsungko manangad na sa opisina ni Mayor Bing Yuste. An magagum na nag-viral sa social media pagkatapos na makuanan po ning CCTV na iyo palan sinsaro sa mga nag-aaponing basura dyan sa C5. Iyan po, uni po ang picture na pig-update kang Menro. Iyan pong may blur na picture, iyo po yan si Magagom na nagsungko kay Mayor Bing Yuste asin naghagad ning dispensa. Mga tugang, asin nagpromesang daina maotro. Sigon sa opisina kang Menro, pinagpamulta man giraray kan LGU basado sa saindang ordinansa bilang pinalidad. Pinagbasa ini sa Municipal Ordinance on Ecological Solid Waste Management kan Banuaan. Asin pinagpagirumdom na dainin da ito tolerate ang arog kaning salang gawi. ninulita dakol na naman pati ang mga basurang nagkakahiriling sa lugar. Madagdag ning mga CCTV. As in CCTV ang menro sa lugar. Tanganing daina maulit ang arog kaning pangyayari. Pinatawad man kan alkalde ang nasabitang kagurgaring kang Hyundai iyon. Alagad na nagpatanid ang alkalde na pag ini na otro asin nakuanan pa sila ng CCTV na nag-aponing basura sa ariman na porsyon kan Milaor, sasa nga tanain ining kaso kan mga otoridad. O yan po, yan ang picture na pig-share kang Menro Office, kang banuan po kan Milaor sa nagsungkong mag-agum na iyo po ang nakuanan ng CCTV sa pag-aapon po ng basura. O kaya sa mga LGU, nakulaon po ang tabang kang mga CCTV sa mga arog kaning kampanya. Kung mayo pala ng CCTV, goodbye na ano ha? Magserbi naman po ining leksyon sa mga mag-aara po ng basura na pwede po kamong mapinaran once kamo madakop na nag-aapon nin basura. Mga tugang, nabagsakan po ning dakulang sanganing kahoy ang sarong kotse duman po sa banuan kan sangay mantang ini nagbabyahe sa kalabaan po kang Mabka Sangay Kamarinisur kang nakaagi pong Webes, July 9, 2026 o kasudma. Sa post kansaro nangangaral na Tess Caballero, maswerteng mayong nakulugan o nalugadan sa sainda pagkatapos na bumagsak ang dakulang sanganing kahoy sa saindang windshield. Nagpasalamat man ang driver. Asin ang driver kang nasambit ng kotse, ninulita mayo man nakulugan sa sainda. Sa pagbagsakan na sanga ning kahoy. Nangapudan na lang ini sa mga otoridad na sana da tanggalon ang mga arog kanining mga sanga na nakalaylay na sa mga tinampo. Tad delikado na po na ini makadisgrasya. Maray nga ni data sa inda windshield lang kan sa indang auto ang na-damage. Mga tugang, duwa na naman na persona sa Naga ang nahulog sa kamot kan mga otoridad sa pagpapabakal po ning illegal na droga. Saro digdi po sa Tabuco. Sarong 21 anyos na lalaki na pinagbistong si Jay ang nadakop kan mga otoridad sa Ginibong Baybas Operation. Yan po sa Obrero Street, Zone 7, Barangay Tabuco, Naga City, kasubangging alas 11:17 ng banggi. Nakuha sa 21 anyos na suspect ang walong sachet ng pinagtutubudan shabu na nagkakandidad 13,600 pesos. Kabali po ang 500 peso bill na ginamit na taan kan mga autoridad. Ang mga pulis sa Station 5 ang nagibo po kang bypass operation. Mientras tanto, dyan sa Concepcion, saro pang persona ang nadakop sa pagpapabakal ng illegal na droga. Alas 4:55 ng hapon sudma sa Zone 4A St. Clair, Concepcion na Pequeña, kandakupon man kan mga operatiba sa sarong bypass operation si alias Rumi, 26 anyos. Anom na pedaso ng transparent plastic sa shaman ang nakuha sa iya kang mga otoridad.

Alas 7:23 na po ng pag-aaga. Sa iba pang details kan sa tuyang mga nagbabagang mga bareta sa lado lokal na paman na giraray. Saro na naman na estudyante sa Naga City ang nagtaon ng honra pagkatapos na ini makakuapo ning silver medal sa Factorial Math Competition 2026 na pinag-ibo po duman sa Jakarta, Indonesia kan July 5 as in man 9. Pig-representar kang grade 6 na estudyanteng si Miguel Angelo Risuena Oliban ang Naga City asiman ng Pilipinas sa nasabit ng Factorial Math Competition 2026 final round duman sa Jakarta, Indonesia. Si Miggy, estudyante ng Naga City Montessori School, ang napalaban sa iba-ibang mga eskwelahan sa bilog na kinaban. Nag-ani ning pag-umaw, gikan sa saiyang mga pag-iriba, gikan dyan sa Naga City Montessori School, ang nasabit ng estudyante pagkatapos na makakuha nining silver medal sa nasabit ng kompetisyon. Alas 7:24 na po ning pag-aaga. Sa mga mainit pagiraray ng mga bareta sa lado lokal, maatubang ngunyan sa press conference ang kagrugaring po kang minahan o small-scale mining dyan sa banwaning siruma ning White Clay, huli man panghuli po sa illegal na paghakot daakan White Clay sa laog kang APCC Mining Corporation duman sa siruma na pagrurugaring kan pamilyang niya de Jesus. Mga tugang matatandaan na pinagpablatter kang kagrugaring kang nasabit ng minahan ang mga tauhan kan sagit kalikasan asin man ang mga truck na ginigibong paghakot kan mga ini pasiring daaduman sa General Trias sa Cavite. Ninuli kang illegal nindang paglaog sa indang pribadong pagrurugaring. An na mga truck na naglaog po duman sa indang La Guerta, ini pagrurugaring.

0: na pagaduan na number 5 nominee sa Bicol Saro party list kan pamilyang Villafuerte. Sigun sa blatter kang pamilyang De Jesus, illegal po ini, ninulita sinda ang may sadiri kang nasabit ng minahan asin igwasin da ning lisensya sa pagbimina, kompleto ang sa indang mga dokumento. Ngunya na aldaw, pigasa na maatubang sa press conference ang pamilyang De Jesus, tanganing tukaron ang ginigibong ini. Ang dating gobernador kan Camarines Sur na si Congressman Luigi Villafuerte, yuda nag-autorizar sa SA Builders na maghakot kang tunit-tuniladang white clay. Mga tugang, pagkatapos na i-anunsyo ni Gobernador Elre Villafuerte na mapag-ibo siya ning airport duman sa Karamoan. Saro pa ang planong ipag-ibo ka na Gobernador kan Camarines Sur sa dyan sa Camsur Uptown. Ini po ang inaapod na tennis academy kasabay kang pagplano na mag-ibo ning sarong moderno pang international na tennis court. Iningganyar kan Gobernador kan Camarines Sur ang pribadong sektor asiman sports organization na makipag-kunayb sa sainda para maitugdok ang world-class tennis court asinman tennis academy sa Camarines Sur pagkatapos kang magayon na naging performance ni Alex Yala dumampo sa Wimbledon. Sigon kay Villafuerte, katuyan kang proyekto na makapag-produce daaning world-class Filipino tennis player ang probinsya kan Camarines Sur na may arog ni Alex Yalang kapasidad. Handa da ang probinsya kan Camarines Sur na maglaan ning dakulang daga dyan sa Camsur Uptown para man sa world-class tennis court na arog kang sa Wimbledon. An mga baretang sa indong na hinanyog mga tugang darapo ni sa tuya kan Best Cafe Day every day with Best Cafe. Tandaan po nindo mga tugang an Best Cafe ini po ang magayon na inumunta aga-aga. Dinulita saro po ining herbal copy nagibo po sa mga medicinal na mga pananom arugan malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass asinman stevia. Ang kada ingredient po clinically proven na nagtatabang ma-prevent as in ma-manage ang kondisyon kan sa tuya pong mga hypertension, diabetes, cancer, liver as in man kidney problems, heart disease, high cholesterol as in dakol pang iba. FDA approved po ini mga tugang as in man awarded the best organic coffee kan taon 2019. Kaya kung makapig kita, best cafe na! Oras, 7:30 na po ni pag-aaga. Ang oras na yan, nadara po sa tuya kan Napper Pharmacy. Mga tugang, kung kamo po naghahanap ning glucometer para igwa kamong pang-measure kan sa tuya pong blood sugar, tanganing ma-monitor taan sa tuyang blood glucose, maiwasan ta po ang pagiging diabetes o diabetic, Napper Pharmacy na po kita. Sa Napper Pharmacy, available po mga tugang ang glucometer. May libre na po yan, 25 pieces Lancet at siman 25 pieces testing strips sa kada pagbakal. Mga tugang, tandaan po nindo na ang Napper Pharmacy, mababakalan taman po kan mga branded at siman mga generics na mga bulong na abot kaya kan sa tuyang bulsa. Napper Pharmacy, tulo po ang mga branches sa Naga, dyan po sa tubangan kan bagong entrance sa kaigsigit kan BMC. At tubangan po kang Super Metro Gaysano sa Panganiban Drive, Naga City. Asin sa tubangan po kang Bangko Sentral ng Pilipinas, Diversion Road, Naga City o Rojas Avenue. Sa diriyan asin pinamalaan ni Dr. Ryan Basta Riche. Babalikan tapuan ni Bapang Mga Bareta Arachan.
1: Radyo Gwa.

0: Paul Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
1: Nahihinga nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
2: Oras ganyan 7:40. Ana oras na ni mga tugang dara po sa toya kan 3N Bakery. 3N Bakery mga tugang, pag sinabi mong 3N Bakery, malaog diyan sa imo permi ang sa imong isip iyo po ang toasted shupaw sa kansay na pong masiramo na maray na steam shupaw. 3N Bakery mga tugang, mababakalan ta po kang pinakamanagom pero barato po na toasted asin man steam shupaw. Mga tugang, naghahanap pang kita ng fresh eggs o itong perming bagong sugok sa arin man pong branch kang 3N Bakery, available po yan. Nakop na po ang 3N Bakery sa ibang parte ka na Bicol Region, maging sa ibang lugar kan Pilipinas. Sa Naga City, halos gabos na surok ang Naga City ang igwana po ng 3N Bakery. Kaya kung baratong tinapay, 3N Bakery ang sa tuyang dumanan. Pinaka bagong branch digdi po sa may Mabulo, harani sa may Mabulo Elementary School. Mga tugang, anmasunod na mga bareta, dara po yan sa tuya kan Bicol Petroleum, daraman po sa tuya kan Jack Mart sa Frozen Foods, Bicol Smart Save Solar, ang DOA accredited na installer po ning solar panel. Daraman po sa tuya kan Lotus Blue Hotel Asiman kan 3GX Solutions. May nangyari pong road crash karakasuba gulang duman po sa Banuan kang Nabwa. Sa video na pinadara po sa asintado sa radyo, ngunyan pa sana sa newsroom, may hihiling po ang sarong truck na buminalagbag. Mga tugang, Nabwa Elementary School. Kung going ka po daang Ligaspi, nakakapadagdag po ini sa traffic mo niyan. Duman sa Banuan kang Nabwa ini pong pagbalagbag. Kansarong pagkadaradakulang truck. Sa video na pinadara po ni Angelo sa satuya ngunyan, niyan, iyan po mahihiling nindo ha, na suminadsad sa gilid kan tinampuan sarong pagkadaradakulang 10-wheeler truck. Base sa istorya, posible po daang napaturog ang driver. Kaya suminadsad ini. Maray sa nangani, tamayo po ning harong na nabanggaan ang nasabit ng dakulang 10-wheeler truck. Nagbangga lang po ini sa may kudal kang sarong establishmento sa lugar. Sarong earthquake and fire drill ang pinangunutan kasunma kan CDRRMO sa siyudad kang Naga sa City Hall Grand. Sa pagtanog kan sirena, sinyal para man sa mga empleyado kan City Hall, nagibuhon po ang DACA cover and hold. Sunod ang pag-ibakwar, madali gikan sa Laogkan sa Nakupusina, pasiring sa designadong safe area. Ini ang ginibong simulation and earthquake fire drill kan CDRRMO sa Laogkan Naga City Hall. Ginibo ang drill sa obetong malikayan o malimitaran ang mga injuries. Urog na sa kabos na masiguro ang survival. Sakaling magkaigwa po ning sarong makusog na paglinog o kasalo sa siyudad kang Naga, magkaigwa ning dakulang danyo sa mga edipisyo asiman pagrurugaring. Katakot ini kan padagos na inisitibo, practice pagtugdo asiman na ma-refresh ang survival instinct kan mga empleyado kang city government sa panahon ning emerhensya na pwedeng magamit man ini asiman maihiras sa sendang pamilya. Sa naging assessment kang Bureau of Fire Protection Naga bilang observer, sinabi ni City Fire Marshal Police Chief Inspector Josephine Janetta Barandon na mayong naging problema sa planning para man ma-reduce ang panic. May nanatura na dai nag-respond o nag-responde o nagsunod sa duck cover and hold sa pagpundukang linog. May dai husay na nagpila ang iba sa pagluwas kang edipisyo kaya nadipisila na ma-account. Naging marayman ang pag-responde kan mga first responder para man sa pagtawning first aid as human rescue sa mga kunyari na walat o natrap sa laog kang edipisyo asin na erido sa sa ginibong drill. Aminado ang CDRMO sa naging close urog na pirang taon man ining dai nagibukan mga empleyado kan City Hall asin man na fire and earthquake drill na kinakaipuan ko tanang seryosohon. Mandato ini sa kabus ng mga ahensya kang gobyerno kan DILG OCD para sa disaster preparedness asin mamantinir ang occupational safety and health standards sa kabus ng mga public offices. Mga tugang ana mga baretang sa indong nahinanyog, dara po yan sa tuya kang Bicol Petroleum, authorized reseller kang Shell Fuel sa Bicol Region. Pangunahing tagapamahagi ng dekalidad na produktong petroleum mula sa Shell, ang Bicol Petroleum Distributor ay nagsisiguro ng maasahan ligtas at dekalidad na serbisyo para sa bawat motorista sa Bicol Region. Sukol asin kalidad siguradong garantisado, Bicol Petroleum, 28 po ang sendang gas station sa bilog na Bicol Region na makuha sa Camarinesur, Albay, Asinman, Sorsogon. Naraman po ini sa tuya kan Jack Mart sa Prosin Foods. Ang bida po sa hapagkainan ng pamilya, tosino, longganisa, ham, bolonya at iba pang mga homemade at quality. Homemade ang sarap, Jack Mart sa Prosin Foods. Makuha po ito sa Mulabi Street, Tacub Extension, Naga City. Sa mga gustong magnegosyo, Jack Mart Prosin Foods. Naraman po ini sa tuya mga tugang kan Bicol Smart Save Solar. Bicol Smart Save Solar, ang solar that you can trust. Mga tugang, kung gusto nindo nga makatipid, gusto nindo na day dakol ang sa indong bayadan sa kuryente, try na po nindo ang magkaiguan ng alternative na source ng kuryente, Bicol Smart Save Solar. Ini pa ang solusyon sa pagpanahon po na igwa kita ng mga aralawig na mga brownout, kung igwa man ng bagyo o kung ano pang mga rimalaso. Gustong ta na magkaigwa kita ng kuryente, kaya magpa-install na po ng solar panel. Digdi kita sa Bicol Smart Save Solar, tano po, sinda po DOE accredited. 25 years ang lifespan kan sa inda pong mga solar panel. Hanggang 12 years ang tinatao po nindang warranty, durability, quality kang sa indong solar. Mga tugang, dumana po kita kay Engineer Harry King Abinido. Kontak ko lang po nindo si Engineer Harry King Abinido, magpa-quote na kamo o mag-inquire sa 0997-688-4865. Magdyan po kamo sa sendang warehouse sa Zone 1, Karoyruyan, Pilikamsur. Atubangan lang po yan kang atubangan lang po yan kang daipan natatapos na iconic building. Naraman ini sa tuya kan Lotus Blue Hotel, ang pinakang bagong hotel sa Naga, pinakang enot na hotel na yaon po sa laog kang mall, Lotus Blue Hotel, along Ruas Avenue, Triangulo, Naga City. Naraman po ini sa tuya mga tugang kang 3GX Solutions, mababakalanta po ni mga manibaybang mga appliances, phone po sa refrigerator, TV, washing machine, dryer, electric fan as in iba pa. Available man po sa daang genset, lalong-lalong na po ang 3GX Solar Aircon. Gusto nindo na magkaigwaning aircon, mag-enjoy kang comfort na malipot ang satuya pong mga kwarto, lalong-lalo na kung banggi, mga tugang, pa-install na kamuning 3GX Solar Aircon. Sa 3GX Solutions po yan, mga tugang, dyan po yan sa Barangay Dinaga, along Elias Angeles Street, Naga City. Hara nilang sa Plaza Rizal. Mga tugang, ultimong bareta, mapasairaron po sa rehabilitation o pagpaparehab ang siyam na mga empleyado kan City Hall na nag-positive sa confirmatory test pagkatapos na i-drug test kang human resource management office kang Naga City. Sigon kay Ansel Manyo. Ang gabos tataan ng pagkakataon na makabalik ka sa sendang trabaho. Mientras tanto, kabali sa dapat talagang marehab, iyo itong nag-positive sa methamphetamine hydrochloride o sa Cebu, asin nag-positive man sa paggamit kang pinaalang na downing marijuana o cannabis. Mientras tanto, ang mga nag-positive po sa Shabu, nag-positive sa marijuana, inipo kadakli mga job order employees.

Mga tugang, ana mga baratang sa indong nahinanyog. Darama po yan sa tuya kang HJB Pawn Shop, ang pawn shop na may puso. Mga tugang, kung kita po nagigipit ang ngunyan na panahon, turn your gadget into budget, madyana po sa HJP Pawn Shop. Halangkaw po ang kilatis, madaling kaulay, halaba po ang terms, pwedeng i-renew, hababa ang interest rate. Ang pawn shop na may puso. Mga tugang, pito ang mga branches ninda digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Nagbukas na po ang ikapitong branch dyan sa Renacimiento Street. Renacimiento Street, Biak na Bato Street, Tabuco, Naga City, sa likod lang po kang BDO Tabuco. Diyan po yan sa may Terminal Kanjip, sa may Minaor and Minalabak. And also, daraman po inisituya kang James Marketing, Asiman Jameson Marketing, ang dealer po kang Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Genuine Parts, na presyong mas baba kumpara sa company price. Nagtatabang man sila sa gusto magbukas ng Michael Motor Parts na tindahan, sila po matok do asin man mas support sa Indo all the way. Kaya sa'yin pakita sa pinakanghaloy na motorcycle parts na tindahan since 1972. 50 years na silang nagsiservi sa motorcycle riding sa Naga. Pasyar na kamo sa Jameson Tabuco. Dalaman po ini sa tuya kang Nation Gas. Nation Gas sa mga tugang. Tanganing madilibiran po kamo sa oras na naubusan kamo ning cooking gas kun banggi, maluto po kamo. Bago mag 10 o'clock, naubusan kamo. Ay, hindi naman problema. Si Kirk ang bahala kayan. Apunan lang po ninyo si Kirk sa saya pong cellphone number 0961-42673-0956-015-6800. Makuha po yan sa ground floor Kanmanta Building, PNR Road, Tabuco, Naga City. Asahan nindo na pag naubusan kamo ng LPG kung banggi, didiliberan kamo ni Kirk. Punta ko lang po si Kirk, Nation Gas. Naraman yan sa tuwek ang Grandmaster Mall. Barato po ang school supplies sa Grandmaster Mall. Sa second floor, yaon po dyan ang Gen Trading na konsain ang anum na pidaso po ng mga school supply, considerado na po yun na wholesale. Siyempre, pag wholesale, gusto sabi yung kayang barato ang presyo. Sa Grandmaster Mall lang yan. Along J. Hernandez Avenue, Barangay Igualdad, Haranis, sa may UNC. Baratang Sports!

Mga tugang sa Satoyang Barayatang Sports, posibleng sa Cleveland Cavaliers maglipat si LeBron James pagkatapos na magdeklara inining free agency. As in, magpahayag na ng interest na maghali na po sa Los Angeles Lakers. Ang pinakagurang na player mo niyan sa NBA na si LeBron James nagdeklara na po ng free agency. As in, nagluwas na mga bareta na posibleng mag-join ini sa Golden State Warriors. Alagad may mga barabareta. Mas makusog ang bareta na baka sa Cleveland Cavaliers na ini magkawat para sa huring taon kansa iyang pagstay sa NBA. Ang Cleveland Cavaliers kaya iyo ang original na team ni LeBron James. Pero mayo pa po ning bareta o kumpirmasyon sa bagay na ini. Mientras tanto, ang appeal ang player na si Jordan Clarkson ang nagtugot na po sa one-year extension sa New York Knicks. $3.9 million ang sa iyang pinagpirmahan na kontrata para sa one-year extension sa New York Knicks. Ang champion sa NBA ngunyan. Ang Barayatang Sports na yan, darapos sa Tuya Khan.

Ang Irma Funeral Homes, mga tugang, di kalidad po ang serbisyo sa abot kayang presyo. Sinda po, nagsiservi 24 oras. Konbinyente po ang sa indang lokasyon, may fully air-conditioned saka wifi ang sa inda pong mga chapels. Ang Irma Funeral Homes, igwa po ning kumpletong facilities, antique po o vintage sa mga auto, may professional license embalmers. Nakakasyerto ka mo na nasa lehitimong kamot ang sa inda pong mga mahal sa buhay. Pag ini po nagtalikod na sa kinaaman, igwa po sindang indigency program o morang palibing program para sa kababayan niya itong tikapo sa buhay. Nag-o-preser man si Daning Senior Citizen Discount as in nag-aako po ni mga cremation services. Available naman po ang columbaris in cash or installment basis. May kakayanan po sindang magatod o magsundo kan sa mga mahal sa buhay na binabawian ng buhay sa imana party kan na Pilipinas. Ang Irma Funeral Homes makuka po sa number 7 Milchor T. Villanueva Avenue o number 7 Dibuton Street, Naga City. May telephone number 205-7146 or mag-message sa sendang FB page Irma Funeral Homes. Ini po pinamamalaan ni Madam Irma Imperial de los Pieres.